0: na ginapamangkot kon maybe there are schools na ang mga bata enrolled sa sini. So part of it kon anong mga actions na yes, ma'am. May mga procedures man na di na mga protocol si DepEd especially sa Division of Bacolod City with regards on paano dira. So sila na nada ang may ano sina pero I can say that the Division of Bacolod City are working on that. Paano natin mapasiguro ang atong mga kabataan.
1: Pero Ma'am Grace, posible ma'am nalabot naman ayan sa ila, no? Kahit ang age daan involved 12 to 17 mo.
0: Yes, more likely. Kahit naging ano man, may mga communications mga ganit na posisyon o niya mga
1: estudyante or mga kabataan.
0: School youth man. Hindi natin mabalaan din kung they are out of school youth or nag-eskwela pa sa eskwelahan po. Okay, but then, ma-initial na ngayang na tikang ang DepEd, dira, na yes, nag-monitor kung sa sino ang mga schools if ever na na-enroll ang ini mga kabataan. So, actually, si DepEd, ginahugot din na siya sa pagpasiguro nga sa mga self-protection policy natin, no? So, ginapatuman, ginasubong, ginaintensify, ginanidipid ang patuman, especially sa anti-bullying. So, upo na na daang atong Child Protection Committee sa eskulahan, ginapa-activate, ginapa-active, ginanidipid.
1: Di naman yung mapaktantod, Ma'am Grace, no? Kung within the school or outside the premises, ang possible nga mga recruitments or hinagaday ni Ma'am, no?
0: Yes, kahit kung sa school, sa mga high school days, kada kugid ba na sila ng mga eskwelahan, kasi inang mga kabataan do amugin na sila mentally not much. So, kasi amo na, hindi natin mabalaan kung ang recruitment sa, ano kay ang online day is very open sa tanan mo. Kasi ang mga kabataan, very accessible na sa ilang cellphone, sa ano dira. Amo nang isanan natin kano kung paano na sa ginikanan man mismo hindi lang sa school hindi lang sa LGU natin but sa parents natin mismo paano ni natin i-handle ang paghatag sa cellphone sa ating mga kabataan
1: which
0: is very accessible na ang online so once ang bata is open sa online matabo hindi yung mga abuso sa ila so kami naghahatag na nadumduman ko na na si teacher ginatagaan sila sa topic regarding paano na ang mga i-handle ang ini nga mga online ni Bino. Si amo man tani sa parent kabay patani nga ang mga eskwelahan magpa ano man bala mag-meeting ipa-aware gini sa parents ang paano ang proper use or ang paggamit ng mga cellphone sa kabataan inga limited lang tani ang access nila regarding sa online wala na tani mga text messages wala nang bala data bala nga mapadala sa ila nga ano kung hindi pa may mahimok ang mga kabataan kasi independent sa
2: correct sa cellphone
0: nila kita ano gid ka dako gid ang problema natin na paano ang ano lang gid natin is paano ini siya mahaganhagan so hindi pa man gid natakna
1: okay
3: So, patrok sang Arvin, so kaya mo itong payag ni Ma'am Grace Abiliar sa kaya ang lives coach teachers dari sa ako sa Bacolod. Ang kaya katrok Arvin sa, ano no, Panindugan, Manila, or ilaman sa ngabay,
2: Pero chak to mato katropang France kaya may mga rakita mga support local laws ba na ordinance nga naga penalize ang kung sino pagit nga mga ano eh nga mga tao kay bulbados na da budlay ni mo o ita kamalos ang
3: pwede subod ang katropang Arvin very ano na ganda very convenient ang mga paggamit
2: Isang
3: sino man sa aton sumong basta kabalo ka lang kayo mag-puti computer or mag-update ka din mobile phone
2: kakalo na mo. Ang problema ng katropang France, kay, mga informasyon na mention sa mga authorities ta, ang ginikanan mismo ang nag-tolerate sa amunin nga mga buluhaton bala, di mga kabataan, bisan, but because sa income eh. Income kag kwarta para sa pamilya, kaya nilang, amunin tani, kabalo kita may ara sa mga laws, da, no? Pero may mga layi kita, may human trafficking, ta, kag kunano pa mga kaso, pwede ma-file. Pero ti, once nga, nakapangayuay na pasensya, why sa ma-complain, why naman lang, dula na ni mga kaso.
3: Correct na. Kahit ang why ka progress ba lang?
2: Oo.
3: Why ka ano ba lang kaso blaw o duway gila kat din kaso for example o kun wagin kanalman din kaso for example
2: oo
3: kay ari ba ni sa discretion sa Farwin sang ano mo sa ginigana pero galing ti paano ni mag-decide pang ginigana magpay kaso kahit siya magano mismong doon na kataforma
2: oo amunang problema gid
3: no
2: kay ibulbado mismo pamilya
3: parang nakatra Farwin kay tiyan mo na ang alas karon mo ang balangkayan dere na ang mga ginikanan amuni ang sa likod Katra Farwin sa sininga kaso bla no
2: oho oho
3: na involve lang ilang mga kabataan kahit di sila man nag-aubyon mo sila man nag-apabor mo no? Kasugta naman na ano Katra Farwin kasi ilakit or i-fight round na nilang ilang bata siyempre yung sigurado mong ginikanan why bravo no
2: oho
3: Pedro, ang gamito nila, kapataan nila para makakwarta sila sa muli ng mga bagay sa karapat-rapat. But hindi man sila yung tanan, no? So, si, ano yung toot yung mga ginikanan, no? Kung ano yung hindi nilang imuon para makapataan nila, malikaw sa sila ng mga bagay, katrapat rin.
2: Oo. Well, siya, kung ano pa, kabay pa tali ba yung magkaladakpan pag inislabla?
3: Oo. Correct na, no? Sigurado, ginakasapalawin. Kaya iba tayo sa mga ini-update na from time to time.
2: Oo.
3: Magapagigangot kita sa Gapon sa WCPD kung may mga naresto, may mga nadakpa niya.
2: Pero on...
3: At,
2: Katropa, Fats?
3: Hindi kinaulat, is mapasakaan sa kaso.
2: May arap pa kuno, may ginamonitor pa.
3: May mapasakaan sa kaso. Sa sininga... ginobra sa karong Katropa, Fats, sa sining mga persona.
2: May ginamonitor pa ang pulista, ang PNP ta.
3: Yes, correct. May ginamonitor din sila. No?
2: Ay.
3: Then, na nasa siling Katraparvin, ma'am, bar kung ano pa, kahit yung ongoing yung investigation, but may mga POIs na sila. Pero, Katraparvin, aminado man ang kapulisan na ito, nga doon medyo, ano eh, so ano bla, to, kung saan na nagani bla, medyo madanlog man.
2: Oo.
3: No?
2: Online, abi?
3: Right. Eh, Katraparvin, online mo. You know, so their identities is, ano eh, post na yan yung manipulate mo. Or they picky on na nilang ilabi ng mga identities kung sino ni sila. So, what if si Mr. Motoday, gali, ang totoo dito ng pangalan, si Waldila Crosby, ang nabla, no?
2: Oo. Ay, kabay pa magkaladakpan eh. Ako, gina para muyo. Kung lang nis lang ang ina yung mga ginakanan, magkalabuking sa obra nila. Kag matubang sa mga kabulastugan ginobra nila eh.
3: Oh, take mo gini kita parwen dapat kan na bat ini. Oh, dan gini kan lang ini. Betul sense gini kan lang iban mo. Sila yang nagpapor, sila yang nagsugot ng baka nila ilakit man sa sininga kaso or sa sininga mga krimen.
2: Kaga dapat sa atong otoridad para apnagon tapag ito nga itong investigation kay bakulod lang ni wipe ta kabalo sa ibang mga lugar ba si may araman blaw?
3: Kaga naman si wipe ta kabalo ba siguro ang itan pa ka mga lugar bilang guro sila ni Katapawit kasi hindi kami makapanago kami ha?
2: Oo. Oh, basta may access lang.
3: Baka panago nga ni.
2: May internet kaya, lang.
3: Muni Katapawit.
2: Oo.
3: Kasi hindi ka na parte.
2: Oo. No?
3: Kung po kamo dali, may kwarto ka na lang silaan.
2: Oo.
3: Tapos, bisan sa mga short time nga mga pension houses, di ba?
2: Oo, pwede sila.
3: Pwede na lang mahimo na, di ba?
2: Bayad no? Manila mo.
3: Yes. Yeah. So, tiyan mo ni Subong at Farwin nga ito, during ginalantaw man, kung paano ni Subong tutukan ang kapulisan ang ining ng mga kaso.
2: Oo. Sige, Katropang Franz.
3: Oo. Katropang Farwin, dugang ka na lang. Like, kahapon to, I think doon lang sa Saturday or Friday, nag-post ang LTO-NIR angot sa sininga salakyan, no? For the public awareness, Ketro Paerwin, diba si Bala, may mabiktima sa sininga salakyan. Kaya last July 17, may isa na kaincidente sa inaligar, gas and go.
2: Oy, nagpagas. Na? Why nagbayad? Nag-go, saya.
3: Nakikala, kaya... ano mo, hit and run?
2: Hit and run, ari, gas and go.
3: Oh, gas and go niya. Pero meron na katos ang erwin mo, hindi lang na hit and run. Meron mo na nga hit and run.
2: Sadya niyo.
3: Oh, tinsubong ari, gas and go naman eh.
2: Pila ko rin damage?
3: Ari, Ketro Farwin, sa information ni Naton niya nakuha, kay mismo ang Land Transportation Office, Tagus Island Region, nagpahayag niya eh. Do na pikon na ni ang LTO na yung are. Pwede nagpandam na niya, this is your final warning. Mm-hmm. Na magpatulong sa opisina na nila kasi ito bangon yung ining mga ginimo, ya?
2: Mm-hmm.
3: Kahit ticket for win worth 7,800 pesos.
2: Oo.
3: Ang wala ni ginbayaran sa nasambit niya pick-up.
2: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Kahit sa information taning, nakuha from Bacolod City Police Station 7.
2: Oo.
3: Pero sa pagpanguna, manipulis ka ng Jerry, yes. Kato for window, nagpa-blatter na ni ang pampoy.
2: Mm-hmm.
3: Naging panagyuhan sa sininga pick-up. Kasi kato pang Erwin.
2: Ano, ano color sa pick-up?
3: Ah, color sa pick-up, color brown. May sa CCTV to touch
2: that. Ay, salamat.
3: Oo, color brown. Mas makulbaan siya, guro magambal sa dark. Sorry, oh, mas, hindi nila makulbaan, kaya nga, ang kinalain to yung sa mutong pick-up ka, Tropa Erwin. May natandaan to eh.
2: Oo.
3: May damage ko sa part ng talakyan. But wala lang na-specify kung sa wala akong sa tuo.
2: Oo.
3: Pero ka, Tropa Erwin, quiet man to ang driver.
2: Mm-hmm.
3: Kaya nga, wala sa plate number sa atubang kag sa panguling sa talakyan.
2: Bo, tanda.
3: Oo, wala plate number. Kaya mo ginanggood lang, Drabla. Kasi basta asampot pa lang dahil sa talakyan nga. Oh, why play somber at sigurado na? So may kamalamalahan na nang matabo na. So tingnan ni Kitra Farwin, ang natabo ni, ang driver, isa may CCTV, tingwal gin siya na-identify mo. Tingang balasyan mo nandiyan Kitra Farwin, kung may play somber, ma-identify. Kung wala tabo ng guyas ng driver, ma-identify, kita itabo. Same color sa salakyan, kag same mutong sa salakyan mo.
2: Oho.
3: Kasi sa atang Bacolod, titiladaan niya ka mga car owners, king, let's say, may amo mo na salakyan, bala?
2: Oho.
3: So, pika ni Kato Farwin, ang amutong galing nga driver sa pick-up,
2: mm-hmm,
3: may face mask to galing kag kalo.
2: Oh, pero why din ang tingala ng pump boy?
3: Ate, amo na to gani, man. Kaya ti, subong bala, ka bala ma, ano, hindi ka mabala magatag, malis siya bala.
2: Oo.
3: Kaya ti, siyempre, customer mo.
2: Mm-hmm.
3: Oo, di pro galing sa Katro Farmin, na lusutan gin sila eh.
2: Oo.
3: Kaya mo itong panawagan sa transportation office na sa Red Region, na kung sino nakakilala sa sining sa lakyan, kaya kung sino driver ang sine, hindi magsungka na mismo sa, ano, magsungka na sa ilang opisina, kay kung matakpaning suspect ko ng Katro Farmin, sabay naman yun sa Police Station 7, papay na sa kolong itapa, mga kaso.
2: Oo.
3: Oo, kasi doon si Dido mo ito magpasaka, reklamo ang, ano, ang tagiya, tapos ang gasolinahan. Kaya mismo ting pangkoy, nagpa-blocka naman to.
2: Oo, oh, pilang damage?
3: 7,800 to.
2: Ah.
3: Sa CCTV, nakita na, nga ginaot pa niya sa pampoy, kung galiway na nabtan sa pampoy, ito tropa Erwin.
2: Mm-hmm.
3: Nalapoy na nang nalapot, way na nalagat.
2: Mm-hmm.
3: Oo. Sabihan mo ni subong ang question to.
2: Mm-hmm.
3: Kaya patayo pa rin nga ginapangita.
2: Mm-hmm.
3: Na-identify. Kung sino to ang driver sa silinga pick-up ka Tropang Erwin.
2: Oo. Pero may pag-identify ka Tropang France?
3: Amo pa na. Since July 17 pa.
2: Dugay na?
3: Oo. No. Dugay na. Tilawig na. Pinanaksman na. Sobraduan naksman na.
2: Sigurado ko. Ubus na itong iyang gingasolina to.
3: 6,800. Yan mo naman sa balantayan. Dati.
2: Ngita naman asa?
3: Silindris pa kung probinsya. Kaya basi ko maglabot na niya suro sa bahay sa probinsya.
2: Oo.
3: Di mabalaan na nakatropang Erwin kung sino na. Or basi kong dito naman sa mambiktima, bro.
2: Sadya mo na ba? Gas and go. Way kwarta. Mapa... Pultang? Pultang ka, Shin?
3: Ang mapultang kaya pila lang niya subong. Makapatugong kaya samo ya kalibo ya do ano ka na sa
2: oh,
3: do ano na lang pamatsagan mo do Team Os Black.
2: Oo.
3: Oo, ay sa kalibo lang ay mo nilang sarangan sa budget ha.
2: Yeah, bibo na. Got some tao.
3: Kaya na ni pinaka adlaw nga balik-balik ta.
2: Mm. Diba tawag ko lang ka Tropang France, pick up nga color sang maroon eh. Anong colors ni?
3: Color brown.
2: Color ang brown?
3: Color sang ano?
2: Oo.
3: Ay,
2: Mitsubishi ni? Mitsubishi? Ha?
3: Okay. Okay. Petro Fireway, no?
2: Oo.
3: Naging balikan, pwede ba lang inalom sa Lupit Bridge?
2: Oo.
3: Ito, ang tadi ba lang sa Mirnes? Manaw, pwede ba lang?
2: Oo.
3: Para na lang, tawagin pa yan. Kamusta ka mo dito? Hindi ka po, ang mga mo dito sa ligat, sa sudad, sa nga punto. Ano ang balding nyo dito? Balik ang palen?
2: Ano yung sagwa? Awa. Ang
3: pinagkita
2: ba na ako? Kapit tayo. Ba
3: na ako? Alay. Ay, din sila? Ay, nai, may nga ka? Parwin, change ko na guro sa linya sa communication, dala. Basta yung makabibyo, dala. Yung makabibyo, dala.
2: Oo.
3: Oo, dala nga, no?
2: Oo.
3: Tracker provider, tracker provider.
2: Oo.
3: Oo. Eh, balik sama, balik sa mabalik.
2: Amore sa Japan nagligad gali. Pitsar ko gin pang evacuate na sila. Ari pa sa Japan. Anyway, amore last time lang mga tropa pagtaas sa tubig. Ngal hambal ko na pa yara na sang na evacuate ng mga kauturante sa dalom sa Taytay. Subong ho, ara man sa Japan. Why mas lakalin? Sige na, oras mga katropa, 8-16 na. Bawa, sa jabri ang gas and go ho. Daw mo, dos operandi ng ilang niya. Amo ni kung kisa ka to, yung mga pump boy, antes palang magpagas ka, magkuton niya ka. Pila, imo, sir, mambal ka, ano lang? Full tank? Magkusat, pila, full tank mo, sir? Full tank, eh? Nga pila gani, sir. Basta full tank ka. Di kung mamaiguan na. Di kung kisa gatughong ang ano, ang mga pump boy, gatulok si mo. Daw hindi pagkwaon ang hose bla nila. Hasta mahulat nga magpagwa ka kwarta. Ang mga epekto sa mga gas and go ho. Pati kami iya ha, na dalahig sa ubran nyo. Ay, tsakto yan ang mga tao nga nagpagasang tsakto. Dalahig sa inyo. Okay, for sure, 7,000 itong gasolina to. Why na to? Mangita naman to ibang nga biktima hon. Okay, hulat-hulat ka mo da. Bantay-bantayan nyo. Brown nga pick-up katropa. Nga nagpagas. Why is ang plate number? Wala sang pagkatapos nag-mask ang driver. Una mo na gani masumalang nyo. Ati abang-abang. Sikat upang France. Ginabalik-balik ang tiri mga katropa. Pinakamakakuturan. Tas dalaw naman niya sang taytay. Kaya gina-check to. Kahapon, nagligan nga adlaw si Mayor Greg Gasataya. Nag-inquire. Hatag sa magdog na, sorry. Para evacuate ini because nga nagtaas ang tubig. Subukan mga katropa, hindi mo ma-predict mo ang aton nga panahon subong, no? Sa ining mga gulpi na ulan, gulpi na mabukbo ang ulan, gulpi taas ang tubig. Di taka balo kung ano ang iyang iya epekto sa di, no? Either may pagbaha, taas tubig sa mga creeks natin, mga katropa. May mga pamilya, bing aras na nung taytay. Kita ko to ya, direk yung unas pag-asab lang. Pako mo, direk lang kita yung balay nga nagakabit yan sa babaw taytay. Ha? Mangkutod mo sa ti. Huwag ka manadlukan basta magtaas ang tubig. Hindi ah. Sige, hindi man kalabot. Ha? gabi tayang iyayang balay mo. In case kin man, sumaka, ati ni higot man, ah, kaya man. kabuhi sa pila ka mga kauturan ta sa aton nga mga lugar sa Bacolod, mga katropa. Sa mga panahon ngini, sa normal nato, hindi ito mapaktan panahon ta. But nonetheless, ang aton naman hindi goal, mga katropa, ang safety sa aton nga mga kuturan, whether sa diin man siya, bahaon man, balahaon man, or ara sa mga puntong tawag sini, may ara sa mga ginakabigta lugar nga flood prone, damo sa mga kabarangayan, di mga katropa, no? Sa aton nga syudad, may spunta taytay, may ara sa magsungay, dito sa Mandalagan Dampio, antes ka magkatutubla magabot sa isa ka malahalon nga subdivision da, no? Sa dalumsa na da, may ara man na da, nagatinir sa una diris pag-asa, may ara man da, no? Dito sa Alihis, I think nakakasla siguro, no? Barikantas katropa France, mga katropa, katropa France,
4: katropa Erwin, no? Hello?
2: Uh-huh.
4: Okay lang na akong tulod.
2: Okay, good.
4: Ate, sige. Amo na ikatropa, Erwin, na siling ta.
2: Oo.
4: Kagi isang Bernes, ang aga, nagkatuto din si Dalom sang Lupit Bridge. Uh-huh. No? Amo na yung mga hayob-hayob din eh.
2: Uh-huh.
4: Amo na siya ang gin-istorya ta din, no? Uh-huh. Isa to ka senior citizen ng bana. Ito doon may ginabatsyag to.
2: Uh-huh.
4: Amo na yung mga balay din, ikatropa, Erwin. So, live na yung ato din yung sitwasyon sa buong. Ari kita din sa Dalom sang Lupit Bridge.
2: Uh-huh.
4: Ginbalikan ta din sila kay gipadulungan ni last Friday sang Bacolod City government and also po ng DSSD.
2: Uh-huh.
4: Kaga mismo ang CDRRM o mga tropa, Erwin, to check uh-huh. situation karon sang pila din ka mga residente.
2: Uh-huh.
4: Sa Dalom, sang sining taytay ka tropang Erwin. Kiti, sang Webes sang gabi, wala man dito damululan.
2: Uh-huh.
4: Pero nag-cause ng gitbala sang nagpabutsyag sang pagkangawa si Mayor Greg Sataya.
2: Uh-huh.
4: Bungod sang gulpya, dalang ka tropang Erwin nga pagsaka, balas ang level sang tubig sa suba last Thursday night.
2: Oo.
4: Uh-huh. No, so kaya mo to siling nato ng markings, bala mo ng markings sang puti. Oo,
2: oh. Taas na.
4: Kita niyo na, kaya ang tubig, galing ka to Parwin, ang pinakataas-taas na ng maximum, bala,
2: mm-hmm.
4: is 30 mo.
2: Mm-hmm.
4: Galing, ang webis ng gabi ito naglabot na sa 25 ang kadalumon sa tubig.
2: Lapit na.
4: So, do more than half na gitsang haligi, nakita mo ng haligi, ng mga dagdag ko, ng mga haligi, oh.
2: Oo.
4: Uh-huh. Do more than half na sang haligi ang kadalumon sa tubig. So, tika to Parwin, amun yung sitwasyon,
2: mm-hmm.
4: amun yung mga sagbot ng halin mismo sa suba,
2: mm-hmm. kaging
4: pang araw.
2: Mm-hmm.
4: Doon ang stock ka ni sa kaligid, dire, sa itrata, sa daring porsyon man. No? Mm-hmm. Amo na ang mga basura nga dala sa baha to, or sa ang tubig na naludo sa baha, Katropa Erwin.
2: Uh-huh.
4: So, kasi na, na-Hermin niya, o. Oh. Na-Hermin niya, agad na na-inaptang, huwag din siya, Katropa Erwin, nag-apangugas. Siya na istorya, kaligad.
2: Oho. Oho.
4: Aras na, huwag apangugas, isa may suba, o. Oh. Na-Hermin niya, aga. Si, yung mo ba, naging rescue sa siyudad?
5: Oo.
4: Isa yung dala?
5: Utod
4: niya. Kamusta to?
5: Okay naman siya. Ate, okay lang siya. May mga dito ka? Tingnan mo. Pwede ito nag-upo daw?
2: Ahay. Oo.
4: Ate, ano ang bal pali nung hindi ka mo ba? Hindi ka mo magaling. Oo. Hindi ka din magaling. May gusto na naman kinatapo, Nay?
5: Maglikaw-likaw.
4: Anong gini, anong gusto rin? Ayun yun ay? Sa Bernes?
5: Well, ayun mo lang, wala na nga ipapunod sa Terry Rabana kung nag-ordinate sa kaya auto, kaya kung din eh. Kulungin na siya mabukwat-bukwat sa kalakat na eh. Kalakat man po nga, kung natin kay inay. May stroke to siya na, Eh, may subong dahil ng mga binulan. Ay, oh,
4: kakapapawin ka, gabi naman ang galong daan.
2: Oo, basta maulan
4: naman. Sa may, ano nga porsyon, sa may sur naman nga porsyon, sa may east nga porsyon. So, gabi naman ang galong. Tinay, basi, kung magrabi naman itong ulan sa bukay, kati... Ano mo? Sabi, ready to bakwit ka na gali kung anong kaso matabo. So, muna naman tomato. Sige ah. Oo, nay. Oo, ito isang garnis to. Ginbisitaan damo di. Di may man kayo na kitaan man sa siyudad. Gila yun nga. Amo na din sitwasyon yung gali. Sige ah. Kapag nag-uob naman bala, nay. Sige ah. Patro pang airway na muna din kayong tangan nila sa karoon, no?
2: Oo.
4: Unang balay.
2: Kalaboy man ba?
4: Oo.
2: Hindi sila galing. Tonight, thank you, nay ah. Hindi sila maghaling ka sa pang-France, no?
4: Si Banay ito. Bangalan ka ni Banay mo, Nay? Role? Pila na ito sa kami, Nay? 58. Pila ka na, Nay? 69. Ah, hi. Sige. So, Tropa Irwin, amo na din kayong tangan sa mga residente, direte, Arepatigya, Pons, Dalom.
2: Oo.
4: Sina?
2: Oo.
4: So, ti, good luck mo ni para sila kung magaling. Di sila kahit, pamangkot na din.
2: Takabuyan nila.
4: Pagkita pa relocation for them.
2: Oo.
4: Para ma... Ano lang yung ilaman nga kayong tangan, dire?
2: Pagkatapos, i-relocate mo. Pagkitaan mo man pagid pangabuyan. Kung lang so, pagkit mahatag mo sila.
4: Kaya mo man livelihood eh.
2: Oo.
4: Para may... Ano? Di man sila ma... Ano? Ready bilang iba, no? Pangwabala. So, lang taong tadis labla.
2: Oo.
4: Ili yung tadis niya. Tadis labla. Amo naman naman yung mabalas na nakuha nila, di. Sir, may ngaga? Kamusta ang inyong kutay balas? Okay, okay lang. Bawi-bawi man. Ah, pruti kong magbinahay, huwag gito, no?
5: Huwag gito.
4: Yan.
2: Sulti-sulti, ha?
4: Tiri ka nag-start? 39 ka? Ah, okay. Sige, so actually, kapapawin ka pa na lithi naman gani.
2: Gani, oo. Basta mabasa ka na.
4: Gani. Sige, sir, thank you. Gita mo na din yung sitwasyon sa karon.
2: Oo.
4: Nakatikawente mo na yung mga balay, Dario. Ari din kalagyan, no?
2: Pwede
4: ka malabay. Dito ka malabay, oh. Pwede ka malabay. Kalabay. Tsaka, dres tayo taas, tayo tayo sa ganan.
2: Uy, may balay pagid.
4: Oo, ang balay. Amo na na yung balay, Dario. Amo na nito sila. Walang na kapamilya, Dario, tanan. Kung nari ka na sa may babaw-babaw.
2: Kadamo si Lagli ba?
4: Kadamo si Lagli ba? Kadamo na yung sitwasyon, Dario.
2: Damo si Lagli ka to pang France, da? Pisar pa mo lang sa kay nanay to. Sa piyak to, may katapik pagid na skilagli to.
4: Oo.
2: May hagdan pa, ha? Basta makibot ka ba? May elevator na da pakadto, babaw?
4: Amo gani ng katiling alab lang kay... Dario, amo na yung tayo. Ang hagdanan pa sa kay... Ano na ni mo? Ano black tropa Irwin? Doon ka steep ba na?
2: Oo, oo.
4: Pangod ng pika-pika?
2: Pika-pika sa... Buta kanila sang... Ano? Sang taytay? Sang hagdan?
4: Na... Buta nila kanan?
2: Oo. Oh, harong da, basta
4: mga... Oo na yung kananan, masakaad eh.
2: Oo.
4: Para ka, guwa naman din may taytay. Oo, mang lubay-bay ka lang diyo, awit ka lang diyo.
2: Oo. Basta mga nagdag ka.
4: Nahan, amo na din sitwasyon. Dito ko na gagawin.
2: Nagina ko baan kasi.
4: Isang taytay, dito ko naglabay.
2: Oo.
4: May kagali ka balong, may ari, gali. De, nga may kadanan nga masapos ni.
2: Oo. Oo.
4: Kaya ako mag-exit. Amo na din simbahan sa kapag yung nan. Tayo, good morning. Hindi ka malusot, nan. May gates lang, cute.
2: Ay, tuod.
4: Yan. Sora naman ang ulan. Katropang Irwin, no? Naman na din nga po, nga ginbalikan. But at least, mayo na kayong tanga nila.
2: Oo, oh, okay nis lang.
4: Nakabulig. Nakabulig man tabi sa papano sa ila. Pakita yun ang sitwasyon kayong tangan sa daringa lugar. Sitalam oh. Sa taytay, Katropang Irwin.
2: Oho, oho. Sige, Katropang France.
4: Katropang Irwin naman natin nga itong paglantawa, pagbisita, ito dire, sa italom sang Lupit Bridge, no?
2: Uh-huh.
4: Sa pila ka mga residente, kagalistara sa italom sang Taytay. Katropang Irwin, live dire sa may Tucson Extension, sakop sa Maragay Tikang Airport, tenis Katropang France, Sandro Burgos. Pero mabukol-bukol sa lawas magtumara sa Santo Plus Gold. Para sa lagaw, gawin nga Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
6: XFM Live. Matters.
2: Salamat kay Tropang Fran sa mga latest development update. Tira sa lupit. Maglabay ko da, hindi ko makita na sa mo. Pero kung li-li-on mo sa dalongli, tamo pag ito, walo ka pamilya tot sa babaw mo. Para sa babaw. Well, sitwasyon nga, kinahanglan man i-deal sa aton nga syudad sa Bacolod, mga katorpay, no? Paano, kabudlay man i-spelingon kung kisang ilap ang problema ang amo ni mo, makon mo, mangita ka relocation site, no? Sa ilungon mo sila. No. Hindi ka mga grupo, hindi ka mga pumuluyo. Tayo hindi mag silo na yun. Kahit di may aradas ng livelihood, pangitan-an, pakabuhian, dara sa lugar. Ha? The same time, libre, way renta. Ha? Amo na, amo risko, tumaas-taas ang tubig, ati bulubalda-balda man eh. No? Tumaas-taas ang tubig, ati medyo likaw-likaw man. Oh, hamal na, naiganis niya. Kaya man amon maglikaw-likaw, ah. Kakaya mo naman mag-silo-silo kung may baha na. Grabe no, pangabuhi mga katropa. Pero looy man ta, at least makita sa atong lokal panguruhan mga katropa, makahimo sa mga programa. Base madalaman ni sa mga programa pabahay kag pangabuhian sa mga kulturan ta. Sometimes sabi sa mga sitwasyon mga katropa, isilo mo sila, i-trainingon mo na sila para sa livelihood program sa atong gobyerno. Di ang pamakot na kung pinainkamon nila. No? How long abe maghimo sa mga programa atong gobyerno para masustain sila mga katropa? Kung wala na sang mga programa, livelihood program sa atong gobyerno, balik naman nila sila. No? Dito naman sila. No? Pang quarry naman to sila. Sang duta, sang balas para ibaligya ang mga katropa. Ang maraming mga sitwasyon, nag-exist kid man sa mga problema. But nonetheless, mga katropa, nakita na niya sa atong lokal pakuruhan. Last time to, pagkadto ta, nakita to ni Mayor Greg, taking kadtoan to, ginbisitahan ang ining mga lugar. At least natagaan sa katensyon, no? Kung ano ang pwede mo on, at least mga katropa may mahimo ang atong lokal ang pakuruhan, no? Ma'am Shirley Arevlo, dira sa Kabankalan, thank you. Salamat, kid. Tapos na ang Kabuganaan Festival sa Kabankalan, no? So, back to ano? Ano gali subong? Wala sa opisina? Ha? Nag-declare holiday, rest day, ang atong syudad sa Kabankalan para mapapagway ang atong pila mga kuturan dira sa Kabankalan. Atong mga employees, mga katropa sa syudad. Matawahay-tawahayan eh balik Martes mga katropa. Ma Sir Melvin Solidarios Abdo, no, watching sang Barangay Malingin, happy Monday. Thank you. Ma'am Araceli Loraes, mga katropa, thank you, salamat gid. Mayong aga, kumusta na kapikapi-kapi kamo na? Kag sakay Junior Alegria, oy ari bumalik na siya, nabatian ko na siya. Long time no see, Sir Junior. May aga sa inyo. King Kong alias Iget, kag sakay Bisaya Nibay, sakay Ramel Mamilya. Salamat gid, present ko overflow dari sa mga kagahay. Thank you. Why kita as tubig sa inyo da? Oh, halong-halong ka ba na, ha? Sir Junior Alegria. Ma'am Elvira Glogo, may aga. Thank you. Salamat man sa pagpamati. Oras naton, 8:33 na mga katropa. Mahaboy kita na sa mga obligasyon naton. Pagkatapos balik kayo mga katropa, pagkatapos ang aton mga panundo.
6: Bullseye XFM 90.3.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordaryong ang kape. Gatukang pagit pagka-nerbioso ko.
13: Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
14: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
19: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iba. Diyan ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
17: Bili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
22: Yes, to help!
23: May namang ko dire, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira. Inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira. Pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo. Kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa sag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
17: Santon Plus Gold.
23: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
17: The secret of health.
23: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
24: Kaya hindi mo natun na punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
17: The secret of health.
24: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
23: Mm-hmm.
24: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
22: Yes!
23: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
24: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangosteen.
23: Mm-hmm.
24: Nga mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangosteen, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
23: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
17: The secret of health.
23: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
17: The secret of health.
24: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
23: yes,
24: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Duha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
22: Yes, to help!
23: ari na sang aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sang aton Food and Drugs Administration. The Secret.

0: Tandaan nga problemado imo nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imo nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imo nga constipation.
1: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. O kung bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa ko lang kita tubig, amo managa ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
3: The Secret of Health.
4: XFM 103.9.
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga Dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, nilag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang bullseye.

Oras mga katropa, alas 8.44 na. Antes na magpadayon mga katropa, gusto kita magtamyaw sang happy birthday sa kay katropang Rodel. Nalipat ko sa ang apelido niya. Rodel Caballero. Happy birthday. Katropang Rodel Caballero, happy birthday. Kalayo ga lapit mo na Japon ah. Pa-deliver lang din. Sir Rodel, happy birthday sa aton katropa dira sa XFM

0: Batman kanan. Happy happy birthday sa inyo. Enjoy lang ang aton nga adlaw, no? Sa sining panahon, mga katropa nga may mga ano, may mga tawag sa ni, may ginagmay nga celebration, ah. To. Morning, happy birthday, katropa Rodel. Oo, salamat. 8:45 mga katropa. Ambal ni Sir Jalwin, ambaliyasin nga katropang Win, schedule November 2 ang Barangay SK Elections, no? All Souls Day, kag kalagkalag naman ang adlaw. Base hindi kwarta ang ipanghatag sang mga kandidato, kundi ang ihatag suman ibos botong kagbalinsa na baw sampat ba? Oh, tuod no ka nag ano man nag nag tawag sa ni nag tuon gid man no sa All Souls Day ang eleksyon. Di ko magboto ka, halin sa eskwela, halin to sa bolotohan. Diretso ka lang din patsyon, diretso ka lang din bisita sa imong namatsyan to. Oh. Pero ti masako-sako ini. Makumo prepara November 2. O, preparahan mo na. Oh, di ba? Pero anyway, happy birthday. Mayo lang kapag celebrate, ah, no? Gayom yu home si katropang Rodel, ho. Mm-hmm. Happy birthday, Junior Alegria. Happy birthday mo kuno. Kag shout out lang sa kay Pupoy. Salamat gid sa mga katropata, mga abyan, no? Now, pinaka latest development mga katropa sa aton nga presyo sa petrolyo, may ara sa pagnubo do pila ka sentimos to, pila ka sentimos to, pila ka piso, bla mo, basta daw round off mo na piso kada litro ang buwas, bantayan mga katropa sa aton mga presyosang petrolyo, no? May pagnubo di, pero hamakon mo lang, halin size pesos, pakadto sa 11 pesos, no? Subong pasalamat mo lang ta, no? Ti, amon yung hambal sa DOE ta, sing at least may ara sa mga adjustments, no? Matamat lang, matamat lang hulat, matamat lang japon, no? Sakaan 5 ka piso, sakaan 11 piso, i-roll back piso, o sakaan naman 5 ka piso, dasun suman na. No? Ano nanta? Spaghetting pataas, spaghetting pa doon, pababa. Kaya why naman tayo himo, snada. Mm. Why na sang pwede may himo? Aton kumod-kumod naman lang niya. Nga kamudlays papakabuhi ta. Nga nagkasaka ang mga balaklon ho. Oh, sa aton palibot. Kabay pa may ara sa mga kongresista nga magduso manabi, no? Bisan pag hambal na lang panindugan. Oh, distingan ta na i-review ang aton oil deregulation law. Kay para ma akopahan ta rin eh, para ma solbar ta rin mga problema naton mga katropa sa presyo sang aton nga gatong diri sa Bungsod, Pilipinas. Until when ta man mabantay sini? Kay subong mga katorpa, daw ano na lang niya, daw tawag sini, daw pinta ka na lang. Mapinta ka pagka Lunes, Martes mo. No? Kung pilang saka, pilang nubo, pilang i-adjust naman sa aton nga presyosang petrolyo. May alam na kung magdubo. No? Pero kung tumaas yun, ang pagtaas na mga katorpa, hindi yan, basta-basta. Ang pinakadubo nga taas na, tag 3 pesos eh. On regular days, nagalantaw ta mga saka, tag sentimos. So una, as na accumulated na sa. Pero subong, ang saka ay tag 3 pesos, tag 5 ka piso, tag 11 piso, 10 ka piso, o rolbakan ka sang tag piso, 2 ka piso, oo, pagkatapos hindi pa na ni mo ma-enjoy kay staggered basis pa na. Oo, kaya mo na yung ginimo mo. No? So first day, abalon sa mga fueling companies di, Lunes kay Tres, piso anay ang iano ko, temporary lang. Pagkadaso naman, Martes, di, dugaan ko ng piso. Pagka Miyerkules, piso naman, mga katropa. ta, why not to enjoy ang total ga rollback sa presyo sa gatong, no? Kay ginautay-utay man sa mga oil companies kini ang pagpa-rollback. Manas-manas pa lang pagka-Biyernes na, why na sa stock? Ta? Bagka pagka Lunes, tingala Kalis City pa lang may saka na sa gabi. Kay Hambal, amo ning bag-o nga stock. Nalakip na sa bag-o nga stock. So may saka na na. Kaya supposed di baligya pa na buwas tani. Di sumong baligya nang, do ba nabi? Kung kisa kita mga katropa galantaw lang ta sa mga sitwasyon na. Kin kita sa pagbantay sa presyo sa petrolyo kay amo ning nagaapekto man sa sitwasyon sa aton nga palibot. Ang pagtaas ng presyo sang balaklon, kag ang cost of living sa tao. Ganapiktuhan na subong mga katropa. Subong yan, this is one of the worst if not the most serious nga sitwasyon sa atin pong sa Pilipinas. Kung istoryahan tayong ekonomiya, mga katropa. Namilan nila taon kung kisa sa aton nga palibot. Namilan ni kung kisa ng taon sa aton nga TV. Nga mahambal, may mga programa, may mga ayuda, may ara sa mga assistance ang aton national government para sa aton pila ka mga kultura nga apektado nga masektor. Pero tanawon mo ba? Danom to, ano panaugan mo? Ang reklamo sa mga transport sector sa ating tribute. Amo para karon istoryahan ta kay amo ni pila kasakit para sa mga transport sectors naton mo, sa mga operators, mga abyan, no? Kung hindi tayo magapan, damo sa mga salakyan nga mapundo na lang, no? Mangita na lang sa mga parangitan-an nga iban kay para makasurvive. Ayo man nga aton pila ka mga associations, transport sector sa aton national government to streamline sang bulig para sa mga ano, sa mga assistance tani nga makadtugin sa tutuod ka mga beneficiaryo bla. Anyway, it is what it is. Sitwasyon nga dapat natubango na itong responsod ang pagsasaka sa presyo sa petrolyo. Check out naman karon mga katropa, katon nga mga ano, mga transport sector, isuri-isurihan tiniyan na eh. No, kay ti until now, nagaparawagan ta. Di na ito ang ginhambal sa presidente ta, nga kinahanglan ta ng mag-utilize ng aton nga, ano, aton nga mga programa para sa bulig, para sa pabuloy raton. Ang State of the Nation Address, ginahambal to, nga, kabay, nga, okay, nami ang epekto sito, no? Sa istorya lang, pamatian mo lang, no? Kaya ginahambal to, nga, check on to mo, ang aton nga mga layi, nga nag-ipit, no? Sa atong gobyerno, para mag-impose, mag-intervene, sa mga problema sa oil the response sa Pilipinas, mga katropa. May stock ta, may problema sa stock, makakuha man ta, may access kita sa stock, it could last for next 50 days, no? That will last for the entire year, but it comes with a cost, presyo dako. Ti amo pa rin ginahambal nga ti ang saka sang aton nga presyo, sang aton nga mga sweldo, mga katropa. Pag ginaduso man, ginaparawagan man sa mga progressive groups na to. Na, hindi basta-basta. Dari ka lang kita sa Pilipinas yung may mandato ang National Wages and Productivity Board, mga katropa, ang pag-sulbar, ang pag-atag sang solusyon sa panawagan sa mga application, bla, sa mga petisyon, sa ato ng mga trabahante, sang saka, sang sweldo. Nag-intra yung RTC. Na status ko, imbes nga ipasaka itong 80 piso, wala na. Kay hindi pwede. May araman do ang korte, mga katropa. Pero gina-contest ni subong, no? Ang saka sa sweldo, ngay hatag tani sa pinakamang katuran ta, nga dapat ma-implement ta, nagligad pa nga mga inadlaw, mga katropa, on a staggered basis, mga kiapon. Kinapanawagan subong, nga i-lift ining status ko order, mga katropa, sang RTC, no, sa katong korte, because bal sang pila ka mga labor groups, mga katropa, wala jurisdiction niya ang ining RTC ka mag-intervene, mga katropa, since nga may ara naman kita sang National Wages and Productivity Board, mga katropa, nga nag-decide kung pila kag nag-agi man sa atong dole, nag-agi man sa atong Department of Labor and Employment ang ining mga implementasyon. Ano ni pa guwapo na lang ni? Ano ni pa sikat na lang ni? Ang gina-propose tang saka sa sweldo, 80 piso mga katropa kada adlaw. No? Di nga hindi ma-implement mayo. Though sa amo na mga sitwasyon ang aton nga mga korte mga katropa gi-intra pa iya. Sa mga concerns ang labor mga biyan ha. Oh. Di may ara man sang may ara abisang may ara sa mga korte, may ara sa mga departamento ang aton gobyerno nga may ara sila sang judicial function man para magdesider mga katropa sa kaay sa suldo diri sa aton pungsod ti na haboy di sa RTC. Anyway, morning Sir Erwin Merckx, morning Pastor Winston, thanks gid sa radyo. Mayong aga, thank you gid. Salamat gid sa naka Baton Radio dira sa Kabakalan. Mayong aga sa inyo. Thank you so much sa pag-upod sa aton nga pala tunturan. Good morning. Kabay pang duludaya dalayo na ang aton pag-puno pamati mga katropa sa aton nga sa aton nga radyo since kay may mga radyo na. Pero balik-balikan ta mga katropa. Amo rin ginahambal sa mga grupo, mga labor sectors. Nga dapat ang aton nga kongreso mangilbise sila before pa lang abot ang 2028 presidential elections, national election, no, para malantaw naton ang mga pulisiya sa atong gobyerno nga naghatag sang kabudlayan sa atong gobyerno mga katropa nga mag-intervener sa mga bagay nga kontani atong gobyerno nga patungada nga curtail sang atong gahom sa atong gobyerno para proteksyonan ang interes sa mga trabahante, especially sa mga kauturan ta nga na mga minimum wage earner, ba? At the same time sa issue sang gatong the responsibility Pilipinas, dapat naka-intrada may ara sang gahom ang aton nga national government to check and impose, no, sa mga presyo nga dapat naton nga ginahambal sa aton nga mga oil companies responsibility Pilipinas. Sa nabal naton bala mga katropa pabrikonta nga diri lang tiya sa pungsod Pilipinas nga sa sining crisis nga na-experience siya naton, no, dala sang oil crisis, no, dito sa Middle East mga katropa kag tension, no, sa tunga sang Iran kag Estados Unidos nga naghatag sa ano kabudayan sa aton access mga katropa sa gatong ang gakatabo ang gobyerno ang nag-negosyar sila din kina makuha sa mga supply, no? Maybe kuwata sa Pakistan, maybe kuwata sa China, no? Abi nyo, Russia, way tagakwa. May ara man tada, mga katropa. Pero, ang sadya lang, kahit ang gobyerno ang nag-negosyar, ginahatag sa mga pribado ng mga sektor, I don't know, pilang negosyasyon, way takabalo, pilang angkat sa atong gobyerno, pilang ginegosyar sa atong gobyerno, ihaboy sa mga private sectors, mga oil companies, sila madesider sang presyo sang petrolyo. Post nga pa lang sa ilong sang presidente sa Estados Unidos mga katropa nagasaka din yung presyo sa petrolyo. No? Maghambal pa lang sa nga magira ako dito sa Iran. Dasig paskilat ng pagsaka sa presyo sa petrolyo. Dason, saka na doon 5 kapiso. Saka pa 10 kapiso mga katropa. Amuna niya. Wala pa gani kapos nga nag-igo na sa ating ekonomiya diri. As much as possible, as much as nag-apekto sa presyo sa petrolyo, dala sa mga goods nga ginabakal, tag-ginakonsum, tadlaw-dlaw. Di din tapakanto sa nadi. Until when kita, mahulat na lang kung saan o mag-linong-linong ang Middle East. Kabalong kita, proseso nimo. Dugay ni. Ang gamo ni mga katorpa, lukat sa Saudi Arabia. Look at sa Taliban, no? sa Afghanistan, no? May nag-ilinawa ito. Dito sa mga lugar sa Syria, no? Until now recovering mga katropa sa Gap. Dugay na siya. Ginahambal ang Strait of Hormuz, mag-abre, okay na. We'll see, no? What in store for the future para sa mga sektor nga apektado sining pagsaka sa presyo sa aton nga petrolyo. Oras na ton, a minute after 9 o'clock, mga katropa, commercial tabal kayo pagkatapos ni Standard.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pwede na soon ah. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyong gijan Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na ito.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bilis sa mga bukika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala! Ka-exciting!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalans.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: At ano pa, sa konta, pinakamang sektor na ito, mga transport sectors na ito. Kung kumusta, may ara na pag-inistrihan ng 74 pita na kay Otto na lang mga mga papeles, kung mga listahan to para sa mga yudata, may ara pa sustainable bala nga mga buling aton nga DOTR para sa aton nga mga transport sectors, mga katropa. Anong plastada karon para sa aton nga mga sa mga operators ta, para sa mga drivers ta, no? May ara Japon ayuda, may ara man ta tawid pasadas Japon, may ara man ta Japon sang AX Japon para sa mga para sa mga drivers natin, mga katropa, para at least makabulig-bulig para sa ila. Pilan na ka mga operators ang nag-untatsubong sa biyahe. Tingala ta sa mga dalan, diris makulod, mga katropa. Nagadamo ang mga naghulat sa pasiro. Kapintaong gabi, kung maghapon alas 5, ang aton ng mga pasiro, dinugo. Kulang ang mga salakyan, no? Mapabata, mapa-shopping, mapa-libertadyo, ginakulang ang aton ng mga salakyan, no? Anong natabo? Kadto ka sa mga alas 5, bla mga katropa, damo gabantay, alam mo? Mga tag-alas, alas 7, alas, makita mo dito sa Alangilan. Ang Alangilan, bala nga mga jeepneys, Granada, mga katropa, ay, sus, ginakulang, no? Anong sitwasyon, no? Amo na rin nakita na ito, mga katropa, subong, no? Matapos nga asod-asod ang pagsaka sa presyo sa petrolyo, kag may ara sa mga wala man lakip nga mga drivers kag operators para sa ayuda sa ating gobyerno. Ari ko sa linya na ito, mga katropa, ang presidente sa Bacod ni Maribela, we have Sir Roddy Catedral. Sir, good morning.
5: Ayo, good morning, Katropang Wen. Kung sa tanang nga problematis, isang isa kong Bacolod, good morning.
4: Sir, medyo sako-sako. Kumusta, sir? May nubo presyo, pero piso lang. Pero kumusta so far, sir, ang aton pag-inistoryahan sa aton nga LTFRB sa mga programa? May ara pa sa mga ayuda para sa drivers na aton, sir?
5: Yes, Katropang Wen, no? Ang aton nga gobyerno, ako ng aton nga LTFRB, ang DOTR, especially ang aton nga chairman sa mga LTFRB Central, Senator Mendoza, nagpagalig na may ara naman sila ang ayuda Katropang Wen nga ipangatag sa tanaw naton ng mga stakeholders kung sa mga driver and operators ng POGs. Pero kung aton lang tawon, ina nga pasalig, ito medyo madugay-dugay pa kahit nag-ups and down ng aton nga presyo sa petrolyo. Pero nagasaka isang tulo at piso, tugtugon si piso. Pagkatapos magapanubo naman siya isang piso lang. Pero ang presyo subong sa atin na petrolyo, narakata 90, 91, nakatipin sa gasoline station o kung sa brand sa gasolina o kung sa atin na petrolyo.
4: Yes, sir. Anong nga mga assistant, sir, ang ginpromisa sa LTFRB sa atin yung mga sa atin transport, sir?
5: Ang inisyal pa lang subong Katropang Wen ini yung fuel subsidy. Ihatag sa mga gasoline stations kag dira man magpagwa sang listahan ang LTFRB na may ara sang discount 10 to 15 pesos. Pero hindi pa man ina final kag dina evaluate pa ina subong. Kag padayon man ang pag-deliberate sang pagsak plano nga pagpasaka sa presyo sa kritihan. Kahit wala man nagsinanto ang demand sa aton nga piston dito nga grupo sa Manila, ni Takmo de Floranda, kahit pulo kapiso ang iya gina-demand na pagsaka ang aton nga grupo sa Manila kay Chairman Marbalbina, yara lang sa 5 kapiso o kung 2 kapiso man lang gani ang ila ginayo. So mismo ang LTFRB galibog man ang ulo kung i-finalize pa ang ina nga fair increase sa aton nga pipiya. No, kung aga ang isa pa may ara sa fuel subsidy nga ipangatag sa tanan nga mga stakeholders naton ipaagi Manila siguro sa DSWD. Initial pa malang ina katrupang wen nga storya namon ni Chairman Marvalvina sang kagabi.
4: Oo.
5: Nga may hara gid man sang mga ayuda apang gina-finalize pa.
4: Oo. Katrupang wen. Paano ang distribution, sir? May magpagasolina ka mo ng discount mo kada litro or ihatag ang assistance nga bilang subsidy or assistance para sa mga drivers kag operators ta?
5: May duha ka klase ang aton nga paghatag sang ayuda. Ang una amoy na ang discount sang tanan nga aral sa listahan sang LTFRB, pulo ka piso sa mga authorized na mga gasoline stations. Kaya ang isa, parehas man sang nagligad nga may ayuda pero wala pa nabalaan kung bilagid ang yatag sang LTFRB. Padayon nga 5,000 pesos or 1,500 para sa mga drivers. So, amo man yan nga sistema ang yatag nila. Sa initial nga pag-inistoryana, ni Atty. Bigor Mendoza.
4: Klaro, sir, ang may ara sa ayuda para sa operators, separate man sa mga drivers ta?
5: Yes, amo man sige po ng sistema. Gina-finalize pa sa LTFRB Central.
4: Nakaiuna na tong data, sir, mga lista sa mga drivers ta?
5: Ate, until now, kaluyan, wala kit kansupang wenang padayon ang pag- wala pag-response ang aton nga LTFRB Central sa mga problema sa aton nga system ng ini nga mga ayuda naton.
4: Kaya napamangkot ko na, sir, kay base na magbalik naman sa problema ligad to, imbes nga malipay itong mga drivers ta, huwag makabatod sa mga ayuda kay lain ang alan, huwag madala sa listahan, wala ma-include sa lista to, pag-abot sang cheque, Quezon nga cheque, hindi magpakambyuhan, deris makulod, kay lain nga bangko.
5: Kasi, kamo kinuna, katrupang wen, no? Kung nagpapati kita nga gina... pagitaan sang ideya sang LTFRB pero amo subong man sang ginapamangkot ta akon kahapon sa pagmeeting ko sa mga members naton. Kay may harap gid man nga wala nakakuha, di wala pa sila nakakuha sang una nga trans sang aton nga ayuda, may second trans man kuno. Pero amo na ginapasiguro naton nga kinanglan iya sa gud sang gobyerno kung ano gin pumisa nila kay kung patikalon mo ang pila ka mga opisyal sa aton nga gobyerno gahambal gid nga mayara sa pila ka milyon-milyon nga gipangatag sa bilyon nga gipangatag sa mga stakeholders naton apang ang kamaturan sa dalong wala niya naka-avail ang aton nga mga driver and operators sa katupang men.
4: Sir, sa gin-mention mo nga saka sang plitihan diri sa Bacolod, nag-petition man kamo?
5: Aka tropangwen na wala ina yan natin ginaupda no ang panayagan sa ato national nga grupo nga Manibela na magtataka sang presyo sang plitian so wala kami nga nagubra sang position leader ang nagatagya sang position leader ang grupo sa panay sang mga modernized groups. Ang umantang diri sa siyudad sa Bacolod kung alayan kung dilog ng Western Visayas. Nagkadiman sila ang masakaan sa presyo sa pitihan. Apang kami ng traditional jeepney, especially sa Bacolod Manibela, wala ko kaya nagkadiman yung magpasaka sa presyo sa pitihan. Hindi na kita gusto. Isang mayara sa mandate o mayara sa memorandum na nagahambal na magpasaka sa pliti, hindi kita yung mag-implementar sina. Diri sa siyudad sa Bacolod, sa dilog ng Negros Island, doon nga member sa Bacolod, Manibela, katupang wen.
4: Pero sir, kaya pa ni?
5: Yes, kung para sa atong, hindi din man makaya. Pag problemado, pero hindi na kita gusto nga dugangan pa ang problema sa isa pagiging ka problema nga pagkasundo naton. Matalparya ang amon niya palangabuyan o kung ang amon niya nga pagkawad niya. Ang problema dira ang makaluluhoy ng mga middle class o kung ang aton pagiging mga pigado ng mga commuters. So, hindi kita gusto ang domino effect mag- sulod sa sina ang problema kung inkaso magpasangka kita sa pitihan. So, mismo ang mga Chamber of Commerce na turyaman sa aton, pagi sa kaya Sir Frank Carbon, naghambal na sila, naghangyo man ang aton. Nga dapat madiman kita yan sa benefit na mahatag sa aton nga mga dagko ng mga gasoline stations. Like Shell, Petron, kagano, nga sila yung mahatag sang ayuda o kundulig.
4: Oo.
5: Kay parang rikta. Kaga hindi niya maging problema sa aton nga pumuluyo. No? Mm-hmm. So, amo na yan ang aton din sa siyudad sang Bacolod.
4: Oo.
5: Nagadiman kita sang ayuda, kundulig, sa mga gasoline station, sa gobyerno, pero wala kita nagadiman sa pagpataka sang pisyo sang titian.
4: Oh, so Rodi, may nakita ko dito sa shopping damo sa mga nagatumpok ng mga pasahero. Last time to sa Libertad. Last time to dira sa area sang plaza. Sir, ano man ginakulang ta subong sang mga salakyan, especially sa aton nga mga traditional jeepneys.
5: Ay, yes, Petro Pangwen, indikasyon ay na ang iban kada ulon pa sa biyahe tungod sa kamalalon sa presyo sa atong nga gatong kada hindi naging kabayad kada wala naging sila income kung magabiyahe sila.
4: Oho.
5: Indikasyon ay na kada kulang din man ang number of units sa siyudad sa Bacolod kada mo ina ang wala instant yan sa pag-ubra sa LTPRP o local public transport road plan sa Bacolod imbis na duga nga nila ang unit sa siyudad sang Bacolod binibanan pa nila. Kaya kung aton lang taon, every year nagadugang ang every month, every year nagadugang ang number of population sa siyudad sang Bacolod. Ara na kita subong sa 700,000 plus ka population sa siyudad sang Bacolod. Wala pa na ang labot sa nagasulod sa siyudad sang Bacolod. Pero ang units ta nahalin sa 3,800 subong ginubra na lang nila nga 1,100 ang basis pero ara lang nasa 600 plus amon ng mga traditional jeepneys nga ara sa 1,500 so meaning nagnubo ang number of units nagtaka ang demand nagnubo ang units so sala ang wala din sa diyan sang committee on transportation sang magubra sang LTPRP ang ini nga problema sa siyudad sang Bacolod.
4: Oho. Hindi ta maapektuhan si ni sir basi mag-gulpi bla makita ta nga dutay na lang nagabiyahe kiti ang kita sa mga drivers ta ako unta ganubo na gin mo gagamay na be so the most common kami medyo mahimo sa mga drivers ta ma-shift ta sa aton nga trabaho kay para mayara kita income nga dulo dako dako man eh.
5: Yes gaga naibaluan na ina ato no nagdadabot na ina sa aton nga taladakan nga nag may mismo nga mga drivers na nga nagambal, magamun na malam eh, magsaka, pag yun madugangan, mag-share ng rudo, at yung gambal na sila yung hindi na kami yung mag-yahoo. Pangita na lang sila sa ibang nga alternative para mabuhi ang ilang pamilya.
4: Kasi
5: sa sinunang sistema, mag, wala gasaka ang presyo sa litingan, nagasaka ang presyo sa petrolyo,
4: right.
5: Wala ayuda ang gobyerno, sigurado kita yung katrupang men na madamo ang mag-auntat sa pagbiyahe, kaga manubo ang ato ng number of units sa mga dupasahe kag mga problema ang siyudad ng Bacolod sa kakulangon ng ato ng mga talakyan ng POJs o kon public utility vehicles.
4: Oh, kaya itong ang traditional jeepneys ang ato, I mean modernized jeepneys medyo may uras man sa labi sir biyahe. Hindi man sila makabiyahi hasta tagalas 12 ang gasustain ni mga traditional jeepneys naton.
5: Ah yes, pero pangwen, isa ay nakaproblema sa aton nga mga nagabulante no o kon nga aga pa nga nagagwa nga kadto sa Libertad la kag nagapaninda para sa ilang nga negosyo, wala sa iya sakyan nga kung aga kung wala ini ang aton nga mga traditional jeepneys. Ako ining wala makita ng mga opisyales sa aton nga gobyerno. Kag kung mayara man kay dala nga isda kagano alang alang ka man ang magsakay sa ila.
4: Oo.
5: I think hindi pwede na katrupang wen.
4: Oo, tama.
5: Unlike sa amon niya nga mga tradisyonal nga bisan lokos kinabutang lang da bisan maglapta okay lang yapon mabagdusan na.
4: Oo.
5: Ina yang mga modernized jeeps kung nakabiyahe din man na sila kung may makakasay ikaw ya sa aga dira. Ginalikawan na nila may discrimination between sa aton nga pasayro na may karga sa mga isda kag mga lukos kag hindi na nila pagkasakyon katrupang wen ginalikawan ito kakaangay sa isda bla kami masakit nga tao na hindi nila yung pagkasakyon amoy na ang discrimination sa aton nga commuters sa modernized jeep na naga na-experience yan gid actual.
4: Sir Rudy, anong panawagan sa aton transport sector? Rin naman kita balik naman ta sa problema sa taas ng presyo sa langis, gina-endure sa ato ng mga drivers sa inyong mga sektor. Anong gina-expectaran ta, sir? Nga, mga adjustment ta ni? Mapatupa, gid ba na sa mga drivers and operators ta? Mga bulig nga ni?
5: Ate ang ato di dyan nga ginahangyo pag isa man ka ginadimandri. Ini na lang ang pag-discount. Madasig na pag-aksyon sa pag-discount. Kag wala, pili. Dapat naristro kag wala. Basta POJ, kaya nagalbiyahi lang niya. Kaya actual man nga nagatugong, bisan wala maristro. Dapat i-consider. Igaan sang discount. Pinakunay na nga bagay ang pulo ka piso nga discount sa aton nga mga drivers. Kay, sa isang adlaw, makatugong sila sang 20 liters. Kutsilingon, mayara man sila sang isa pa 200 pesos ka madulong kag mabulig, kag maiban pa sa ilang ano, kag magadugang sa ilang income. So, amo lang ina ang pinakadasig para sa aton. Kaya tinagapati kita, kung magpasalig ang gobyerno nga mayara ang ayuda, hindi mo sinakadali ang proseso. Madaugay pa ina, aga it takes a time pa para mag-aprubahan ina. So, amo lang ina katropang wen kaga sa aton nga local government, pagi sa Committee on Transportation sa Ciudad sa Bacolod, Honorable Councilor Atty. Dino Ramos, kung pwede, ipatawag kami, hindi na kinanglan, nga kami pa magsulat sa imo sa opisina para sa isa ka dialogo. Dapat initiative sa isa ka Committee on Transportation sa siyudad sang Bacolod nga magpatawag sa mga stakeholders sa tungkuan dialog kung ano ang pinakamayo naton nga pinakadasig na solusyon kag basta niara man lang mahatag ang local government sa aton bisan ano lang ayuda at least mabatyagan sa mga drivers sa sini nga crisis kag atubang naton mayara sang local government nga nagabulig sa aton. Amo lang ina ang panawagan naton sa Committee on Transportation, Honorable Councilor Atty. Dino Ramos na tiyon na ni. Kaya ipatawag mo naman, kaya wala man siya ka-peter ko, no? Kung hindi, siya pag-ipatagwan. So, tubod, gina-challenge na ang iya nga komite ba, ang iya opisina. Be one time para magminayuway ang tanan, atag sa win-win solusyon sa amon nga crisis na ginatubang sa pagtakas ang presyo ng bitrolyo. Consilor Honorable Consilor Dino Ramos, abi ipatawag ang tanang niya mga stakeholders, tanang niya grupo, modernize naman o kung tradisyonal, mangita kita sa win-win solution para maharmonize ang atong sitwasyon sa mga drivers, operators, kaga modernize ang tradisyonal sa siyudad sa Bacolod.
4: Well said, Sir Roddy. Sir Roddy, thank you so much. Salamat kin sa oras ni mo, sir.
5: Madamo kin salamat kat sa pangwen kat sa tanang at kalamati sa isa pa yung Bacolod. Madamo kin salamat. Pagmayong aga sa tanan.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
4: Din tamakad to ni, kung ang mga ayudas gobyerno ta, dara lang hasta sa tinaga, nga hindi mahatag sa aton ng mga drivers and operators. Dres Bacolod, wais lang naghinyo sa saka sweldo, no? Kaga dito sa Metro Manila, naghinyo sa saka sweldo. Ang traditional jeepneys, mga katropa, expectedly may aras ng saka. Pinasubong ang plito isang mga modernized man. 15, no? Base. 15. Ti daw 5 kapiso ang ginaayo naman nga saka sa mga modernized jeepneys, mga katropa. Pero may ara kita nakita nga mga observation. Ginagmay lang sa aton nga mga dalanon, gadamo pa siro, dutay ang galabay dito sa shopping, mga katropa. Pagka igo na na alas 4, gaagaway na da mga pasayro. Masakay modernized man or traditional jeepneys man, shopping ni mo, no? Pag kato mo naman da sa downtown area, mga katropa, sakay ka bata, damo man naga ano, dara dampibla sa ano, dara dampi sa plaza, dampibla, ha? Damo nagahudat, mga katropa. I don't know, ha? Huwag lang ta kabalo kung nagdutay kayo, no? Hindi na kaya sa aton ng mga hindi kaya sa kadamuon sa aton ng mga units nga nagabiyahe, or base nga nagdamo na ang mga drivers ka operators ta nga nag-decider lang hindi magbiyahe. Makon mo mabiyahe ka bilog nga daw, mga katropa, haling ka na size B, no? Probably puli ka taga city sa gabi, or kundi ka mag-extend taga alas 9, alas 10, para may dako-dako kita mo. Ang ipuli mo 300 para sa pamilya, ang kamalahalon sa aton nga mga baraklon subong, ang aton nga bugas, aton kuryente, adlaw-adlaw nga pagkaon sa pamilya. To tell you honestly, mga katropa, 200 hindi niya ka-trespasser sa gasto para sa members of 5 or 4 or 5 nga pamilya sa bilog nga adlaw. So kung ikaw tatay, ikaw nanay, kinahanglan makapangita kagid sang at least 500 ang imo nga income sa adlaw-adlaw para masustinahan mong kagastuhanan mo sa panimalay mo. Kung hindi, at dito lang tas punto, mahulat kag mahangla naman ta eh. Kisab lang may mara, programa itong gobyerno, medyo, ano blao? Lapaw blao? Pasensya ha. Mga amigo, tama na sa TFRB, pero mga katropa, even sa aton nga data, mga ngalan sa mga drivers naton mga katropa, medyo may kulang-kulang. Ang aton nga mga drivers, operators, nga dapat mahatagan kung kaya naglikad to, nag-confuse pa. Kay ang sa driver, ano na iya, mga tawid pasada, nagkatoto iya sa operator, ang mga drivers, hangla iya. Wala. Until nga mayaran na sa mga arrangement nga nakabaton to sila. Ari pang isa ka dako nga mga concern mga katropa. Ari ka istorya ta sa mga traditional jeepneys. Nag-istorya ta sa mga modernized jeepneys mga katropa. Pero way ta malilian ang mga taxi. Way ta makita ang mga operators sang taxi duris pakulod nga nagpuriguot man primero pa tungod sang wala sang ayuda nga baton sa atong gobyerno. Ang aton nga mga ano, nauna pa mga TNVS. No, pero mga taxi drivers na mga katropa kakaw dinhi. No, hindi makita. Storya ta transport man yan. Hindi na lang hindi ba lang ang mga taxi ta dala man sila dapat sa mga ayuda. Kisa confused ta mga katropa kami hambal tong aton nga LTFRV nga ara da may ara da sa may ara man sila dala man sila sa mga ayuda pero pamakutol mo mga drivers ng taxi wala ka ba no kung nag-avail sila o kung nag disire or why nag-interest programa pero pamakutol mo sila may singa hambal nila may mantali kung may ara sa mga ayuda pero daw wala gid gato pa amo na be. They will say, no? Dason na mga nadlaw mga katropa. Ang ining mga sitwasyon, dala ni isang tension na dito sa Middle East nga ginahambal karon sang aton nga mga analyst nga hindi ini masulbar just in a matter of week, no? Ang gamo sa Middle East will stay until next year. So meaning to say, ang problema naton nga ginaexpektaran ta nga masulbar maglinong ang Middle East base madugay-dugayan pa ni no base maglabot pa ni sa dason tuig mga katropa. Amo na mga kumpanya mga dagko mga distributor para mga katropa ang mga plano nila no nakaangkla na para sa 2028 and 2029 up to 2030. Paano ang mga negosyante ma-survive sa pila ka mga challenging nga mga panahon binulan sang 2026, 2027, 2028 hasta 2030. Kung amo ni ang trend nga ginaexpektaran nga ginalantaw naton nga nag-epekto kag nagataas ang inflation sa aton nga lugar. Nagataas ang aton nga mga presyo sang serbisyo, presyo sa mga baraklon, no? Ti ginalantaw ta pagka 2027 may medyo mabatsag ta pero mabawi sa 2028 because may election time, no? Medyo psychology abi kung kisa mo na ginambal sa aton nga mga professors, sige bala no kung may mga event na galain ang trend, no? Gataas ang circulation sa kwarta. So, grami ang income sa mga negosyante ta. Pero what if tapos election after 2028 mga katropa up to 2029, no? Ti ang sitwasyon ti hangla liwat eh, bantay liwat eh. Kung ano naman tong pwede ta mahibo para sa aton nga pag-sustainer sa aton pagkabuhi. Man, ang ini ka tuig mga katropa, pinakamabugat ni para sa imo, para sa akon.
6: Ha?
4: Mabugat ni para sa tagsa-tagsa tungod sang pagtaas sang mga presyo sa mga baraklon, dala ang pagkaon, dala ang pagkinahanglan tadlaw-dlaw, nagtinaas ning ang presyo ni, no? Abri klase kadto katubla sa mga school supplies. Subong bakal ka lain ang presyo. Kadto ka sa mga mall, kadto ka sa mga nanamian mo to nga mga ano, nga mga nanamian mo to nga mga mall, ginabaklan mo sa bayo. Subong lain ang presyo. Kadto ka sa mga restaurant, mga katropa, kay makaon ka to. May ara na sang mga pagsaka. Oh. Amo na yung mga sitwasyon, mga katropa. So, I don't know kung sa din tapakadosin ng mga katropa. Kahit kung pamatian ta sa State of the Nation Address sa Presidente, daw ka nami na sang tanan, no? Plansado na ekonomiya ta. Daw ka plastado na tanan, mga katropa. May mga ayuda pa. May ara pa to sa mga ginahambal nga ang system laws ta. Sa aton nga mga bill, kakasun na. Plus, ang pag... pa-improve pagin sa mga sa energy supply natun dari sa Pungsod, Pilipinas, no? Pero until that nga wala pa nagtupa ina mga katropa, these are all promises sang aton nga presidente. Amo man ni Japan isukot ta mo, no? By 2028 amo man ni Japan ihambal tas presidente ta. Ano ang sitwasyon, anong pwede matabo sa imo to mga promesa? Direkta matungkad mga katropa ang ginahambal, ginapromesa sa mga lideres natin sa pungsod, tinluan nila ang aton nga aton gobyerno kontra korupsyon, kag sila man mismo panikasog para nauton tong mga naghimo sa mga kabalastugan sa kwarta sang tao, filean kaso, iprisohon, kag pa sabton tinay ka ang mga flood control to, may nadamo na pa priso ta. It's been a year mga katropa, ang nagunatulat kita sa mga pamaagi sa atong gobyerno para maglaot sa mga corrupt ng mga officials gobyerno. Oras naton, alas 9:32 na mga commercial kwaray. Balikan ta mga balita na itong mga katropa pagkatapos sa mga panumdama. Standby!
2: Bullseye XFM 90.3
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para maboost na aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
11: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Chronic pain.
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Resist the pain. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
6: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Prudent,
0: yung nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
6: Balik na mga katropas, mapapakaragan na itong oras na itong 9:37 na. Morning. Sir Noel Yares, may aga sa imo, kagasakay, ready si Ricardo Dalisay. Upod tas programa, morning sa imo. Ricardo Dalisay, ano yan ni si Dalisay man? May aga, salamat kid sa pagtutok ha, upod sa itong programa. Mary Jane Balio-Alio, sa itong Moms Bacolod chapter. May aga, Noe Hilyares, barangay 35. Thank you. Makapangapi na kamuda, sir. Basta makapangapi kamuda. No? Tistingin nyo ang aton nga Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix. Mayara na sa sang, kung anong nakita nyo na sa aton nga Santon Gold Capsule, ara na sa Santon Gold Coffee. No? Kaga pagkatapos, gin-design eh, para sa mga estudyante ta. Para sa mga young professionals naton nga gusto mag-enjoy sang kape pero hindi sila makapangapigid kay bawal. Ginabawalan sila kay ambal nila kuno mag-inom ka kape base ma nervyoson ka. Ako, why good man ko? Ako gapanervyos akon kung maghambal nga wala na kape gidyas balay. Munang nervyos ko grabe. Huwag na pagkaons, balay. Ara nang nervyos. Mary Jane Balio-Alio, thank you so much. Salamat, kita. May gluta time kag collagen. Testingin nyo, bro. Makakatura pa, balik-balik ang tayo. Storya sang Paxilica. Kay ang pinaka-ginalantaw, mga katropa, gina-propose ni isang grupo sa mga nasyon, mga katropa, especially sa Estados Unidos, ang Paxilica Technology, mga katropa, it's both manufacturing hub sang aton nga technology nga gina-propose na mga katropa sa 1,600 hectares no? Dara sa New Clark City nga mag-operate no? Sa aton pungsod Pilipinas. There were 23 nations ang nag-perma sa nabi and one of the signatory ang pungsod Pilipinas kita no? Nga butangan sang ining technology hub nga ibutang diri sa pungsod Pilipinas. Paano ini mag-operate mga katropa, no? Maybe nakita ta na mga katropa ang mga presentation sa pila ka mga tudan ta nga ang inipak sa dika mga katropa will consume, no? Probably sang ang electricity kinahanglan niya 3 gigawatt. And that's one of the huge source or energy nga gabiton sang ano sang ining klaseng technology hub diri sa pungsod Pilipinas no. Nakita ta ining plastada no nga gina-propose diri sa pungsod. Ang presidente ta gin-endorsed niya ni during State of the Nation address. Pero kadamo sa nagalma nga mga grupo diri sa pungsod Pilipinas.

Dako ang bulig sa mga katropa para sa technology development ng Responsod Pilipinas. But how could you, no? Sa normal naton, ang kinahanglan di is 3 gigawatt mga katropa, no? I-compare ta na sa aton nga consumption abi diri sa aton nga Western Visayas, daw wala kami ring king, ha? Ang projected nga capacity nato mga katropa is 2,539 megawatt, no? Hasta 2,630 megawatt only for Western Visayas, no? Sa grid naton gaagi. Now, malantaw ka, pinakadako ginakapangayo ya 3 gigawatts nga supply sa energy mga katropa. Okay. With that let's say for the sake of argument nga be it, no? They will generate mga katropa sang energy. Wait, ta kabalo kung paano, pero kun ara na siya since kita sa Pilipinas gani, nagaproblema kita sang aton nga enerhiya. May rotational brownout, ha? May ara sa mga nagnipis nga mga supply sang kuryente nga gi-report sang NGCP, ha? Nag-outages, pinaka mga outages sa mga power plants naton mga katropa, no? Hambal nila mayo mana kuno kay para may ara kita sang pagsilika diri, may ara kita sang industry na both beneficial for this for our neighboring countries, Estados Unidos, that will strengthen also sang aton nga relasyon sa pungsod Estados Unidos nga may ara kita sang proyekto nga gin-aprobahan, gin-updan naton mga katropa. Okay? Alright. And what else, no? Ang ginahambal diri is that ang pagsilika mga katropa will consume 130 million liters per day nga tubig mga katropa. Di mo daw, ginahambal man sa mga grupo nga sila ma-generate mga katropa sang tubig nga gamiton nila sa ining hub, no? Pinaagi sa ulan, no? Makwa din sa tubig para gamiton mga katropa. Semiconductor ni siya, no? Sang technology mga katropa ginahimo nila, no? Plus ano pang kinahanglan, no? Kinahanglan pa sa mga raw materials, no? Sa paghimo sang microchip ni, no, para sa AI generation naton mga katropa. What are those, no? Nickel, cobalt, copper, and silicon. And all of those yung mga minerals mga katropa ari sa Pilipinas, no? Although gambal kita nga 160 hectares lang ni, 1600 hectares lang ni sobra. Pero mga katropa, tan-awon mo kung ano pagkuha sang sini mga minerals the responsible Pilipinas. Kwaon sa tanan mo, no? So, damo sang mga nag-opponer sini mga katropa, hambal nila hindi sa practical para sa Pilipinas to join sang ining mga kapungsuran para sa pagsilika project all over the country, all over the world, no? Kaya kinanglan ko no, i-advance naton ang AI because 2030, mga katropa, base ma problema na kita at hindi kita mag-avance, no? Binipisyo, makabinipisyo bala ang aton pungsod mga katropa sa AI generation. Probably yes, no? In the first place, mga katropa, sa aton nga ginagamit sa social media, kalabanan sa mga kulturan ta, kalabanan sa mga estudyante ta, kung kisa ga-AI naman. Ang aton mga layouts gani, sa aton mga pictures, no? Pwede naman sa AI, no? Nakita ta, may ara sa mga kita ka na to, may mga movies na, AI na, no? Ang mga content nila, no? So, nangin mahapos pa ang pagproseso sa mga kinahanglan naton nga mga ano. Well, ambal sang pinakamay eksperto sing nila ang Estados Unidos is catching up sa technology nga ara karon sa China. Kita nyo?
ang mga

0: humanoid robots, mga katropa, it's near to perfection, no? Sang Estados Unidos. Kita ka to sa mga humanoid robots, mga katropa, kabalo na magsaot, mabuliga, makamasugo muna, ha? May ara sa mga exhibit sa mga robot, mga katropa, nga pwede i-merge sa aton nga sa ila military capability. No, the only question is paano siya mapadugay. That's why ini mga katropa ang pagsilika ginahambal sa mga eksperto nga isa ka proyekto to compete sang China, mga katropa. Di istorya naman ni isang trade war sa mga lagko nga mga kapungsuran, especially isang US, no, gamit ang ilang mga allied nations nga kuan nila sa mga raw materials. Imagine, no, you need a 3 gigawatt nga supply sang energy, mga katropa, and yet kita ni responsible Pilipinas gina kulang ta, gina brown out pa ta, dini makwa sang enerhiya ang ining pagsilika. Nonetheless, may ara sila sang kagrigo nila nga mag-grid. Pero ti ang mga resources siya, di na mahalin. Oh, di rin sa atbon Japon. So hublasan ka, ubuso ng mga mineralis mo. Tubig mo, kagunano pa, diri sa pungsod. Diri may water crisis man ta. Diri sa pungsod Pilipinas, mga katropa, sa nabalaan naton, tropical country, kag mas malawig ya, ang init kontra sa ulan. Nga masami, nagkakalatabo kada tuig, if not kada tuig, no, ang El Nino, kataas ang temperatura every summer, mga katropa. Naganubo ang water table naton, water levels ang tubig, asang tubig ta sa atong duta, mga byan. Diri kun ari ni sa ti materyang matibay na malang. Ang problema kay once nga failure, mga katropa, kun hindi na sila kinanglan, kun hindi na sila namian, hindi na tapos na nakuha na nila, bayaan ka man lang nila yan. Amo nang sadya. Pero let's wait, ha? Kung ano pwede matabo sila, mga katropa, damo pa man yung mga istorya mo nga pwede natin ipakigbahin sa inyo sa ining proyekto nga Paksilika. Anyway, oras na ito, mga katropa. It's 9:48 na. So pagpakalaga the morning sa kay Sir Mauro Romero Martir. Salamat gid. Gapamati sa Bulls. I thank you. Kag-update ka mo sa aton Facebook, mga katropa. Ang aton XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwede ka mo ka-check na. Para sa mga biyan aton sa Kabakalan, pwede ka mo ka-like and share dira sa aton nga page, mga katropa. Sa aton nga sa page ta, dari sa Kabankalan, XFM Kabankalan. Pagkitaon nyo na, kag mag-update. May mga radyo kita ginapanghatag, mga katropa. So grab ang opportunity para makaangkon ka mo sa mga radyo sang XFM. Hindi na yung baratuhon. May pagpailis mo na, may dungog kaya. Hindi na dole out man. Hatag na, mga katropa. Pagpasalamat para sa inyo sa mga suporta ginahimo nyo, ginahatag nyo sa XFM Philippines. Alright? Anyway, wait to oras, mga katropa. Buwas naman tama talakay sa pinakamabalita, mga byan, sa Bullseye. Bantayin nyo pinakamang public affairs program sa XFM para sa mga update sa mga balita, mga impormasyon nga dapat natin mabalaan, dapat natin ma-update, no? Sa adlaw-adlaw, mga katropa, no? Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Judery Virgano, mga katropa, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong naman CEO President, Dr. Rebelito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, Gapaalam, Tubtubas. God bless, mga katropa.
1: Bullseye XFM 90.3. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog i-upload ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
2: Santon

0: Tone Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Mga katupa, excited!

0: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag, balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagaan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Exciting!
5: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan.
6: Endless Love.
5: Lunes tubto Biyernes, Las 10 tubto Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak pagin buhat mo. Patigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlaw iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ka. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: nganong naabi siya makasalapo sang bago nga nobya. Kung daog pa niyang lalaki ha, madali na lang mag-andropos. Kitama siya kasuplado.
1: Pilya ka ha? Oh, pero siguro, ginahigugma pa niya si Greta. Kag-amuin ha, nga wala pa siya sang bago nga nobya. Kagsubong, nahadlok ako. Nga base ibala kong magbalik pa siya kay Greta. Tungod ari naman siya diriliwat. Oh, hindi ko gidina mabaton. Mas pakatamiison ko pa na mapatay na lang sang temprano sang sa makita ang akon anak sa luyo sang babae nga to. Gold digger siya. Buhato niya ang tanan para makakwarta lang.
0: Ma'am, ngagin bayaan ni Greta si Ivan?
1: Nag-isol siya sa kasal nila ni Ivan. Tungod naghina ang panubas namon sang humay. Tungod ginhalitan sang bagyo. Diyotay lang ang pusla namon. Kagtungod sina, ginsuggest ko sa ila na sa baylo nga mangin ang grande ang ila kasal. Buhato na lang namon nga simple. Apang wala siya nagpasugot. Nagpamatok sad to si Greta. Hasta nga naghisterya siya. Nakita mo? Dito pa lang, nagwa ng matuod niya nga kulor.
0: Sino nga lalaking ginupda ni Greta, ma'am?
1: Si Darius La Chica. Siya ang pinakamanggarano nga negosyante diri sa Amon Panwa. Siya ang lalaki nga ginupda ni Greta. Mas nga manggaranon kagamhanan.
0: Ay, nagapakita lang nga kwarta lang ni Ivan ang ginalagas ni Greta.
1: Gusto mo ba lang akon, anak?
0: Wala. Doon naglupad man ang espiritu ko sa nabatian ko sa iya ba?
1: The silence means yes.
0: Hindi malikawan. Ano kay kagwapo giman sang anak mo, Ma'am Anita?
1: Oh, maayos siya nga tao. Nagbag-ulag siya tungod sang kapaslawan niya sa paghigugma. Ano abi kun tuod-tuuron mo na lang pagpakuno-kuno? Parehas ang ginapapati mo kay Greta na nobya ka sang akon, anak.
0: Ginakaugtan niya ako, ma'am.
1: Oh, sigurado nga hindi. Gusto mo pala gabuligan ko ikaw na mapalapit sa akon, anak? Willing ako nga mangintay-tay.
0: Ako.
1: Tungod gusto ko ikaw.
0: Tungod bala kay naluyagan ko ang luto, mga adobo?
1: Hindi lang, ina. Well, hindi ko mapaatag kun nga. Siguro, mother's instinct. Kurni man niya ihampal, apang iha. Sa imo ko lang nabatsyagad nga pwede ko isalig si Ivan tubtob sa katubtoban.
0: Bisan anak lang ako sa isa ka driver, kagkabulig sa sulod sang balay.
1: Ang pinakaimportante sa tanan, amo ang pagkatawo. Kag indi ang iyang background iha.

una nga adlaw ko sa buong sa trabaho. Gani, templano pa ako nga nagbangon. Sigurado, nakaluto na sa pamahaw si Manang. Kami na lang nga bilindri sa balay. Tugod, nakalakat ang mag-asawa sa pagbakasyon. Magwa na ako dire sa kwarto ko ah.

0: con nào nà quà. Ông ba si Ivan pinagpasalod sa mayor na portahan. Ah, halin siguro siya sa pag-jogging. Tugon makita gid ginapamalas pa siya. Kagsunok man sa ginasoksok niya. Kagala fitting ang ginasoksok niya ang kamiseta. Kini makita gid ang maskulado niya nga lawas. Tuwang iya jogging pants, medyo halog. Pero makita gid ang naghanol sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Kilig ka kung panulo ko sa iya. Antes pa ako makasala. Manaaw na ako.
1: Tawagan ka pa.
0: Unang adlaw sa trabaho ko. Remember?
1: Excited?
0: Super. Tugod magkagwa na ako sa prisuhan nga ini. Abi mo, hindi ko ikaw ang pan. Sugod sang una na itong pagkita ay, wala ka na sa ginahimo. Kunang taasan ako sang tingog mo. Tagas nga magsugot ay kita. Tapos, gulpi ka lang maakto na mahapos ka lang palapitan.
1: Isiling naton. Nga manami lang ang mood ko, subong.
0: Ay, kung tani adlaw-adlaw, manami ang mood mo.
1: Pinky.
0: Bao, kanamis ang panghambal niya sa ngalan ko ba?
1: I'm sorry sa mga nahambal ko sa imo.
0: Ay, ginkibot mo rin ako, subong nga aga, Mr. Santo Domingo. Kung nagadam ko lang ako, kung tani, hindi na lang ako makabugtaw pa. Para pala nga, hindi na kita magsabtanay sa tanan nga oras.
1: Ginasiguro ko sa imo, wala ka na gadam ko. Mapatawad mo bala ako?
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Consider it done.
0: Idulong mo ako kung magsulod ako sa trabaho.
1: Kunin ang gusto mo.

0: tapos na ako ilis. Kamakita ko si Idalom si Ivan na nagahulat sa akon.
1: Ay, kagwapo gadya sa iya.
0: Ay, manaog na ako. Gibasi mila kung magbago pang pensar niya kung matakaan sa sangkulat.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: Wow. You are so beautiful.
1: Thanks. Ay. Nagtugang na ginang kagwapo niya sa ginasuksok niya.
0: O ano? Nakapasar bala ako sa standard mo?
1: Pwede na.
0: Matuod?
1: Pareho mo manong porma ang ex ko.
0: Let's go.
1: Nagdulog kami sa tubang sang honor type jeep. Dili kita masakay?
0: Obvious ba? Unless gusto mo nga magsakay sa auto nga wala sang preno? Pero I doubt kung gusto mo nga sa morgue madiretso sa baylo nga sa eskwelahan.
1: Eh, paano ining ginasuksok ko?
0: Hindi man siguro makahuluya kung isakay mo inang ginasuksok mo sa daan ko nga salakyan, miss. Sige na, magsakay ka na.
1: No way.
0: Malait ka na.
1: Hindi bali na. So sa maguba ang poise ko sa salakyan mo ngayon eh, nga do tracks ang basurahan. Wala ba na saan taxi dire?
0: Tricycle lang nag-existir dire. Kung hindi ka magsakay, bahala ka. Kagsubiran ko ikaw. Istrikta si Miss Dagohoy, ang head sa registrar's office.
1: I don't care.
0: Bahala ka. Basi wala ka pa nakasugod sa imuobra, ginpahalin ka na dayon. Paminsara, wala ka pa nakapirma sa kontrata.
1: O hindi. Nadumduman ko naman si Daddy.
0: O ano? Masakay ka? O kung malakat ka sang pila ka kilometro?
1: Masakay eh.

0: Oh, ari na kita. Amo na nang iskwilahan nga obrahan mo.
1: Ba? Ano ini nga klase sa iskwilahan man? The haunted house?
0: Hindi ka magkamala ka. Wala sang morto dre.
2: Good morning, sir.
3: Hey, sir. Good morning.
0: Good morning, ladies.
1: Wala. Amo ini nga woman hater? Nanamian na magpakyot sa mga babaeng estudyante dre?
0: Excuse
1: me, malate na ako. Basta pwede mo na ako nga mabuligan na magkapanaog dali sa salakyan mo?
0: Madali lang.

0: bagong clerk?
1: Yes, ma'am.
0: Ma'am Zinia.
1: yes, ma'am Zinia.
0: Karika, itudlo ko sa imong pwesto mo.

0: ini mga impwesto mo?
1: Hindi. Kagamay. Kagaginot. Dumaguba man ang puwis ko, diba?
0: Isulat mo dali sa form nga ini ang grade sa mga estudyante. Halin sang 1930, tugtog 2020.
1: Ay, unang adlaw pa lang sa obra ko. Boring na.

0: pa oras na ako ang gasulat. Hindi man siguro malain ang magpakuway. Sa kasakit, saan kamot ko sang sulat ba?
1: Hi!
0: Ba, pinagbugnos sa akon? Ay, hello!
1: Kabudlay mangitas ang kwarta, no?
0: Siniling mo pa.
1: Ako gali si Carl. Kagang nagapadulong dire. Amo si Philip. Si Paul, at si Cesar.
0: Ginakalipay ko na magkilala ka mo, tanan.

Ay, lasing ko na sa hapon. Ay, sa katapusan, makauntat na ako sa pagsulat. Kikaalay, nagisun kamot ko. Ay, mahimos na ako ah. Kamagbuadri sa building.

0: Pinky?
1: Yes?
0: May sugat ka bala?
1: Uy, pula sa parking area ang salakyan ni Ivan. Sino man? Sino man nabing masugat sa akon?
0: Boyfriend mo?
1: Wala pa kuya sang boyfriend. Sa subong.
0: Yes!
1: Ay! Oh!
0: Kung mo, pwede ko nga mag-apply?
1: Ay hala! Abi ko anay kung ang mga probinsyano, pulos pangharana lang nahibalan, kaya di makahibalo magpahangin. Ikaw ya, direkta ko ng pangaluyag.
0: Ay sus, panahon pa na yan ni Mahumang Harana ya. Hindi na naiuso subong. Fast forward naman kami ng mga prom day, no?
1: Kung sa bagay.
0: Sabi ko anay kung boyfriend mo na si Ivan?
1: Oh, nga nakasiling kasi na.
0: Nakita ko kayo na nga gindulong kaniya eh.
1: Paano ko siya maging boyfriend? Kay allergic sa mga babae?
0: Ay, napiyaran mo man gali?
1: Paano nga hindi ko mapiyaran? Kaysa lang ka balay ang amor ginaistaran?
0: Ha? Sa balay ka sa mga Santo Domingo nag-aistar?
1: Oo.
0: Mayo lang gali kay direka na pinsaran niya i-recomenda.
1: Oo nga, ahaw. Tungod bala kayo nakilala mo ako?
0: Husto! pwede ko bala ikaw nga matulong?
1: Sige. Para makakinot sa pliti.

0: XFM.
1: FM.
2: Yes, to help.
3: May naman ko diredok, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy Doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga magkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Santon Plus Gold.
3: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
3: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres sapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
4: Kaya hindi mo na tunopunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Arvin kung may sakit ka? Kundi pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
4: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
3: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
2: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Santon Gold,
3: yes.
4: May ara sa mangustin.
3: Mm-hmm.
4: May ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sinik, ang papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: May mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
4: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
3: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes, to help.
3: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
3: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
4: Konsulta gid siya
3: sa
4: medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Santon Plus Gold.
3: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
2: Yes, to help!
4: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arvin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
3: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Okay, tapos damuon tubig inom Doc Leo.
4: Yes.
3: Kung isa ako lang kita tubig, amo managa ba Tiger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
4: Mm-hmm.
3: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The secret of health.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
1: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
9: on air and online.
1: XFM Network Philippines,
9: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
1: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
10: Aurora Balik Sinilo Laguna. Laging nga CD kaharing gabi matari sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
11: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
13: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako si Sarah sa mga kutuban ni

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Pahubin pa siyang na-world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Hayong hapon.
2: 103.9 XFM.
0: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.

0: FM News Central.
1: XFM Time, alas 10.37 na mga katropa. Nagabalik na ito pala, ako na nga. Tundring nga pala tuntunan, mga katropa, ang sentro. Pero idulong na namon sa inyo pinaka-latest happening, mga katropa, sa tiyon sa impeachment trial. This is the 11th day, mga katropa, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? So, what do we expect, mga katropa, sa sining adlaw kay sining tion, mga katropa? Talakayon diri ang Article 1, no? O kung ang articles of impeachment kaangot ni sa misuse of 612.5 million pesos ng confidential funds sang ni Vice President Sara Duterte. So, we believe, mga katropa, may new witnesses to testify sa sining mga katropa, eh, no? So, ang mga katropa, tinalik na itong asmana, may pila na ito ka mga gin-updan kita, no? Sang mga witness man dito, sang different bank managers, mga katropa, ang auto sa check ng 125 million pesos. So, are, pabatitan na sinyo ang impeachment trial. So, okay pa? Sige, no? Okay, sige. So, ito yung mga katropa, ang aton rin subong balantayan is kung ano na ang talakayo nila today, no? Ano na ang posibleng diskusyonan, mga katropa, sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ika-unse na ni, mga katropa, nga adlaw sa impeachment trial. So, ito, mga katropa, amuning aton nga posible schedule every Monday, no? Monday, Tuesday, and then possibly Wednesday, mga katropa. Kay Thursday and Friday, mabalik kita sa regular programming naton. Dere, ha? Kay kita mismo, ginadulong ni namon sa inyo pinaka-latest updates sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sininanin nga, law kay Tikay na, nag-resume sila 10. Nag-start sila mga 10 a.m. So, ito, mga katropa, hasta naman ni karon alas 3 sa hapon, dito mismo sa Senado bilang impeachment court, mga katropa. So, ano nang aton karon nga lauman, aton din nga talakayon nila sa karon. Eto, so mga katropa, ang sinong posible nga magwa naman nga mga witness nga maging testigo for this misuse of 612.5 million pesos, mga katropa. Ang ating confidential funds sa Office of the Vice President, mga katropa. So, later on, i-ano talang ni sa inyo, salot-salot talang na din ang iba natin pag itikaroon ng mga insights and opinions, mga katropa, sa panagapadayo ni ang trial today, Monday, mga katropa. No? Ika-unsin na ning adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang wala pa, mga katropa, idulong ka na sa inyo bilang pinakauling update sa lakas ng panahon. Check tanay, kayo dunungin mo ulan ng tiyempo to today, no? Sentro! Nag-tupagin ang madamol nga ulan, mga katropa.

Alicante ni Dugay Dugay. Pero dali kita, na lang mga tropa sa pinakauling update sa lakas ng Siyempota. Centro. Padulungan, tampidi ang pidi, subong ni nga aga, no? Para malantaw kita, ano na yan ang naka-affect naman ni naka-influence sa sininga paglain sa Siyempota. Gulpi naman na gula, no? Centro. Sa mga manughalin, palanda sila nga balay, ay siguraduhan nyo na daan ang inyong apayo. May mga pagpanag-uupa, pagpangila to. Centro. Magulo ha, longgit kita ha. Sa mga katropa na tondira. No, samtang sila mismo harap para sa inyong mga panimalay. Siguraduhan nyo na daan mga katropa na dalon nyo na ang inyong mga inoktakorong dira. Jacket, payong, raincoat. Ay sigurado mga katropa magamon yung plastada. Basic, hasta naman ni karon sa oras ng hapon ng ulan. Centro. Kung hasta karon sa gabi. Mas mayo na lang gining panigurado ta. Oh? Sigurado ta mga katropa. Para ma ano kita kay subong ti do nagauso naman trangkaso. No? O, damo naman sang may ginasipon, ginaubo naman. Ay, banti ginahilan na. Papataan ta. Sugat magdulong sa eskwilahan, padaligid mga payong. Ay, labi na gini sa oras man sang inugpuli nila. Samtang mga katropa, ginabantayan tang pag-umpisa na sa impeachment trial sa pagbalik, no? Kaya doon naganot pa sila, nag-break pa sila mga katropa, no? Pa-PDMPD kita, nai. No, kahit sa karoon na rin, ha? No? Kaya ina doon nag-umpisa, rigid, mga around 10 a.m., no? Ang nagpangunas, pagpangamuyo, umunsa si Senator Judge Amy Marcos. Ang pangamuyo, siniantis ang pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siling niya, magpadala po kayo ng anghel ng katotohanan at ilayo mo sa amin ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Amuni ang kaundan sang pangamuyo sang sinadura. Matiway pa. Pero mga katropo, ang prosecution na iaras ang 15 ka mga boxes sang confidential funds. Testigo magatumod sa 50 man ka mga exhibits. Okay? So, ginanunsyo din ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunay na mayara sila sa 15 boxes ng confidential funds mga katropa sa Office of the Vice President kag iga-identify sa testigo nga si former COA State Auditor Roderick Wamil ang 50 ka mga exhibits. So, ginatag ni Capunay nga wala sang maghalin sa prosecution ng among mga dokumento kundi liquidation documents na gali kaging submit sa OVP kag sa Department of Education. So, ti ano gining countdown sang sining mga boxes ni ti amo ning confidential funds mga katropa, ha? Di ta nakasigurado kung ano gito kwarta o kung mga resibo kung ano pa mga bagay dira, no?

Check tang PDM, PDM ko na available sila. Okay, sige. Kung wala pa, discuss na lang na yung mga katropa ang ato ning mga countdown gates sa impeachment trial. Sige na. No? Unang atistigo sa trial, subong ni Adlaw, gin presentar na sa prosecution, ang inima katropa si Wamel ni siya, no? Muli siya ang State Auditor sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o CONCOA, ICFAO, nga si Roderick Wamel, mga katropa. Siya ni mag-serving nga witness sa karon. Kaagti, mga katropa, ang nagpatigayon man sa direct examination sa testigo sa kay Wamel, amuning si veteran nga litigator kag private prosecutor nga si Lorna Kapunan, mga katropa. So, tiyan mo ni subong nga ito, Andrew Balantayan, no? Ano gini ang tinsay ka mga boxes ni? Ano ning unod siniti? Basta mga katropa, may nabutang to nga confidential funds. Pero ano mga katropa, dugang talanib lang ang mga information sa tanagapadayon pa ang breaks lang sa sesyon. Okay, 43% sa mga Pinoy mga katropa nagapati nga bribery ang pinakaseryoso nga issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ining mismo mga katropa,

0: sandig sa Okta Research siya, no? So based sa survey ni siya. So halos katunga sa mga Pilipinong nagapati nga bribery ang pinakamabugat nga ligasyon sa kaso impeachment nga ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte suno man sa pinakauling nga survey sa Okta Research. Nagsandig naman sa survey, mga katropa, 43% sa mga respondents ang nagsiling nga bribery ang pinakamabugat nga ligasyon batok sa Vice Presidente. Insundan man ninis ang iban pa nga mga isyo pareho sa ginaligar sala kapagamit sa pondo, which is 28% ang nagapati dira. Wala na mapatag ng manggad, which is 10% ang nagapati dira. Kag mga pamahog batok sa pila ka mga opisyal sa gobyerno, 10% man ang nagapati dira. So patay naman yung ginapanginwala ni Vice President Sara Duterte ang tanan ng mga ligasyon, mga katropa. Kag nagapanindugan nga may politika ang kaso nga impeachment batok man sa iya. Ti aran na niya sa iban kay kun lang tawon tani mga tropa ang nagapatong agin man subong mga, sa sining sitwasyon ti politika agin man. Mera iban nga way nagapati sa iya, mera iban nga ti naga sa ligid sa iya, mga katropa nga amo na ang matutuod gid nga rason kung nga siya dapat bala ang maabswelto o kung hindi. No? Ay siling naman sa kampo sa Vice Presidente dahil nga tito no pamulitika gid man. Kay ti kabalo kita mga tropa by this 2028 no. Siya ni mismo mga tropa ang pinaka greatest contender for some iban nga mga individuals nga lugman mag papili as president no for the Republic of the Philippines mga katropa no. Sige. Dulong ka na sa inyo mga tropang update sa lakas ng panahon sa Tanggaula tulad kita nga magbalik ang impeachment. Oh. Check na ng PDMPD for the latest update sa lakas ng panahon kayo doon nag-gulpiyada naman nagdamol ang ulan. No? Respeya ka linya mga tropa from PDMPD with Sir Dave Cohao. XFM weather update. Central. Sir Dave, good morning. Kaupod mo sumong sir si katropang Andrew, Sir Dave.
1: Yes, sir.
0: Sir Dave, ang ini sir nga influence ang tiyempo ta sa karon anong expected ni Sir Dave? Dumay ano sir, dumay low pressure area man sa guwa sang par or wala man?
1: Amo la ni no sa medyo kita eh. Amo na sa akin sa tulong
0: sa pamay.
1: Oo. Wala. So pa sa ato na kasi siya. Ang tulong yun sa kita sa mga local like thunderstorm. Pero ang situation sa area pagkado yung mga bagyo no kasi mga kita sa mga lantaw sa mga mo na dalan kung ito buwas sa ata or sa ang bagyo sa may dampi sa mga somewhere sa tubig around it or rather kosta sa panlanan ito mo.
0: Okay, sige. So, Sir Dave, thank you again sa sininga update. Sir, bali ang pag-ulan-ulan ni Sir, hasta sa ano niya yan, sir? Mga hapon, hasta?
1: Yes, so, no. Hapon niya sa mga ulan. Hindi ulan din man. Pero, parang naman kita na mag-a-ulan sa atin niya sa mga kasusundun kasi matabastog ng sampon at ito, labi na ito. Hindi na kapastog niya sa kasusundun.
0: Oo. Oo
1: naman.
0: Okay, sige. Sir Dave, thank you very much for this update, sir. Good morning.
1: Thank you, good morning.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas, Jessica, kita'y tres na mga katropa. Tonto na batian. Kagindulong sa inyong pinakauling update sa lakas ng panahon. Subong ning adlaw sang Lunes. Wow, Agosto 3, Lunes na Lunes, mga katropa. No?
2: Sentro.
0: So, samtang kita mismo mga katropa naghahulat-hulat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Commercial ta na lang anay. Oh, balikan ta lang ni karon mga katropa para sa pag-umpisa na. Actually nag-umpisa ng impeachment trial eh for the after sang break nila. So idulong lamon sa inyo mga katropa no kabugusan ning coverage for the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Standby mga katropa magabalik pang sentro.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM 103.9.

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ang akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nag-gafe ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
13: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
13: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus
8: Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026 XFM 103.9.
17: Mga produkto ni Doc Kiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
18: XFM.
19: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
20: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
21: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
0: XFM 103.9. Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Come on, guys. Centro. Come to Bullseye.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Santon Gold, live testimony.
1: Lin and Yosap po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bill. Damog ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo
5: Luzon XFM
4: Visayas
6: XFM Cebu
7: XFM Bacolod
8: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide sumasa inyo on air and online XFM Network Philippines
9: nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa sa Bacolod 103.9 XFM
10: Sample Plus Gold
11: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold, mabibili sa mga butika.
12: Top of the morning coffee, a great way to start the day, but after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
13: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Vision Next! Marami na ang natulungan!
15: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
14: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo.
18: Turbo.
17: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
19: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: System.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
3: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka?
5: Hi, I'm happy.
2: 103.9. XFM.
0: Santhon Gold Live Testimony.
6: Ako balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santhon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santhon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
7: Comment niyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating po mga dekalidad na mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, ha? Para maging valid yung entry po ninyo mga ka-wellness, ha? At mamaya ipipili po tayo ng mga maswerteng mariregaluhan natin ng ating pong Santhon Gold Coffee Mix Gift Packs. Pero yun mo yan, nakikinig ka lang, nanunood lang kayo, ay pwedeng mariregaluhan pa ng ating pong Healthy Katropa Giveaways, ha? At welcome na welcome ang iyong mga katanungan. Pwede kayong mag-send ang iyong mga inquiries sa ating pong numero. At po ang sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ngayon kamasailan ang iyong mga katanungan, pakilagyan po na ang pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Sa mga nais mong sumubok ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa ating po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, gawin na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong mga lugar. Ipagtanong-tanong nyo lamang ang ating pong mga produkto, ha? Ang ating pong Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix ay may bill na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. Sa mga taga-Maynilaan ay pwede nyo mabili ang ating pong mga healthy coffee dyan sa Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ang lahat ng mga produkto ng Astro Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang, Astro Health 2011.
8: And of course, ang ating pong mga produkto sa Yes to Health ay pwede din po mabibili sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, kapag ka sa Yes to Health clinic po kayo mamimili, ay meron po kaming special discounts doon po sa ating mga kababayan, mga ka-wellness po nating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong mga senior citizens ID para maka-avail po sa ating discounts. And of course, kapag ka kayo po ay pumunta at bumili, ay pwede po kayo makapagpakonsulta sa atin po mga naturopathic practitioner sa atin po mga clinics. Hindi lamang po yan, pwede po ninyong subukan ang ating mga naturopathic modalities uniquely na ibinibigay.
3: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye. Department.

0: Nutraceutical Incorporated at ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, e puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo po mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. E yan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, oh, mga kasama po mga kaibigan. At syempre, mga kapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
1: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
0: Yan, sa mga kababayan po natin ha, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan, ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
1: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
0: Yun.
1: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, eh babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
0: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
1: Oo naman.
0: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
1: Oo, parang sasakyan lang yan eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galing yun yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
0: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
1: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
0: Ngayon na nga.
1: Lupas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung pampaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
0: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng pong papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas. Ayan, ang budget na yan. Pero pagka dating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit, na hindi mo talaga kaya matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa

0: bisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng ating pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also, yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano, paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung three, yung mga eliminative organs natin, ano, like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano, and other organs sa ating pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano, malinis.
1: Kaya nga yun yung ano, partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain, eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag, ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature, ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito, basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
0: So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak, ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade, ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto.

0: sakto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo. Kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saan pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sandone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Sandone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sandone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sandone Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, narap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Sandone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
5: Pwede po. Kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Sandone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
0: Mm-hmm.
5: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So, para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So, pwede kayo mag-take na Sandone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pagtake po ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no? Mm-hmm. Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
0: Mm-hmm. At isama nyo rin ano, yung mga poultry products. Huwag po man nang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultry yan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda dok, ng mga tilapia, bangus.
5: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
0: Yun.
5: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakihin siya.
0: Na-harvest na.
5: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng unang panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology yung ginagamit. Gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh, kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh, maaaring ito yung maka-apekto rin sa ating hormone. So, nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin. Yeah. Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan nito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
0: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalansin ng hormones sa ating pong pangangatawan.
5: Oh. So, kasi meron nga niyang partner. Meron niyang soybean.
0: Mm-hmm.
5: Na yung soybean ay may isoflavone.
0: Yeah.
5: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansin yung ating hormone.
0: Mm-hmm.
5: Okay? So may isoflavone yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
0: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inamin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
5: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
0: Mm.
5: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
0: Mm-hmm.
5: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
0: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa ating pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kinakailangan yan ng
5: sumaka, vitamin C, kailangan mo din. Kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
0: Yun. Even our ano, blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema doon, ano, sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, no? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C, ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
5: Oo. Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
0: Yun na nga.
5: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan eh.
0: Mm-hmm.
5: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
0: Mm-hmm.
5: Pero once niluluto muna ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C. Which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
0: Mm-hmm.
5: Yeah, every day, we need to take vitamin C, no exemption. Kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Samsung Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Dok, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May baro po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
5: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga
0: marasok. Physically active dapat.
5: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng anong exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid, ano, mula sa premium D3, meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
0: Mm-hmm.
5: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
0: Mm-hmm.
5: Diba? So minsan naramdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay, nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit pa ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. I don't know. Kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto, ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga bara-bara sa ating pong daluyan ng dugo.
0: Yun, ha? At kung gusto po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3, kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yestro Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. O, sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Yung gandaan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Dok, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, mayroong VCO.
5: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Yan. Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagay yan ng organic VCO, yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
0: Kaya so mga kabayan po natin ha, kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang mga kaibigan ha, yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, clear skin mga kasama.
5: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggiya. Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela Koreana, diba? Gusto nila maging Korean skin, gumagamit sila mga peeling-peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, huwag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin para sa natural beauty.
0: Yun ha. So mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan ano, sa ating pong mga Yestral Clinic, kina din sa ating pong Lazada and Shopee. Paladok, naman, napakabilis ng oras po natin. Mga may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
5: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyong pangkalusugan dahil naniniwala ako ano, personally na tama si Ernie Barone, ano? Knowledge is power. Yes. Sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa maagang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA-approved na mga produkto. Siguraduhin lang mga kaibigan na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para pong makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasawang nagpapaalam, yung pulingkot, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa, mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: Mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko yung mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalakad, blam, blam, blam.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: FM 103.9. Nababayagtar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
13: Mo dito yung 40 million na ginastos ng Office of the Vice President para sa gamot, medicines.
14: Yes, ma'am.
13: Walang supporting document, Mr. Witness?
14: As of this time po, wala po silang binigay na supporting document.
13: Ito ring 10 million na ginamit bilang liquidation sa travel expenses ng Office of the Vice President para sa confidential fund. Ano-anong mga dokumento ang sinubmit para dito?
14: Pwede pong paulit po ng tanong, ma'am.
13: 10 million ang sinabi mong travel funds na ginamit ng Office of the Vice President galing sa kanyang confidential funds. Meron bang sinubmit na dokumento ang Vice President para i-liquidate itong 10 million na travel funds niya?
14: Wala po silang sinubmit na document supporting that disbursement.
13: Itong mga payment of rewards, magkanong payment of rewards?
14: Ang ulit? Kanilang payment of rewards po ay 10 million pesos based on the submitted revised accomplishment report.
13: Okay. Itong 10 million na ginastos o binayad ng Office of the Vice President sa mga nagbigay ng information ba to?
14: Payment of rewards for the...
13: Rewards. Yes, meron bang mga dokumentong sinubmit ang Presidente? Vice Office of the Vice President para i-liquidate itong paggamit ng confidential funds niya sa rewards?
14: Wala pong silang sinubmit na document po in support of the payment of rewards as of the this time.
13: Okay. Ngayon?
14: This ano po, as of the date nung AOM po.
13: After issuing, sabi mo may audit observation memorandum na previously marked for reference is Exhibit P-1-12-B na common exhibit with the respondent. Pagkatapos na issue itong AOM, anong nangyari afterwards, if any?
14: After po namin ma-serve, after ma-serve ng ICFAO yung both AOMs po, nagbigay si Office of the Vice President ng kanilang response.
13: And if I show you a copy of this response of the Office of the Vice President, will you be able to identify the same?
14: Yes, ma'am.
13: Your Honor, please, again, this is a stipulated document.
4: This Assistant is, counsel of both parties may approach the witness to guide him as to the document being identified.
13: This is Exhibit P-1-12-C for the petitioner. Prosecution.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: XFM 103.9.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
2: XFM Santon Gold Live Testimony.
3: Aurora Valley Siniloan Laguna, laging nga CD kahating gabi matake, sumubok din ng Santon Gold, wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na

0: sa Antone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominay Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: FM.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH-FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na sa ginpadako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas yung amin, bigit sa mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: Mamayagpa, mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Ang pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan.
4: Endless Love.
3: Lunes tugtog Biyernes, Las 10 tugtog Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi upod

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and the Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: SFM Exciting!
2: Para sa mabakot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, Malunggay, Saluyot, Ampalaya, Wheatgrass, Barleygrass, kag Vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
3: XFM kid how?
4: Kay pagbuktaw ko, balita dayon mo.
3: Nga XFM kid?
5: Inami ang music ah.
3: Nga XFM kid?
5: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka, may arapin sa mga balita. Blab, sun, amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
6: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9
4: XFM News.
5: Kiken sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Inanonsyo ni Mayor Greg Gasataya sa flag ceremony kaina sang aga sa Bacolod City New Government Center ang bago nga department head sang syudad. Ang duha ang officer in charge ng daan sa mga departamento. Amo sanday Dr. Maria Laarni Pornan bilang head sang CDRRMO kag Maricar Quiro sa City Agriculture Office. Si Pornan ang 27 na katuig nga nagiserbisyo sa gobyerno bilang isa ka medical officer sumugod sa tong 1999 kag nagsugod man ini bilang or sang 2011 bilang Bacolod City Health or sa Bacolod City Health Office sang 2021 sa Local Disaster Risk Reduction Management Officer. Kag nangin OIC isang CDRRMO sa sininga tuig. Samtang isa naman ka registered agriculturist si Quiro kag nangin agriculturist 2 sadto sa Provincial Veterinary Office. Kaginabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-ugyon ng Pilipinhoon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
8: XFM Cebu,
9: XFM Bacolod,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

17 on the clock, mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome na sa inyong programa, pagpatak alas 4, ang Extra Drive. Ang inyong kaupod sa pagbiyahe-biyahe. Pero I know, ang iba nera wala pa nakagawa sa ilay opisina, sa ilay ng eskwelahan. Ang iba, no, although nagahulat-hulat na lang git, ginatulok na nila sa masakit ang ilang time card. Oh, wala na sa obrahon, tulok na lang sa time card and then punch out na karon. Pagpataka, alas 4:30. Oy, nag-early siya. Okay, depende mo na sa scheduling eh. Diba? May ara gani iba niya nga opening, closing, no? Pero kung regular lang yan ang mga opisina, no? Sa butang tabi, ikaw ang nag-obra ya, no? Nga 8 to 5. Pero ang ibang gani niya, 8 to 6 or 9 to 6, I mean. Amo na iya kay dapat kuno amo ina ang inoras. Dapat makumpleto mo gid ang 8 hours. O sige, ginakondisyon ta lang kamo. Ah, diba? Kanami, kung mabatian mo amo to nga mga klase sa music, especially kung si Shaggy na ang imo mabatian, kasi siya gilid man, ang imo ang imong pulungkuan, yung gustong-gusto mo na ginmagwa on a Monday. Take note. Pero sige, sa atin yung pag-drive-drive sa siniyang na hapon. Let me do the talking. Let me do the information yung ginahatag sa inyo. Let me do the information. No? Let me give you the information. Yun, yun. And then, syempre, relax man with the music. Sabayan natin, Kaya kung sa diin, makapag-cool down sa aton niya yung pagka-butang natin, peace off, or hindi ganido, na ano ka na, na overload ka na, na stress ka na sa imo yung obra, kag sa imo nga mga activities or mga lessons in school. Diba ka nami lang? Basta yung positive and cool ka lang ang imo daraya nga sitwasyon. No? Sige, hindi ko na pagpadugayan because nag-enjoy ka sa music. Well then, I'm going to present it to you. All you have to do is to turn the volume on. Kinahanglan patunugan gid para nga mabatian sang bugos diraya nga tupad balay. Kunara ka na sa imo yung nga balay. And then may gana ka na nga magiyo-giyo para sa pagpadigamo. Sa mga nag-ano dagali ha, nag-prepara ang mga katropa naton sa mga markets. Diin ka man subong nga market, Central Market, Libertad, Ukon Burgos Market. Pati dira sa may Sumagua. Hello sa inyo dira tanan. Ang ato niya nga musika ang ginhanda para sa inyo. Kaupod ang ato niya mga drivers nga nakatutok gid sa karon. By the way, sa mga nakatutok sa aton nga lidera sa may Kabangkalan City. Happy, happy listening and kabalubala ka mo. O diba, gitipranuhan. Nga birthday subong sa ato niya katropa. Si katropang Rodel Caballero. Happy, happy birthday to you, katropang Rodel. Kabay pa, no? Nga makatilaw man kami spaghetti. Para sa long life. Pero ang wish ko gidya kay katropang Rodel, no? Nga, na mangin malipayon, especially sa married life. Thank you so much sa kay katropang Nanay Esmeralda. Bawgin banggaan, gikukagina ni Nanay Esmeralda. Suno kay Nanay, siling niya, XFM. Sige, yes, Nay. Bawg kilala, yagi tayo. Si Mommy G, yes, Nay. Kung makasabat ka sa musina, ka namin pamatian, no? Ano mga elders nato, namuhin na ang pagsabat sa ila. So, Nanay Esmeralda, madawag yung salamat. Kinanamihan siya kung nga mamati sa aton. Sige, enjoy. Madaan si Nanay sa mga music, ta. O, sige, ang imodera nga, ano na yan? Ang imodera nga, ano ganyan nga panawag na nga, ano man? Anong may dahon, balasag kamote, gimputos, alupi! Ayan, namiton mo gid ang imong alupi, ano adlaw na ha? Thank you, Nanay Esmeralda, kag sa tanan nga mga nakatutok sa aton sa karon. Niin ka man nga bahin sa Negros Occidental. It's time for Extra Drive.

0: FM.
1: Sunton Plus Gold.
2: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sunton Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sunton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunton Plus Gold.
3: Pumili sa mga butika.
1: Sunton Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Dibidib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilal ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Chronic pain,
8: ang sakit.
7: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, karang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain.
9: Bibili sa mga butika.
10: Hala, ka-exciting!
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
13: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon, kag vitamin D3.
14: Ako si Mark Villasis, ang Villa Monte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
16: Siguradong sisiglang pakiramdam.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid.
15: The all-in-one sa presyong magkaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Mga katrupa, exciting!
18: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa tanan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
19: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas
18: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amo na siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nang ginatawag nga angina.
19: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
18: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
19: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
18: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil ngayon ako kung sa heart attack, kung sa brain stroke. sa istoryanta mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang magkatong sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ila sining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ila sining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Kailan na kung may kwarta ka eh, kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo, para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, alang-alang.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulik sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
8: Evergreen Herbal Capsule.
18: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na dayon, haga na ganun o kunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Suno sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
18: Tandaan nyo lang, ewan ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachimpo ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga sunod man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambalan ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
8: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
19: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Kuman Karis
20: Sentro
21: come sa Bullseye
22: Department of Agriculture. Kamusta
23: ka? Ayong hapon.
24: 103.9 XFM. Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: 8:35 na. Kung gusto mo may baluan ng oras, still an extra drive, go po si Mommy G. And sa siniyang nga hapon, ano ka nami, gid, ano, nga magpangape-ngape kita. Especially kung gusto mo, hasta pa yung mag-abot sa inyong balay. Very active ikaw, alert, alive, and awake. You know what? Ang kinahanglan mo, especially kung doon ko overwhelmed ka na get sa imo yung trabaho, ano? You need more than your daily coffee. Dapat, miyara ka din ayas ang nag-suporta sa imong mood as well as your energy. And, pampaano pa, iniibalaya, pampahalata nga ang edad mo gali is much older than how you look. So, muna mag-inom kagit sa aton niyang Santon Gold Coffee Mix kay may-ara ini sa glutathione and collagen para sa aton niya skin support. By the way, nagapapuli na sa Bacolod. Uy, grabe ako ng ulan. Dara sa may kabangkalan. Tuod na, katropang Rodel. Eh si katropang Lord Will Prudente ang nagyabiyahe na padulong sa Bacolod. And Basco Gidara, ang XFM sa kabangkalan. Madamang giging salamat! Namiangi ko na malamang, babalaan ko ganyan kung taga-kabangkalan ka, kung the way you speak. Okay, sila na sa, ano, sa taga-kawayan. Although, by difference, gidman, no, sa ilayayang intonation. Pero, babalaan ko ganyan kung kabangkalanon kang tunay, kag-kawayanon. Ano na, ilahan ako magbalik nira sa south nga bahin. Pero anyway, no, muna gina-recommend ko sa inyo, parang, again, may ara ka sang energy, kag Pampa Beauty, ang ato niya Santon Gold Coffee Mix. Hindi na ka muna mabudla yan, magpangita, kaya nga, available ini sa mga butika like Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Rose Pharmacy, Sincere Drugstore, and Grace Pharmacy. So, available na, ha? Matigani sa mga butika nga malapit lang sa inyo, may ara ina. Again, hindi magkalipat, Santon Gold Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated. O diba, kanamigid dyan kung may nahibaluan ka o dugangan ta because it's time, you know.
1: You know na ba?
2: Aha.
1: Gets mo din to.
2: Mm-hmm.
1: Next time, you know. Next time, you know.
0: Yes, next time, you know. Especially sa siniyang nga bulan sang Agosto. Sa tanan nga, naga-eskwela, kapin pa sa mga naga-opera, and naga-observe, gidya, sang holiday. Pero, syempre, sa mga naga-observe sang holiday, nga, ga-work sa gihapon. Kaya nga, wow, may ara na naman ginapaabot. Nga doble sa dugang sa inyo niya nga daily nga sweldo. Next time, you know, nga may mga holiday this coming August sa tagani. Ano na ganing date subong? Doon nalipat ako. Yari na kita sa ikatatlong adlaw sa bulan sang Agosto. So we need to wait, no? Nga magtupa ang kalendaryo sa Agosto 21. That is a Thursday, no, siniyayang 2026 because gina-observe ang Ninoy Aquino Day. Thursday ba yan o kung Friday, no? Ang August 21. Well, anyway, that is a regular holiday. So it means if it's patak sa weekdays, tapos ga-obra ka, double pay! Wala na may ano na si Chris sa double pay nga ginatawag. Ini naman yung August 21, ano, nga Ninoy Aquino Day, of course, ina-observe ang death anniversary sa former nga senator nga si Benigno Aquino Jr. And August 22, oh, pwede ka na ka-vacation leave kaya extend na ang weekend. Check yun ba ang kalendaryo? Kaya wala ko ni kalendaryo. It's 21 Thursday. Paki-check lang. Gina-check yun ni Chris ang kalendaryo. Gina-secure yun ni Chris. Nga 200%, no? Kay regular non-working holiday, no? Ang August 21. Sige. And then, pagpatak naman niya August 25, regular holiday money na. Nga nagatuon sa Lunes nga adlaw. So, but siningon, there will be a long weekend, no? Pag

lang sa August 21. Kaya amuin na no ang mga holidays no August 21 te nagtuon pa daan nga Friday tapos Monday no so amo na gina consider sa iba niya nga long weekend but I'm still trying to check ano ang August 21 because sala diri ang nakabutang nila August 21 for 2026 falls on Friday so that is a long weekend so pagka Friday pagka Saturday Sunday, wala sang ubra. And then, paglapot naman sang Lunes, August 25, wala man sa gihapon sang ubra. So, wow! Pila na lang ka weeks, no? May 2 weeks ka mo nga mag-plano dira kung sa diin ka mo ya mag-long weekend. So, ara na ha, ginatag ko sa inyo ang ginatag ko na sa inyo ang good news! And of course, it's time, you know. Ang mga planning tips na to, nari na lang pampadugang bonus kung baga, no? Sa long weekend. Dapat may ara ka mo sa vacation leave strategy. So, mag-file na ka mo sa inyong vacation leave. August 20 pa lang kung gusto ninyo or gusto nyo ginaya sa 21. Galing kayo wala ka man ubra gani sa 21, no? So, August 20 pwede ka na. Ka-leave, no? And then, balik ka na lang by Tuesday. So may arap man sa dapat nga i-consider ng mga travels like kung long weekend, ideally na, para sa domestic lang nga trip, ha? Pero kung much money ka nagidya, nga you can afford nga mag-kanto dito sa ibang nga pungsod on the 20th or on the 21st, and then balik ka na lang yan on the 25th, o diba? Shado ka daming pera. Pwede get ah. Oh, short international tour kung baga, no? So enjoy the getaways na inyo yung ma-experience sa siniya ng coming holidays. Of course, may mga working arrangements, Madera. You have to consider also. Depende na lang sa klase sa ubra ninyo eh. Like, for us, no? Ara kami sa media, tido alang-alang, gidang pag-observe, no? Nga wala gidang ubra sa holiday, no? Kaya kinahanglan namon mag-alagad ukon mag-servisyo sa inyo sa ere. Alright, so next time you know nga sa August kali, may ara kita ya sang mga holiday. So, it's a regular non-working holiday. So, expect gika modera, no? Sang ginatawag nga additional compensation for those who are going to work. Okay? So, anyway, amoy na ang atan niyang isa ka segment para sa atan niyang extra drive. We will learn more kung kamo magatutok always diri lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si

0: Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister the pain. Resita, sige na madulang pagsakit sa ngakong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9
4: XFM News.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Nagsunod na sa not guilty plea ang Sandigan Bayan 1st Division para kay Senador Rodante Marcoleta matapos nagpamalibad ang senador na magsunod sa plea for violation of Presidential Decree 46 bangod sa pending motion sa Korte Suprema. Iniya may kaangtanan sa 75 million pesos ng undeclared donation na ginaligar na bato ni Marcoleta antes ang 2025 midterm elections sang nagpadalagan ini bilang senador. Una na nga ginpahayag sa ombudsman ang tax para sa pagsambit or sa nasambit nga donasyon nga ginbayad sa Disyembre tuig 2025 ukon halos 11 ka bulan matapos ginhatag ang donasyon sa Enero tuig 2025 apang ginapabilin sang senador ang iya pagka-inosente kag gintawag nga politically motivated ang mga kaso batok sa iya. Kaginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod, palanakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa kaugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.
4: XFM News.
3: XFM 103.9.
6: Mamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
7: XFM Cebu,
8: XFM Bacolod, XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kau po si Mami G. Extra Drive on XFM. 1, 2,

you can do that sa long weekend. Wow, in just a few days, ah, you can travel around the world. Good for you. Amo na gani siling nila, no? Nga kung mag-travel ikaw, dapat gidyang himuon mo ina. Kahit anun mo na ang kwarta kung taguon mo lang, dapat you need to spend time. Nga ikaw ang maka-travel man to explore, no? Ang iban nga lugar and to experience what it's like to live sa amo na nga klase ng mga lugar. Okay? So, trip-trip lang. Para sa mga gusto mag-travel, no? Sa maabot niyang long weekend. By the way, alas 5:13 na ang ato niyong oras. This will be the last hour para sa ato niyang extra drive and you are expecting light traffic for now. You can travel easy, no? But then, may mga part nga daw ka-heavy gids ang traffic along Araneta Avenue. Kahit sa Lacson Street, okay? So, kabalo naman kamusin, ha? And kayo nakitaan ko, Dibi, halos green gid, no? Ang mga dala noon, diriya sa Bacolod for now. Pero iwas-iwas lang kamoderaan ay inabalan sa may Rizal Street, Gallo Street, Long Burgos. Nga, sa Lacson is actually, kaya daw dira daw ka heavy gids ang traffic for now. And also, para sa atin yung weather, yes, may aras ang bagyo diriya sa Pilipinas. Although it's not expected nga mag-landfall gid because mag-curve gid ini siya, ano? And slightly nag-accelerate ini while moving sa coastal waters dito yaya sa Isabela. And expected, no, ang sentro sa mataas ang bagyo nga si Luis ang aras sa may Isabela, waters of Divilacan, Isabela, moving northwestward sa kadasiguan nga 20 kilometers per hour. And ang maximum sustained winds ni 45 kilometers per hour, malapit sa tunga, kag may pagmadlos nga nagalambot sa 60 kilometers per hour. And by August 4, ari pa sa gihapon niya sa Philippine Area of Responsibility until the 25th, until the 5th, no, of August, alas 2 ang kaagahon, ara na siya sa may Apari, Cagayan. But for now, yara sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang central and eastern portions ang Cagayan, as well as ang Isabela, of course, including manggali ang Babuyan Islands, Quirino, eastern portions ang Kalinga City, and Mountain Province, as well as the eastern portion of Ifugao and the northern portion of Aurora. So, here in Visayas, hindi kita masyado ya-apektado. And that's good, no? That's good to hear. Kaya kabalo naman kita nga may mga areas pagidman, especially diri sa Bacolod, nga gabaha-baha pa. But of course, ano, sa nabilin niya bahin sa Pungson, especially sa Negros Occidental, Western Visayas, and Palawan, ang southwest monsoon naman niya ang nag-aapekto sa atot sa Quiron, with bringing cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Nga experience man nato, ano? Halip pa kainas ang aga. By the way, si Nanay Elvira Hilogo ang nakatutokit sa atot sa Quiron, requesting for the song Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. I'll just try to play that one sa sininga oras, ha, Nanay Elvira. Eh, madam, magiging salamat for tuning in always. Sige lang, ah, sa mga katropa naton dira, ano, nga nakatutok gid sa aton, you can reach me sa aton yung Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. You like that page, and then you can message us para sa inyong mga request, especially sa mga programa naton, like pagpatak alas 4, tubtub alas 6 ang gabi, ang aton yung extra drive, kaupod si Mommy G every weekdays. Alright, so I gave you already the updates sa atin yung traffic here in Bacolod, as well as ang atin yung weather update man nga nag-aapekto sa karon sa bugos nga Pilipinas. Kapos sa diin, mayara kita abi sang tatlo, no, ka mga weather systems nga nag-aapekto gid. The Tropical Cyclone Luis, Southwest Monsoon, and the localized thunderstorms. Bantayan lang ang mga dugang pagid ng updates, as well as ang ato niya nga mga showbiz chika later on sa pagbalik ni Mommy G. Katropa!
Halong lang sa pag-drive-drive ha. And sa inyo na iya nga pagbiyahe-biyahe, dapat gid ang inyo nga immune system ang bakod. Paagi sa ato niya nga Santon Vitamin C. Subong pa nga panahon nga grabe bala ang ubo, sipon, no? Ang mga kabataan, no? Ay sila gid bala ang ginaigo sa karon. Okay lang na mga adults, ya, yeah, no? Kaya sarang na nanila nga maatipa nila kaugalingon. But then, kinahanglan gid naton nga protection na ng aton kaugalingon, mga adults. Why? Because basi kung kita gid bala ang nagalaton sa aton niya nga mga kabataan. Okay? Kahit sa mga kabataan naton, syempre, hindi malikawan. They go to school. So, kung makakanto sa eskwelahan, may mga classmates, no? Gakalatnan man sila sa mga obusip o trangkaso. So, paimnon gid sa aton niya Santon Vitamin C. Wala labot yan nga nagapastrong ini sa immunity. Nagsuporta man para sa healthy looking skin. Kag nagsuport sa tissue health and overall wellness. Ang Santon Vitamin C, himo sa Yes to Health Incorporated. Hapit lang, dira sa may door number 46, Winko Building, Lizarre Street. Dari sa Bacolod. Why? Because dira namtang ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Ang tanan ng mga products from Yes to Health Incorporated, sa mga kape, sa ating mga food supplements, as well as sa mga habon, ano? Pati na ang Vision X Plus para sa ating mata, and ang ating Turbo Dietary Supplement for Men. Kahaga, ang ginala, ano ko gid, ang akong favorite, ang ating Santon Plus Herbal Oil. Ginagamit ko gid ina. So, kamo man, try man ninyo. I'm sure naka-try na kamusi na, no? Sa mga wala pa, then it's time para matistingan ang aton nga mga Yes to Health products. 519 on the clock. Gusto nyo nga medyo maka-indak-indak gamay. Ang inyo dira iya nga mga tiil, mga batiis, kag ang inyo iya nga ulo, pati na ang inyo nga mga kamot. Well, here's Inigo Pascual. Dahil sa inyo ni mga katropa naton, ang Extra Drive.

0: Request on X.
1: Yes, hindi ko pwede, baliwala, ang mga nag-request sa aton. Pero timing lang ginang beat niya, no? So we can play it right now. Jowin! Nag-message sa ato niya yung Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Madawag yung salamat. He's requesting for this song, 325 from Ding Dong Avanzado. And Jowin, tagadiin ka. Mention mo lang diri ha, para malawag ko. And thank you, Ged. Sige ha, pamati ka perme. Kag-request ka, para nga ma-play man nato ng inyong song. Just like kay Nanay Elvira Helogo. You're still listening to 103.9 XFM Bacolod. Kaupot si Mommy G.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gid sa una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kaya namin kid, kaya wala akong gina-insomnya. Kagman namin man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga pagkita. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katupa,

7:47 on the clock. A few more minutes and I'm gonna leave you na, mga katropa. I'm going to save this seat para sa kay James King sa iya programa nga Extra Service. From 6 o'clock until 8 sa Siniyang Gabi. Sa mga nakaabot na sa ilang panimalay, well, thank God you're safe and sound. Sa iba naman daraya nga that's stuck in traffic, okay lang na. As long as amoy niya ninyo na pamatian. Daw, maka-smile-smile ka lang sa gihapon. There's no need, ano, nga magpainit sa ulo. Sa nasiling na. Dapat cool ka lang, katropa. And ang pagiging cool, kay ti, part na naiyas ang aton mayang health. Kung may ginabat siyang ikaw dira, sigurado irritable ka. Amo na gani nga dapat, paayuhon gid ang aton niya yung wellness. Pagi sa Yes to Health mga products, nga kung sa diin, una-una gid ang aton yung ultimate trio. Ang ato niya Santo Plus Gold Premium G3 Softgel Capsule and ang Suntone Vitamin C. Amo gini ang makabulig, ano, para yung mapaayo ang ato niya nga lawas every day. As well as, pwede gi ka mo kagamit, ano, karon pag-abot ninyo sa inyo panimalay, di ba, makadigamo ka mo and ang tanahan nga ba, lahas ng tipo na naman dira. Pwede gi ka gamit sa pag-panibin or pagpaligo ang ato niya nga Santo Plus Herbal Soap or Clear Skin. Either sa duha, pwede gid ninyo inaiya magamit. And also, karon sa gabi, pagtapos pa niya po, pwede gid kainom sa ata niyang Santon Gold Herbal Tea. Para nga ang inyo dira iyang makakasbala, no? Ma-detox ang mga hindi or unnecessary, no? Nga ara sa sulod sa ata niyang kalawasan. Ilabi na sa ata niyang tiyan. Hindi ka ba kalipat na mabakal sa ato niyang mga Suntone products from Yes to Health Incorporated sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, Sincere Drug Store, kag sa mga butika malapit sa inyong lugar. And by the way, pwede na kapahapos. Pagi sa pag-order online sa ato niyang mga produkto, gamitan lang ang inyong TikTok or your Shopee account. Was naman, uptanay sa gihapon. Kaupon si Mommy G. Alas 4, tubtubala sa isa. Ang aton nga extra dry.

0: Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kista at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Upon tulid sa nawad na mga pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. SFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News. XFM Time, alas 6:02 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Diyari na ang nagpangunang balita. Nagpamalibad ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa pag-ako nga gingamit sa Office of the Vice President ang 125 milyon pesos ng confidential funds sa sulod sa 11 kadiyas o kung 11 kadlaw sa Desyembre 2022. At pamalibad si Attorney Michael Poa sa defense sa pag-stipulate kung pag-agree sa stipulation ni Prosecution Counsel Lorna Capunan nga ang Office of the Vice President ang nakabaton sa 125 million pesos nga balor sa confidential funds sa Desyembre 2022 kagini ang na-disburse sa 11 kadlaw base sa Commission on Audit Records. Ginpahayag ni Poa nga wala sila sang stipulation angot diri. Samtang nag-agree naman si Poa kay Capunan nga ang Office of the Vice President ang ginpainan sa 125 million pesos ng confidential funds sa 2022 kagbase sa ilang counter stipulation ng munang balor ang ginaprobahan ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang handa naman ang defense napahayag ni Poa sa pag-stipulate sang lista sa mga dokumento nga mag-provide magluwas lamang sang acknowledgement receipts nga may petsahan in Desyembre 21-31-2022. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata mag Vision X Plus para sa nag-ugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: bring it on.
1: Musica, istorya, istorya.
2: Ano?
3: Parini.
1: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service. With James King.
5: With James King.
4: Sa XFM.
6: Katroba, mahal na naman ang gasolina, buwas! Nagpatog kong ka na gasolina, gasolina, krudo, mga katropa, pati ang palangga mo! Mayong gabi, ini ang extra service at your service, si katropang James King. So, to balas 8 sa gabi, good evening, good evening, good evening. Kumusta ka mo dati? Una, para kita mag-off the night sa atong programa, mag-istoryahan ay anything under the clouds, mga katropa. Galoon. Of course, atun nga balita espesyal, balita kag impormasyon nga dapat mo mabalan kag mahibaluan. Inadulong sa inyo, of course, ang aton nga Turbo Dietary Supplement para pagun ka, bakod ka, pagsik ka, mga katropa, ganado ka, excited ka. Kahit kuhimo ini sa klavo, kag klavoas ka, makakag klavoas ka, nga makabulik para ma-enhance ang libido sa lawas. May mga kilala ko gani, even mga drivers, ginainom nila ini bilog, adlaw, sadlaw, mga katropa, kay gadugang kuno ila, ano, gadugang, hindi lang ini pagbulik, ano, bala, para daw ganado sila sa gabi. Hindi, para bilog nga daw, may kara sila sang kapagsik. Mag-drive man sila, mag-ubrahan na man, mga katropa. Ina ang purpose ng ating turbo dietary supplement. Ay, hindi lang siya pampaano, pampahorsi-horsi, tigidig-tigidig. Pampaano na siya, pampaka daw arna-alak karabaw ang ubra mo, bilog nga daw. Turbo dietary supplement. Parang mabakal online, especially, of course, aton nga Yes to Health Store. Okay, 6:16, aton oras, mga katropa, no? Pagitaan nyo lang si Miss Angeline sa aton Yes to Health Store para mabuligan nyo kamunya kamo kung ano ang nagkakaangay nga food supplement para sa imo. Actually, pwede inatanan para sa imo, no? Katropa, no? Gato ka mo, magbisita ka mo. And, ikaw bala alam, katropa? Ikaw bala gagata ang utok mo? Matalino? Bright? Smart, mga katropa? Ako ya, sang nagulan, sang pagbutwas ang mga ano, pagwas ang mga kaalam, no? Kagahon kaginwangin ng mga katropa mo. So nagpaulan sang kaalam, no? Kapag ka-bright, pagka smart ang heaven, ba, na-late kumata. Na-late kumata. Why? Kuna, ano? Ikunat na late. Ang manang budlay. Gani sa mga estudyante natin, dapat ya aga pa kamo magmata. Para kung maulan man sang, you know, pagka-bright, pagka-smart, ano, mapaulan man ang heaven, urang kalangitan sina. Hindi ka mo late, magmata ka mo dayon. Early to bed, early to rise, siling gani. Makes a man healthy, wealthy, and wise. Yun, yun. Kabalo ka na, ang inang asong. Early to bed and early to rise. Makes a man healthy and wealthy and wise. Yahoo! Ang galing! Thank you. Sige, mga katropa. Speaking of mga alam, kagatang mga utok ng mga kabataan, estudyante, ha? Ang presidente sa Pilipinas, mga katropa, may mando nga. Pangitaan nyo tanan ng mga maalam ng mga kabataan, ng mga estudyante. Alam nga mga pigado. Pigado, pero maalam. Kag gastar sa mga ano, sa mga remote areas, may mga muna mo, may mga kabataan nga alam para sa mga bisan na hindi ka eskwela, ara lang nga nagatinir sa mga nabukid ng mga areas, amo naman doon sa presidente pangitaon, hanapin sa iba't ibang sulok ng bansa, no? Ang mga mahipigado pero alam ng mga estudyante na ini sunod sa kay Palace President Officer Attorney Claire Castro, mga katropa, suluyag kuno sang presidente nga ang ini nga mga kabataan nga alam pero pigado ang maka-avail, sila ang maka-avail sang ginatawag nga Presidential Scholars, no, nga programa sang gobyerno. Sayang di na ta maka-avail kay hindi na ta estudyante. Sige lang, ah. Ay, yatag sa iba. So hina, ha? Para sa mga kabataan nga pigado pero may kaalam mga katropa, no? Kung iba niya genius sunod sa kaya sa presidente, pangitaon nila kay tagaan sila sa presidential scholarship. Oh, dugang pa ni Press Officer Claire Castro, mga katropa, no? Nagapati ang presidente nga madamo ka mga estudyante no aras sa mga lagyo ka mga lugar, pero dapat ka matagaan sa ginatawag nga scholarship sa gobyerno, mga katropa. Ini nga scholarship sunod sa presidente, dapat makalabot sa mga corner, tanan nga corner sa Pilipinas. Kay man ang ini nga mga bata deserve nga maging scholar, deserve nga makaskwela, deserve nga mapagwa nilang ilang makaalam, ang ilang dapat nga mapangitaon ng mga genius ng mga kabataan, no? Subong mga katropa, mayara ka lima ka mga scholars sa kada barangay. Kada barangay, lima ka scholar. Dala ka da? Ha? Why sila kasapat? Wala siya nadala si Chris, mga katropa. Wala mo ko nadala. So kada barangay mayara sa lima ka scholars, mga katropa, no? Nga matagaan sang tag 20,000 pesos, no? Mini kabayan sang presidential scholarship. Nabaton mo itong ano? Hindi na ako kitatay ka, no? Hindi ka na kabataan, hindi ka na estudyante. Hindi mo na niya mabaton yan. Pang loan ka na lang, pag-ibig, no? SSS, kung pwede lang pilit, pati pilit. Loan nanta na, no? Loan nanta na, loan nanta na. Hindi mga katro, going back, no? Ariya, 20,000 pesos. Kaba, dapat makavila sila, hindi nga mga alam, ng bright nga mga kabataan sa presidential scholarship, ha? Dugang pa ni Claire Castro, mga katropa, nga marami ka mga estudyante ka, no? Ang dapat, no? Kag-gusto sa presidente nga deserving kid angay sa ila para sa iya, para sa pamilya. Matagaan sang pondo, no? Para sila makaskwela maayo, para mabutong nilang ilang ha, pamilya, ano? Sa mabutong sa kapigaduhon, para mag-progreso mga katropa. Iyan ang dapat, no? To biscuit ba? Okay, so kung may arad na sa mga feeling nyo, deserving ang inyo kabataan, mga katropa, kung nabaten nyo ako da, sa mga nabukid ang agapamati sa programa nato na sa XFM, na magpaano ka no, magpalapit ka mo sa inyong mga barangay kay may aragid na, mga katropa. And may araw ako yung nabatian niya, may mga estudyante bala sa mga barangay, may allowance, may ginatag nga, ano, may ginatag nga allowance ang, para sa mga estudyante, ang hining ang mga nag-eskwela ng mga, ano, mga kabataan, identified sa mga barangay. O, diba, nami na, may na. Dapat makatumanggid sa ila, hindi makatukon sa DNDN. Diba? 622 ang ato ng ras, mga katropa. Madamo pa kita ba, gastorian. Dugay-dugay, at ibaba, balitas masyal. Obdan nyo lang ko, ha? Ini si katropang James King!
4: Extra Drive. Kaupon si katropang James King. Extra Drive with James King on XFM.
6: Good evening, Mami Alvira. May gabi na sa imo.

0: exciting, bro.
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Balbay Rojasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, niyandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious people nga daan, gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
12: Mga katupa, exam.

0: James King. Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα,
0: at iba pa. Σα Extra Service.
2: Extra Service.
0: Extra Service. With James King.
3: Oras, mga katropa, alas 5.41 na sa gabi. You might wanna check or synchronize your time. Agin niyo ang mga relong, ang mga cellphones, mga katropa. Alas 6.42 na, oh. Maying gabi da sa mga nanay, tatay, iloy, amay, nga nakapuli na nga may dala. Pasalubong, bisang pia, bisang piaya lang na, pang yamis, mga katropa. Diba? Pasalubong sa mga kabataan. Di kung wala kabataan, kumatigulang, edi fruits. Ay, gabi. Katropa ang oras natin, no? 6.42. Kagoras ang ginadulong sa inyo sa aton nga duha kahabon nga makabulig gid para maghami sa inyong kutis. Ang Santon na plus herbal soap ay ini makabulig para makalikaw ka sa mga skin allergies, mga muna siya. Makalikaw ka sa mga skin irritations, mga katropa, no? Kag, upod pa ni ang isa kahabon pa natin ng clear skin. Ang clear skin naman, mga katropa, amo naman siya ang habon nga makabulig para maghamis pa ang imong kutis. Pero aside from sa mga habon nga mayara kita, mayara makita sang Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee naman niya katropa, grabe pag ini niya, may gluta, may collagen. Makabulig para maghamis ang imong supat, magwapa ka. Pareha sang aton nga topic sa aton nga sininga gabi, oh. Sa aton nga Ate Papa katropa. Kilala niyo si Kim Gu Yun, no? Yun no un. Si Kim Gu Yun ba? Kung nagalantaw ka mo sa yung mga TV series, kung mahilig ka mo sa K-pop drama o K-pop series, mga katropa, no? Ang gagwabalas ang una sa Goblin. Yan. Subong ang The Price of Confession, no? Ang Everything Else. You and Everything Else. Ang Yumi Cells. Yan. Love in the Big City. Exuma. Yan. Inang pila lang sa mga madamo pa, mga katropa. Di ba gupagwapa siya? Ang beauty niya, mga katropa, well, mambal mong typical, pero grabe ang iyang sex appeal. Gupagwapa gid niya sa iya, katropa. Oh, perteng apila sa sininga babae ay kagwapa, no? Hindi siya tong daw ang beauty niya, hindi siya tong daw may mix nga, may mix nga Japanese, o mix nga American or Spanish, Korean gid siya, mga katropa, pero gwapa. Ay nako, dako gwapa sa iya daw, fan ko niya, no? Again, si Kim Gu Un. Sakto. In tears siya. Maluha-luha siya, mga katropa, no? Mabot ko sino partner. Nagkaswerte mo kung sino mangin boyfriend sino partner sino. In tears, pagkatapos siya magdaog sa grand prize sa 5th Blue Dragon Series Awards, katropa. Lantawan niyo bala sa, ano, sa internet, i-google niyo kung kagwapa siya. Gwapa-gwapa. Pati sa mga ano yung mga katropa, sa mga series siya, malantaw mo kung gina-close up siya gano'n. Ay, perte kagwapa ng babae. Siya, mga katropa, no, ang nakakuha sa top award against sa 5th Blue Dragon Series Awards. Kiniwat sa July 31, 2026 sa May Paradise City sa Incheon, South Korea. Oh, iniabi nga artista, katropa. Well love, tapos award-winning actress. Madamo siya sa mga ano, madamo siya sa mga movies, madamo siya sa mga series, mga katropa, shows kay Doug. Pinasahiyang appeal, no, sa sining babae, sa sining actress, no. Actually mayaran siya sang tatlo ka mga projects, no, sa 2025, bago lang ang you and Everything Else, ang The Price of Confession, kag You Miss Cell, katropa, no. Hindi nga mga project lang, mga katropa, ang naghatag sa kay sang no, nag-glimpse sa kay Kim Joo Yoon kung ano siya ka versatile, no. Grabe ang iyang versatility, mga katropa, no, ang iyang abilidad kung paano siya mag-transition from one role to another. Effortless, kuno katropa. Effortless, no? So, one genre after another, di ba?

0: Tag, the advocate, no, a missing body, 2016 naman Chinese in the trap, kagang the guardian, okon, the lonely and great god nga goblin. Ah, ito man yung si goblin, isa sa mga nagsikat man nga, ano, nga Korean na TV series dito sa Pilipinas, mga katropa. Ah, diba? Ina si Kim Go, Kim Go Yun. Ay, kagwapa. Tingabayan ang ginadulong sa inyo mga katropa sang Vision X Plus. Naka Vision X Plus ko, amo na doon pananaw ko sa perte ka gwapa na Koreana mga katropa. Ini ang Extra Service with katropang James King. May gabi.
1: Extra Service. Extra Service with James King.
2: Mga katropa,

0: After what? Exciting!
1: XFM 103.9 XFM News!
2: XFM News! XFM Time! Alas 7.1 sa gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Makulad. Yari na ang nagpangunang balita. Nagbungguan ay ang duwa ka firefighting helicopter samtang nagapulong ini isang kalayo sa nagluntad kasunog sa northwest ng Athens. Latnago ng wildfires in the summer bangun sa record-breaking heat waves kag malakang pag-ulan sa diin nagapati ang mga scientists nga dala ini sang climate change. Payag sang fire service sa Greece nga nagbungguan ay ang duwa ka mga helicopter samtang yara sa firefighting operation. Footage ka makita sa ilang forecast weather Greece Facebook page. Makita ang pagbungkuhan ng isang duwa ka mga helicopters kag pag-ibuhal sa ang kalayo. Nakita na ang mga crew sa isang helicopter kaglunsay safe ang mga ini. Samtang nagapatay naman ang search and rescue operation sa mga crew sa ang ikaduwa nga helicopter. Kaging inang balita sa 103.9 XFM Bacolod, kinadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa Dagogyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM
3: 103.9. Exciting, bro!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na trainee, hindi rin maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka. Samson Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
1: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mga katupa,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, namiyang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas yung namin, bigit sa mga DJs nila.
0: Wala isang konkreto nga sa bat.
4: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
0: Ka-X, ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid,
4: dapat. Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
0: XFM 103.9
6: Extra Service
0: Extra Service with James King.

0: Χαρούν. Μουσικά. Ιστορία. Ιστορία.
1: Ανώ. Παρίνι.
0: Ατύπα πα. Extra service. Extra service. With James King. With James King. Σα XFM.
2: Gabina ka tropa, 717 ang atin oras. Oras ang kinadulong sa inyo sa atin nga Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Softgel Capsule. Ini siya ang mga suplemento makabulig para makahatag sa baayong para sa inyong maayong lawas. Ang ligad, interview ko, gusto gid niya mag-express siya ng iyang pagpamatuod, mga katropa, kung ano nang naibulig sa iya no, sa Santon product. Wow! May mga termino pa bala siya nga ginambal. Ano na siya? Nalipat ko na term niya. Term bala sa mga Ilonggo, term bala sa mga ginabatsyag bala sa lawas. But then anyway, sa kanda mabatihan niyo ngayon testimonya katropa. No? Well, the final hour stretch kita. Tiyon para sa aton nga balita espesyal. Hindi na muna. Tatot balita special mga katropa. Well, bata pa ko yan, sa una yan, huben pa ko yan, malantaw ko ng mga movies at tunga daw isa kadlaw, do pulo robot ng ano, daw isa kadlaw, Terminator lang gani, di ba? Kontra nila, isa ka robot, ang iba, actually, halin sa future, nagbalik, no, para pangitaon ng bata, nga isa ka numangin na kontra, o kung siyang mangin na daw weakness sa mga robot, sa uli, no, Terminator mo na, di ba? Tapos, may harap pa itong kung nandunduman yung bata ko, Daryl, nandunduman yun ha, data analyzing robot youth life form. Oh, tapos, AI, kadaan muna sa mga ano, oh, tumutamot na katropa daw, kakatambo naman git. Gabi, no? Oh, you know, actually, makita nyo gani sa social media, nasa YouTube, makita nyo, nag-epa-TV event sa mga talent search, ga-enter na, robot, mga katropa. Imagine that. Oh. Piling pa nila sa una, tungod sa computer, dulaan kinobra mga tao, mamatama. Tindi lang na computer, subong yan, robot na git, mga katropa. My goodness. Dito yan sa California, may ara isang mga nagsugod na robot, ang Tau Robotics, mga katropa. Kabalo ka mo, ining Tau Robotics, nag-o-offer na sila sa servisyo. Timakon mo na, pati mga utility, dulaan nila obra. Janitor, dulaan nila obra, mga katropa. Pasi sa kadlaw, pati ang mga basurero, dulaan pa nila obra. Oh my goodness, no? So, nag-offer na sila cleaning services sa balor nga, pila ka dolyaris na $30. So, kung masobra, 1,800 pesos, mga katropa. Amo lang na, maninlo lang sila, mga katropa. Pero kada oras sila. Dito yung nasa Japan. Diri, malayo pa na, kay mahal-mahal. Maninlo lang, 1,800 pesos. Well, pila ganing kasambahay subong ano aras sa mga ano sa aras sa mga 300 or 250 mga kasambahay, I'm not sure, but then anyway mga katropa, no, ini ang ginpabutyag man actually ni gilang CEO no nga si Alex Cock, mga katropa, Cock niyo kun coach oh, basta si coach Cock oh coach ano kiba. Yes, coach, katropa, CEO at co-founder sa ang kumpanya, mga katropa, no? Ginsugdan na nila actually pag-offer sa publiko sa ilang servisyo sa ilang mga robot, mga katropa. $30, so kung masubra 1,800 pesos kada oras. Pabutyag yan, ang ilang ginatutukan na sa karon, mga katropa, no? Sa ilang atong pagpaningluman lang, mga pag-servisyo sa mga opisina o sa sunod sa abot ako mayara man sa panimulay actually sa states mo lang mga katropa kung mayara itong mga daw nag-offer mga good services magwaka lang sa iyo balay pila ka oras pagbalik mo tinlo na pero nagpaninlo mga tao may bayad man tinlo may vacuum kage everything amo na siya mga katropa kita diriya kahit kung maintas masarangan natin kita lang na ano mga katropa, no? Baklan lang natin ang ibang gano'n. Wala na panilhig lang. Paglampaso, maayara pa na. Buhi pa na, mga katropa. No? Pang trapo, ang kami gano'n sa balay, ano pa, ang may sakabahin sa gabalidang sa lugnamon, color ang to, floor wax na, okay na, mga katropa. Ano ba? So, apang ginako man mga katropa sa CEO ng artificial intelligence technology sa subong, no, ang hindi pa maka-fully control ko, no, sa humanoid robot, rason nga may matao sa gihapon nga nagka-control sini gikan sa central location kag sa bulig man sa AI. So, may nagka-control sa gihapon sa sini nga mga robots, mga katropa. Nagligad man, sugid man natin sa inyo sa robot, no, nasugatan niya ang isa kababae, and then nagbungguan na sila daw, nagreklamo, reklamo niya. So, galing ang ining ano, mga katropa. Well, may misunderstanding, robot, kagang tao, katropa. May alam mo pa sila sa presinto. Grabe. Japan na naman to, Japan, no. So, ang pila lang sa mga mahilig mo sa sininga robot mo na pagpanilig ka, no? Pag-vacuum, pag-pulot sa mga basura, makun mo na, mamulot pa sa basura, oh, kagiban pa. Samtang nagapati naman sila, no? Sige nga si ining si Ken Goldberg, mga katropa, professor sa UC Berkeley Engineering, nga 40 katuig ng experience sa field, tama pa ka temprano good sa liga ng mga abilidad or capabilities ng mga humanoid robots sa pagpanilo sa puluyan. Tood man, kita yung gani kung kisa ba, nilo kita, di ba? Mga corner-corner, dapat maano nila. Galing kung isang tao, bisa ng mga corner sa mga balay natin, di mo tinuluan. Gina-corner pa gani mga yabok, di ba? Di ba? Kamu pala, manindo ka mo. Kung kisa, tamad na ka mo sa corner nyo ginamit. Anong ginamit ng mga yabok? Oh, da, aminin. Well, tama pa kanot ka temprano. No? May mga controls sila gihapon sa mga tao. Galing mga katropa, nagamatamat na. No? Dari sa ato niya, malayo pa. Atong kung may ano, may brigada eskwela, robot na lang pakantoon mo. Malayo pa na. Brigada eskwela, robot na lang pa. Maninlo, no? Mga tod sa mga puno, no? Mga mamudyot basura, kung man ano. Malayo pa na sa Pilipinas, mga katropa. Hindi ka mo magkabalaka dito. 7:24 ang aton oras. Kung galing kakatabo naman yan, no? Mga ginalantawan natin nga, no? Nga mga futuristic na mga movies, mga katropa, kakatabo. Flying saucer, nakakita na ka mo? Ha? Sa Pilipinas siya damo, flying saucer. Mag-away ang mag-asawa. May flying saucer da. Ang ginigabahin sa ating programa, mga katropa, ginadulong sa inyo. Sang? Ang premium D3 coffee mix. Kung luwag nyo naman sa kape nga mas maisog, no? Kung coffee lover ka, ari-ay. May kape ka na, may D3 vitamins ka pa sa premium D3 coffee mix. 7:25, ito ang XFM 103.9. Uwag katropang James King.
0: Musika, istorya, chika, at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service. With James King.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayos ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Sister Pain.
9: Sigarin mo sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang aking ikot.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
12: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Santon Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores lapit sa inyong mga lugar.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Mga katrupa,

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Exciting, bro!

0: Apa? Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako pali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanamit. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Makatupa. May bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold.

0: Phantom Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes 300 stores nationwide. Tag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: And it's time to say salamat and goodbye, but not forever. I'll be back tomorrow, mga katropa. Partes na buwas. August 4 na. Agosto 4. Agosto 4. Raot ko no. Hindi na tuod na. Salamat git sa pag-upot sa atong programa sining gabi sa Extra Service. Para sa dugang ang mga balita at impormasyon, magtutok lang perme. Humalin sa agatubtub sa gabi, mga katropa. Bantayan dugay-dugay ang si tropang Troy Tisoy. Troy Tisoy and Company para sa phone pal. James King saying, hindi magkalipat sa aton ng mga produkto sang Yes to Health. Good evening, katropa.

0: Katrupa, exciting!
1: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
0: Yes! To help!
5: May namang kodere, Doc. Pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol, dira. Inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man tapang banyos, dira. Pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo. Kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic nga mga seafoods. So likawan mo na
6: Santon Plus Gold.
5: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nang dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize ang lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
6: The secret of health.
5: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon. Mainom kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
7: Kaya hindi mo nato no punggan ang magpangape. Kapin pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
6: The secret of health.
7: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
7: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawa. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
0: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
7: Ang Santon Gold,
5: yes.
7: May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
7: Nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So
5: mm-hmm.
7: kung may mga diabetes,
5: mm-hmm.
7: kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sang aton sining pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagin sini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
6: The secret of health.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
6: The secret of health.
7: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes.
7: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Kung ako ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
0: Yes! To help!
5: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
6: The secret of health.
5: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months, sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
7: Konsultagid siya
5: mm-hmm.
7: sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory,
5: laboratory
7: test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
6: Santon Plus Gold.
5: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones, ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
0: Yes! To help!
7: Pero kung halimbawa constipated yun ni Dr. Win, halimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
5: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom Dok Leo.
7: Yes,
5: kung isa kulang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon kadamo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
6: The Secret of Health.
1: XFM 103.9.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Exciting!
1: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Bean.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali is

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanig gasang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
7: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.

0: kid, how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, ang amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid, how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa atong natunan. Pampagkana sang uto. Kag-pampa-improve sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Good evening, people of the Philippines and all around the world.
1: Wawa, maka-around the world ka, ha?
0: Nga agali, rectangle world ang yambal ko.
1: Universe!
0: Oh, mabot kaya mo niya yambal ko, Bia.
1: Sige, ha?
0: Matanay ni. Welcome na sa phone pala na programa. Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na tamsi pa.
0: Maginap na kita until what time?
1: 12 midnight.
0: Gapisang?
1: August 3, 20 and 26. It's a Monday.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Sigurado, ha?
1: August 3, gani.
0: Lunes at Subong?
1: Monday.
0: Oh, my goodness. Kadasig sa mga inadlaw.
1: Yes.
0: Basi, ginapadasig ka man, guro, nga maano ka na? Mamana?
1: Ha?
0: Mamana?
1: Makabay pa.
0: Pero gandong ka man na makapamana ka?
1: Tani, eh.
0: Pamatiib lang, mangkot ko bala?
1: Ano?
0: Gahandom ka man bala nga makapamana ka?
1: Pamana? Wari!
0: Yung bala ka naging hindi kayo magsabat na yun. Pamatiib lang na yung ako rin amal. So saho mo ba yun, no? Pamana? Pamana? Oh, yan, amin ko yan. Hindi pamana.
1: Wari.
0: Isa ka mali pa yun, kag masinadyahon naman na gabi ang mapasa inyo samtang nagapamati ka mo sa XFM Philippines. Kay kita mabatian na sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR kag Panay Island sa Western Visayas. Partner to subong ang mga broadcast technician on duty man sa amon nga pagpangalagad. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Upunta si katropang
1: Ale.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
1: Noel.
0: Neil. Sa Bacolod, mabatihan kita sa XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Chris.
0: Chief Junel. Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: And by the way, happy birthday, Papa.
0: A birthday sa mga Rodel?
1: Yes.
0: Awala sa may wawart naman sa galing sa mga ba? Sana all! Augustinian, galing niya si ano?
1: Augustinian, sa?
0: Augustinian. Augustinian, Augustinian. August?
1: Tanya na. Otinian.
0: Happy birthday, Rodel, sa Antique. Mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropa.
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo. XFM Kalibo 96.5 with katropa.
1: Neil.
0: Charmaine.
1: Uy, balik siya, ha? Hello, Charmaine.
0: Sa Canlaon, mabatihan man kita sa XFM Canlaon 106.1 with katropa.
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropa.
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa XFM Sagay 87.5. Kag makitaan, mabatian man kita sa television via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Eskalante. Ari na ang inyong mga bugaw sa buong kagabihon.
1: Yes.
0: Kung gusto nyo malipay sa buong gabi, tukria kami.
1: Correct. Ano gusto niyo? Ang dila na lang o kon kamot gate o kon balls?
0: Balls? Ano na, vapor? Balls?
1: Balls?
0: Hindi na both.
1: Hindi na ba, hindi na ba butang isa?
0: Sa both. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo. XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag sa Globe 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ang phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. May turbo kamo.
0: Inaway.

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at muri gaoy. Premium D3.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-key time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto po ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy ug desire.

0: partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Hihimo sa maca o clavuas ka. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 8 minutes more to go before we hit the hour of 10 o'clock, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Gakatalas! Gakakarin away kage.
1: Probably.
2: Probably. Letter P.
1: Anong letter T?
2: Letter P.
1: P-R-O.
2: Oh, da yun.
1: B-A.
2: Oh.
1: B-L-Y. Oh.
2: Ba, tanda nga mo ba? Nagtuon gid. Balik na sa phone palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapa, gwapo. Mga kape ka na, healthy ka pa, like me.
1: Kakara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nag-suprayer sa nari-sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayang gabi kay Anong June Lapus, JJ Yan Yan, Family Mahilom, kag sabana ko nga si Joe Vic Mahilom.

0: San Escalante City. Kag Rose Alojera Herrera. Sir Troy Tisoy, hanap ko phone pal sir. I'm from Canlaon City. Lakal lang kay Shuti Boy ah. May Shuti Boy magtigayon sang mag-uyab yan.
1: Ay, correct yan.
0: Rekta kasal, may balay pa na libre. Tag-iya na nga daan yung Shuti sa Canlaon niya.
1: Oo, siyang Shuta, ang Suta.
0: Oo, siyang Suta sa Canlaon. Siyang nagapanag-iya sa Kabukiran, Kadutaan, pati Katauhan. Tapos ang nagapangadua si Bibiron.
1: Oh, correct.
0: Oh, wala na da may maka pamalabag da ba sa mag XFM na ganing ginapamatian. XFM ginaya kung lain nga istasyon ginapanghaboy na yung mga radyo yaya.
1: Ba, may akong radyo nang ginaboy eh.
0: Ano be?
1: Pati tao.
0: Bing-bing talidong sang Don Salvador Benedicto. Good evening. Salamat sa pagpamati ka. May caller kami sa line number one. Good evening! Hello? Anong mayo sa gabi? Kada ikaw gidya amon na first caller. Oh. Pangalan nanay?
2: Hello, Mami Troy.
0: Si?
2: Elmer.
0: Taga diin?
2: Iloilo.
0: Din si Iloilo?
2: Taga Maradroy.
0: Hoy, taga St. Barb's naman siya. Tiyano ka ron? Ano balita, Elmer?
2: Okay lang, Troy. Mayo kay Bagura ko tapos nangapunti na madol.
0: Ate, mayo ka pa kayo nakapanyapon ka.
1: Gani man.
0: Kami ya, wala pa. Ambot ako may madulong pa ni Samon Subong. Ambot kong si Ma'am Kik Subong bugtaw pa.
1: Tani, no?
0: Kaya doon nagluto sa inasal kay ina mo.
1: Oh, Jerson?
0: Jeron.
1: Ah, Jeron?
0: Oh.
1: Paliog lang.
0: Inasal lang nga mo, Ma'am Kik. Ano, Elmer? Dahil lang gitbla, ang imo nga cellphone di pa loudspeaker bla, lulaway mo jo ah.
2: Punta ko naman si Troy.
0: Kaksa imo earphone.
2: Wala mo kong earphone.
0: Okay na? Nara, okay na. Hindi pagsapungi.
1: O man.
0: Ano to ambal mo?
2: Ang bago yung natanin mo sila, napon din mo home.
0: Ha?
1: Ano sudan mo?
2: Natanin mo din nyo,
0: inasal amon sudan tapos imo ano?
2: Uhong.
0: Te, sadya
1: ah,
0: eh, no?
1: Uhong.
0: Di mo naging kuha ang mga uhong mo?
2: Ano, no? Isang punso.
0: Ah, ang amon ginasirib. Subong niya, poklo.
1: Te, palang tawa ko bisang uhong mo.
0: Sige, be. Bilang taon tabi ko mayara, oh, gimana giring-giring yung uhong? Ha?
2: Pero yung ang uhong ang kuha ko, kami nga ako ng uhong na taon na noy.
1: Ang imo gani.
0: Iong-ong mamang kuno siya nga honghang.
2: Yan, ako lang isintihan mo noy.
1: Ha? Hindi ka bilang maintindihan.
0: Kaya laway sa signal. Oo, ang itatay ba na? Way pulos. Hindi. Na, te kundi na, ayaw yaman ang signal niya.
1: Oh, arap malang gali nga.
0: Oh, hoy ah. Lewat be?
2: Oh, okay na tayo.
0: Arap
2: okay
0: lang gali. Pakyas man, Shuti Boy, Sir Troy, dugay na wala gid niya ko patigayuni. Ah, wala gid patigayuna ni Shuti. Oh, i-message ako ni mo number kay patigayon, takas taga Iloilo, kay para matilawan mo ang taga Iloilo. Oh, kung paano ni mag-ano, mag-hanos ang mga taga Iloilo. Kailan na ganyan, mo gani, Elmer?
2: 34, Troy.
0: 34. Oh, hindi, shout out ko na yung mga taga Prosperidad Lambunao Chapter Iloilo lang kay Jensen. 35 years old, ano work mo?
2: May building ka ba, Troy?
0: Ay, huwag kami yung kabaluya. I-recall lang sa amon para madumduman amon. Sa lending ka gaobra.
2: Sa collector, Troy.
0: Ah, collector. Daw, ikaw lang yung sa lending nag-obra nga wala kami na nubya sa mga kliyente
1: gani
0: mo, ah.
1: Man. Kada sa kadamo-damo sa ginapaulam niyo nga kwarta wala agid sang nakilala.
0: Duwi-dugay gani nga mundi OJT nga si Duenyas gani daw ma-develop na si Dolpe. Ikaw pa nga may mga contact numbers ka sa mga gipahulman.
1: May hanggap ilan da sa kay Diluna.
0: Te?
2: Ay,
0: sus.
1: Tikal-tikal ka lang.
0: Mauntay ang tuhod mo kun wala mo gina wala mo ha?
2: Kasi mo kayang buhor mo may mga bana na lang.
0: Ah, hindi ah. Hadlokan ikaw yaya lang naman piliyon mo may bana. Ang wala siyempre bana eh. Huwag ka pa ya buot yan, hindi ka kabalo kung may bana, kung wala iya. Antigulang balo patay, pwede naman aguro.
2: No, balo patay, Miletron?
1: Hindi ka gusto, di balo buhi eh.
0: Tingin ka, pila ka naman ka intra, di wala lagi may nakuha, Japon.
1: Ano, Gid?
0: Ano man naman?
1: Doon ka imposible, naging na nga sa lin... Sa lending ka goobra, wala ka gida iya sa may na ano ya?
0: Sugit-sugit ka malang guro.
2: Ano yung biyaman sa
0: Ha?
2: Ay, ano biyaman sa diri eh?
0: Ano man, di kami kintindigid niya sa emojo yan, ano na yun man?
2: Ano? Manano biyaman diri.
0: May nano biyaman ikaw, dira?
1: Di man gali.
0: Kay?
2: Wala nagdugay.
0: Kay wala nagdugay, Kay?
2: Nagdugay.
0: Nga aga ni oi nagdugay.
2: Nang ikal sa iban.
0: Ah, hindi ka gid para sa babaeng mga sawa ka. Kay ara na gid man tani ang uyab pero nagpalagyo pa nga aayhan.
1: Para ka gid sa agi.
0: Para kay Dolpe Chakto na. Ibalik nyo liwat ang inyong ano, ang inyong pagkupkupanay sa tong sa tungin hubog ya kabala tapos nagkupkupanay kamo sa ano.
1: Nakpan kami ni Bon.
0: Dito kamo nagkupkupanay sa ano, sa stock room. Ah, wala.
2: Para kami
0: ha?
1: Ano?
2: Wala ni Troy,
0: bintugan mo lang si Troy. Ay, ikaw lang, hindi ko yung makabalo kung may CCTV na to yung sa sakrum.
1: Ikaw lang ito yung nanugay di on air. Karoon, si Troy ang imo yung patulon. O, karoon kay ginwaragwag ko, dumahuya-uya ka pa.
0: pero nagtilawanan yung gamagaling. Nagtilawanan yung Elmer.
1: Nasiringan niya kung wala lang nag-abot si Bon.
0: Oo.
1: Wasa agad eh.
0: Yuck. Hi sa mga taga-hibawaan, Pavia, Ilonggo Blind Massage, taga-pamati isabong from Timi, Pototanon, Bornasal. Nan, te, nga mga munumuno ko pa kay Dolphy nga nabalaan ko kay ikaw man na iyan, nagwaragwag siya na iyan, on air pa gani.
1: Tapos, nagsinggit pa si... Sweat level nga. Dalian yun da nga, duwa?
0: No.
1: Bala?
0: Mga bastos yun sa inyo yun.
1: Karo kay ginwaragwag, mauya-uya ka.
0: Pero may natabok yung masing nga duwa.
1: Ipadala ko ni Blanca kasaysayan ko sa X-rated, Blanca.
0: So, amuna ang purpose nga wala gin may nagadugay nga uyab sa imo, Elmer. Tungod kay nagapanghawid pa Japon si Dolphy. Ang inyo sang unang inagyan, kinanglan tag ito nga ibalik. Kag para kagit kay Dolphy, hindi ka para sa babae. Teh, baton mo na. Baton mo na sa kagalingon mo nga para kay Dolphy. Nara na gano'n.
1: Nara, malanggali nga.
0: Sa pupuhan na nisa kay Dugay-Dugay, ano na nisa, i-remit na nisa namon sa Home for the Aged.
1: sa nadumduman ko pa gani, ang uhong mo may marka nga X.
0: Wow! Oo. Ang itlog F kag M.

0: Eh, ako, huwag mo, hindi.
1: Amugin mo naman lang yung mga sakit sa tigulang niya, pulmon niya.
0: Di ba? Doon tayo naman kumabugtuan, ginawa ko mo
1: ba? Tito, huwag yung to?
0: Oo, nadula, so?
1: Meron yung man ko nung marka nga ex. Oh, tapos ang isa ka itlog F, tapos sa isa ka itlog M.
0: M.
1: X, F, M.
0: Nante.
1: Te. Kamu na lang ni Dolphy, hindi na lang mangita. Uya, baka wala ka swerte sa babae.
0: Sa pila na di ka business ka mag-intra, wala gen.
1: Biday lang, be. Tawaga, manawagan tanay, be, basi may mga uyab da ang 35 ang edad. Dari ka mo agi sa, ano, sa 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Dara ka mo tawag mga babae, ha? Kung ga-tune in ka mo subong. Ano na pangita mo sa isa ka babae, Elmer?
2: Mga biga-bigaon, bro, eh.
1: Oo, mga biga-bigaon na, yung napangita.
0: Mga biga-iya.
1: Te, amo na imo na pangita. Oh. Subong, amo na may ara. Subong, isulod na muna, ha? May ara pa, Dol?
0: May ara pa.
1: Hindi man maglayong buot mo, mga pangita.
0: Ay, nga malayo man yung buot, kuya man.
1: Galing kayo, kilawan.
0: Ano nagagawad, man?
1: Gani kagawad sa imo, ano, migo? Hindi pa ilaw speaker, bla. Kagam mo.
2: Hindi na sinulay. Tugtugang na, ano, sabi, bawit ako. Kasi bring kilawan niya naman mo.
1: Ha, sila ako.
0: Ay, wala, kuya labot. Iya kong babae. Ang imo, iya nga pangitaon niya. Hindi mo lang kuya papakitaon niya. May jugila ka man yung upod.
1: Kay nga anon mo?
0: Dumugon, tagid ka.
1: Elmer, as long mapuslan mo pa niyang sungad ni Dolpo, hinaykan mo na nga daan kay basi kung hindi ani makahulag-hulag balay nga ba, ayawan ka ni Dasok.
0: Kasi ano na?
1: Plug na lang sa number. Plug number. Go, Elmer.
2: Parang yung number ko, 09.
1: Ah, tenoto din sa.
0: Kita mo.
1: Ay, salamat la sa ka-vlog.
0: May
1: kape kay Bingbing Talidong, Zay Cruz de la Cruz, Bonilla Christian sa mga taga President Roa City. Binayaan mayong gabi. Sino po yung iban man?
0: Sa akong diyo, si Vivian Dacula sa Silay City, si Emma sa Cebu. And of course, hello and good evening sa kay Manman Loud.
1: Barangay Mambini, Kadi City, Kapamati, Man Family, Aguado, De Los Reyes, Soriano, Abilada. God bless you. Sa inyo program, stay safe and stay strong. Listener, gikan sa Barangay Mambini, Kadi City. Line number 2, good evening.
0: Hello.
1: Hey?
0: Hello.
1: Hello. Ay, dahil lang, sorry. Dahil lang kita. I-connect na lang ka sa mon nga no ha. Sa mong Bluetooth. Hello?
3: Hello?
1: Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. I-connect na ka sa mon nga. Nang nauto ng Bluetooth ko diya, Dolpao. Dahil lang kita. Hindi ba lang magkadlaw, Mayo, Dolp? Kaya ba? Dahil lang kita. Na-connect naman.
0: Oo.
1: Paano ni man? Anong ko ni man? Connect na siya. Sir, redial lang liwat, sir, ha? Kay i-reset ko lang anay nga ako ng linya sa Bluetooth, ha? Dahil lang kita.
3: Okay, sir.
1: Oo. Connected naman ni eh. Nga nag-amo pa ni siya haw. Elang kita pa dayalon to sa liwat. O, alin na siya. O, plug na number mo, Elmer.
2: Okay, bro. Ari kami number ko. 0948-9092-452. Ang liwat 0948.
3: Hello?
1: Dahil lang imigo. Kaya tapos na si Elmer. Go ahead, Elmer.
2: Ari, bro. 0948-9092-452.
1: Okay, thank you. Bye. Alright, sa line number 2. Migo, good evening. Welcome sa phone, pal. Pangalan, kang taga diin?
4: Si Mark sa Kadi City.
1: Oh, si Mark sa Kadi City. Ay, may taga Kadi. Sagin man kami subong. Kamusta, Mark?
4: Okay lang.
1: Din ka sa Kadis?
4: Sa barangay, Mabini, Troy.
1: Pila na edad mo?
4: 29.
1: Kaya ubray ka, oh?
4: Oo.
1: Ano bra mo?
4: Dresa Bacolod, construction sa Mansilingan.
1: Nga, yeah, sagad-gagid ko pa ba? Tsaga kay Dolphy, kay ito kapila ka naman katawag al isa mong dumdumanta na ka? First time, oh?
4: Malang kita kita anak try ka pang or kita be me nag text nga pick sa akin puro puro man agi.
0: Ay. Ati pareho kamo kapalaran ni Elmer.
1: No, para ka man sa agi. Mm-hmm. So i-entertain mo na lang na. Kay mano ka lang gani. Matindog ka lang. Mapasulerap si mo kalimutaw. Pagbugtaw sang pagbugtaw mo may 2-5 ka na.
0: Yes.
1: Te.
4: Dahil itro eh, gusto ko try makabuo try.
1: Ah, abi mo kung hapos lang ang makabuo hambal mo, kamahala bala subong.
0: Bala? Sa gatas pa lang?
1: Ari si Dolpo, pang taho-taho lang ni okay na niya.
0: Oo.
4: Kaya nyo hindi ka makabuo ka na try para mag-double effort kapag try.
1: Ah, hindi na
0: yan. Hindi ka saranga isa pa lang.
1: Hindi na yan. Amo na iyang, ano yan? Hindi na amo na iyang, tawag siya ganing decision making, gusto mo mabuo ka anay, makabuo ka anay kay para magdouble effort ka. Hindi na ya, dapat bago mo buuhon, damuon mo anay ng imo tinipunan.
0: Yes.
1: Kay wala ka kabalo kung normal delivery mo asawa o kung cesarean session. Nan, tapos preparar mo na dang imo diaper base madidi pa na sang base ang imo asawa hindi magpadidi kay ikaw lang iya padidion. So mabakal ka pagatas. So inyo pa pang adlaw-adlaw na amo na imo pinsaron. Hindi kay mahimo ka anay para mag-double effort ka. Ang kaluluoy sinasin, oh?
4: Ginikanan.
1: Ginikanan.
0: Mayo balaan mo.
1: Kagagi mo bata, syempre eh. Eh? Kung sa agi kaya, ikaw pa ang buligan. Te, babae agi.
4: Babae.
1: Babae si Japon doon.
0: Sige, babae na sa.
1: Babae na sa. Grabe ka marketing ko sa imo tapos sa babae si Japon ito may mingin mo na. Tiya na yung gusto ya. Tiya, siya man na iya ang mga buhi. Di ba yung kikita? Sige ah.
0: Correct ah.
1: Instrument pa lang kita diri ya. To, anong nang pangita mo sa isa ka babae?
4: Ara lang mabot ka buhi. Wai man taga pangita. Guwapa ka pangita na. Wai, importante. Mabato to sa aton atong kagulingan niya amo na eh.
1: Makalawig siya mo explanation ah.
0: Ganit man.
1: Ano number mo? 09?
4: 66
1: 05-36-80. Nakakay, sigdasig yung pagambal. Ganit mo na wala may nakakuha. Liwat?
4: 09-66-05-36-80.
1: Alright. Salamat! Mark Sangkadis. Bye! Ah, mo budlay na yung mindset yang mobra ka na yung antis ka ma.
0: Amo ka diay eh.
1: Nakagi ka na na.
0: Nga.
1: Nakagi ka na na. Nga nakaubra ka na tapos amo pa na ang pag ano mo pag preparar.
0: Ako ya una ang ko diyan eh ya ako nga ano ya.
1: Ate lang tawa na kaya sa subong laon ka na.
0: Amo na.
1: Damo damo ta color subong Lunes ba?
0: Gani ma.
1: Good evening, line number one.
0: Hello?
4: Okay.
1: Oh, saan yun eh?
0: Sa? Ngalan?
1: Oo, oh, ngalan. Ah, hindi sa kabati. Hindi sa kabati. Sige, sunod naman ah. Makabalik kami mga katropa. Ang oras, 11 minutes after 10. Kapadayan ko masubog pamati sa phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, wag tumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Kag sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
1: Mabakasta lang ng mga butika malapit sa inyong lugar. Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
0: Exciting!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi Sansom Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sansom Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sansom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Sansom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Sansom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: 10:29. Sige po, kamo nagpamati sa phone pal sa XFM, katropa mo.
1: Excited.
0: Hirit ka pa, ha?
1: Yeah.
0: Katropang Moody Andalina, good evening, taga-Cadiz. Ang aton bagong reporter sa XFM, Sagay.
1: Yeah. Oh.
0: Arjeline Fadal, shout out sa mga taga-Kabankalan, most especially sa family Almaro sa Tampalon. Watching live from Quezon City, Metro Manila.
1: Sagay, Tess, may umgab ilanda si mo, ha?
0: Roslyn Esteban Ambak. Ayaw pag-ambak, ha?
1: Kaya nga.
0: Ayang gabi. Kay Lorna Rama. Gandang gabi din. And Nineng Tolentino. And Rose Alujera Herrera. Good evening.
1: Sa kay Rex Galit, no? Dira sa may Capitol Heights. May gabi.
0: Dial na XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. This is brought to you by Vision X Plus. Para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kag ginatulog man sa aton sang cess the pain, pinakabig na pain reliever para sa inyong pananakit sa kalawasan.
0: Nagkasinalambid na mandila niya. Ano kataas ang iyong lot-lot kagabi? Chupo namin, kuya, ha? Chupon ka pa,
1: ha?
0: Nagkakalipot sa dila mo yaman. Amo gina akong kakatigulang. Nagkalipot-kalipot ang dila.
1: Basta gaumuom ka mo.
0: Ga-atras pa balik kung gaumuom ka?
1: Bala mo.
0: Nah, hindi ka sagat pang umuom. Yuck. Hindi mo maumumungi mo, ha? Ano yung tsura mo, no?
1: Ako maumumungi mo.
0: Ama ko tabi si Bibi Ron.
1: Bibi Ron? Sabat.
0: Hi, mga gabi sa talentanda nga nagapinamati ang aton nga mga utod sa tagsa-tagsa ka mga lugar sa Western Visayas at sa Negros Island Region. Mayong gabi ka ninyong hurot, mayong gabi sa tanan, mayong gabi, magandang gabi, good evening.
1: Eh.
0: So, bunga matulutog na ang panahon, anong pinakamayo, brahon man? Si Imo B, kung ikaw pambalon.
1: Te, yun na pamangkot pa na bala?
0: Gusto na ako batian ko nung sabat mo, ah.
1: Nami ka, ano, ah, pata?
0: Ay, uno. Ang pasabaw, gidya bala?
1: No, yes.
0: Pata, pwede man nilaga. Dito ganyan yung pinakanamit ng nilaga at tilawan ko sa una man.
1: Sa dalom, da bala sang, ano, ah? Sa piyak galing, ano, sa may guwangko, da
0: bala? Pero hindi ko gidya pag-ibailong gatas ni ano yun.
1: Yeah.
0: Hindi ko pag-ibailong gatas ni ano. Ang gatas ni...
1: ang gatas ang mama. Di ko pag ikambyo ang gatas ni mama ko.
0: Mayang gabi, line number one.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Gabuta, anay ka magambal. Hi, good evening. Welcome to the show. Who's this? Sini. Ay, si Ninia. Ay, Ninia.
1: Nagbalik ka?
0: Mabatsagan ko sa si Ninia ka panawag. Basta matugnawan gani. Matugnawan gani Ninia. Gano'ng kagani Ninia matugnawan?
1: Ninia.
0: Ano, tulugan ng animal. Ninia? Ninia!
1: Uy! Oh, ito, ano?
0: Ako matawag si Imo Ninia. Ako matawag. Tawaganda siya kay may load na nadigali sa piyak. May load na nadigali sa piyak.
1: Oh, ang iya ka globe.
0: Sana all. Magara, ano naging kamuya, no? Ginapreparahan yung naging may pang load kamuya, no?
1: Correct, iya. Yeah.
0: Ako matawag kay Ninia. Kaya gusto ko, ano, bukon sa sumunga gabi.
1: Wawa.
0: Bukon ko ni saya.
1: Wawa. Anak na sa?
0: Dali lang. Kaya dola signal niya. Ang sa Piak, sa mga gusto magsulod, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Tama na, huwag siya. Fixin' a bro. Ninya!
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi, Ninya! Dula signal mo gaaw.
2: Kuan-kuan signal,
0: bro. Di ka subong? Sa?
2: Nanay.
0: Di ka ni balayin nyo. Ari man niya daw. Matyagan mo doon na ito para. Ito yung balayin na balaan namun. Ano ito?
1: Oh, no, ito naman
0: sa... na signal niya. Guys, hindi na ako magtawag liwat. Kaya pilit na namun nga manawag. Tapos gadula-dula, Japon. Mas mayo na nga kamo na lang dial. Ang amon nga call and text line sa Smart, ano ito kay Dolph?
1: 0912-006. O, dahil lang ganda. 0912-0076-793.
0: Mali-malion ka na ganyan, no? Wala, dahil lang ganda bala. Speaking of mali-malion, grabe na itong plinanuhay. Isa na kasi mana, no? Ang aton nga plano nga ma-pictorial ta.
1: Oo na.
0: Tilunis.
1: Ay, na-violet na ko gani. Kabi ko, ano yung pictorial? Wala man.
0: Lunis, subong. Yan, Jilo naman ko. Sir, mga pictorial naman tabuas. Ay la, mga pictorial kayo subong nga Lunis, no?
1: About sa inyo, da'y. Ipasok-sok din ako sa violet. Tapos wala, man.
0: Hindi wabi mo bala. Anong kaisab lang, ano, ng ang imong olubraw, nag-sinampaw-sampaw.
1: Tapos kung di bala nga inupuli ko, mo pagambal nyo nga, ay, ilis na to.
0: Kabalo ka naman nga daan nga pwede man tamangin driver. Announcer, bugaw. Ara na sa aton tanan. Pwede na maximize ang aton nga tempo. Muna akong kaisa ang mga gulugagmay nga ano. Gulugagmay nga para sa mga pictorial-pictorial. Kakatabunan, kakalipat ko.
1: Okay. Pwede ka man ganit, Totter.
0: Totter? Oo. Yung favorite yan eh, amo na, Totter. Sa mga taga relocation site, good evening. Alin kay 3846. Damo sila da subong sa relocation. Kaga Emmanuel Dihero. Anap na babae, mabuka sang banga niya sa barangay San Pedro, Panda. Bigla kapis, nakatutok na sa buong simutring na gabi. Magandang gabi dahil Manuel Dero sobrang gas MP3.
1: Oh, saan nagigal pa kami nag-Manuel Day? Huh? Di ba lang?
0: Kulang-kulang ni siguro. Ano to ganyan? Ano to ganyan? Sorry, ante ganyan. Kung matulog-tulog ang panahon, anong manamit ka unon?
1: Ang pata ganyan.
0: Pata imo?
1: Pata ka, ano to siling mo, ng nilaga.
0: Oh, nilaga. Nilaga. Anong namit sa nilaga? Ako gusto ko yan, arang ano, ng...
1: Kansi?
0: Hindi. Sinigang nga bang ros.
1: Oh, namit man na.
0: Nga mayara puso. Munang namitan ko. Ang chan ginaan, gawiyog-yog ang chan.
1: Nang daw, ano siya, nang tambok sa bangros.
0: Tapos, paksiyo pagit nga may ara sing sili nga kangkahang.
1: Kagdamo ahos, amo na namian kuya.
0: Amo ko na subong makahang, gid kuya.
1: Wow! ikaw pa iya. Spicy kaya nga dahil.
0: Ha, really?
1: Yes.
0: Spicy? Oh, ano spellings ng spicy?
1: About ikaw dahil.
0: Ay, di naman itong ato ng mga caller nga nagkaladulaan na sila. Itong nawan sila guro tananay. Mabulubudlay abis aton kung inadlaw. Kaya siyempre, ang iba nagapreparar man sa ilang nga ano bala para sa ilang opisina kag pag-eskwela sa buwas. Kaya kinang lang nila magtulog. Kay manan nyo, kung tig 12 midnight na ako magtulog, tapos aga pa akong bugtaw, alas 6 matulog na kamo, matubulog.
1: Mabugtaw
0: na kamo, maghikutar kamo sa inyong kinanglanon pagkato sa eskwelahan kagulubrahan. After nyo na pagpamahaw, medyo tuyo-tuyo. Tapos ang tigpalanyagan na, kung makakao, nagid ka mo sa lunch na,
1: natuyo na
0: makabuyo. Natuyo, nagid ka na iya, manami itulog. Correct. Ngarab lang, pag-abot mo sa balay nyo, mga alas 5 pasado, kapoy-kapoy ka nagid dya. Manghugas ka pa, manglaba ka naman liwat. Ay, amo na gani ko nga, ang adamo-damo, kaya dyan ka spera ng magmanggarano.
1: Ah, wala, kuya.
0: Nga man?
1: Ha?
0: Nga man?
1: Diyan na kwalin.
0: Hindi, okay ka lang yan. Iti, wala ka man niya magiging na-tinder. Eh. Mumalang ako galingon. Diba?
1: Siyempre, may harap man iba.
0: No. Nung may gina-tinder ka pa nga, matiner ka diya sa sagaya man.
1: Ay, tiyari di siya.
0: Oh, tiyari di siya gali. Mayo, kaya man nabat-sabat sa bong, no? Birthday mo?
1: Hindi.
0: Anong color singi mo na sa bong jacket?
1: Ikaw, be?
0: Ah, ikaw, ako, napamangkot. Gina, ano na color sa imo? Kay, ano ta? Batsagot ta kung color blind ka o kung hindi.
1: Ara ka naman, pula eh.
0: Ah, Sigurado ka?
1: Yes.
0: Ang imo yaya nga, ano, imo tulakbong subong ano na.
1: Pink.
0: Color pink, araya, chakto na iya. Pero imo jacket, are you sure nga pula na?
1: Yes, pula.
0: Hindi na iya pula iya.
1: Ano, orange naman.
0: Ah, orange yun iya eh.
1: Pananawan mo eh.
0: Ang bot, simo na. Pero pula gini man na.
1: Oh, may nga lang yan. Isang isa ka soft drink, tiyan mo na siya nga pula, di pala?
0: Ah. Tingnan na ako kasi na nakadaog ka sa ano sa tansan na may free.
1: No.
0: Oh, speaking of tansan, gali ah.
1: Yes.
0: Gold Eagle Beer premyo sa tansan promo 5,000 pesos kada semana. Sa Friday na ang first week draw.
1: Oh.
0: So 5,000 pesos na cash ang inyong madaogan. Mati lang kamo sa tanan ng XFM radio station. Ara dira ang kompleto ng detalye kung paano mag-intra. Mo lang na. Tapos sa Biyernes man may 3,000 pagid sa Santo ng XFM libu-libong pa premyo. Ang inyo naman obrahon bakal kamo sang mga Yes Oil products para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope kag sulatan nyo sang inyong kompleto nga pangalan, address, contact number kag permahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. And kada Biyernes, 3,000 pesos ang inyo madaugan kung imo pangalan magabutan. Kag sa grand draw, nagahulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos nga cash sa ato na consolation prizes.
1: Ote, ang simanal diyan namon, 8,000.
0: So what are you waiting for? Join na, kag effort makamagubras ang inyong mga entries para damo entries. Dako ang tsansa nga
1: magdaog.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Katropa mo!
1: Exciting!

0: ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong
1: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Sentin Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Sentin Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sentin Plus Herbal Oil. XFM. Iba
3: ka sa lahat. Sentin Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sentin Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sandton Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sandton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sandton Gold Herbal Tea.

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Doon nakapuwi ka na, how?
2: Wala ah!
0: Gusto mo na magpahuway?
2: Pwede.
0: Sing tayo yun? Hindi ka niya magsabat na yun. Wala ka pa kapalaman. Ano usog mo? Mga katokan, gusto mo na magpahuway? Sabat sa tayong pwede. Sing tayo yun. Ang phone mo na programa ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, Balanyos, nga pinaka-epektibo sa nagaplanakit ang kalawasan, kaginapanot, pamanyos lang amo sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Kaginadulong man sa ito sa Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis for sila na pa.
0: Bakal ka mo sa inyo mga suking ang mabuti ang malapit sa inyong lugar, kag pwede mga kamukha bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Sa mga gusto magpasakop sa programa nga Phone Pal, tawag ka mo! Subong na!
2: Sir, 912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Grabe pala subong. Saan napatay si Jobert Sokal dito man? Saan kagahapon o kung kaina? Kagahapon. Si Jobert Sokal dito, isa man ina ka Ilonggo nga sikat
2: reporter.
0: Showbiz reporter, asa nag-talent manager, tapos nag-anchor man sa isa kadlagkuan nga mga network sa Pilipinas, Dolph, no? So si Jobert Sokal dito, tumandok na siya sang Santa Barbara, Iloilo. Kabalo ka na?
2: Of course. No,
0: tapos ang
2: Noranyan man siya nga daan.
0: Akin Noranyan magaling si Jobert. Tapos tawag ni ganiya nang sa UP na sa nag-eskwela sa Miagao, pero wala siya na wala siya nakatapos
2: pala. Wala katapos nan.
0: Then tapos nang tawag ni ganiya daw may something family man to ang iyang tatay, asa nga nag-uli isa sa iyang nanay diri sa Manila at the age of 18 years old, nag-apply siya sang trabaho. Nasulod sa una sa isa ka factory, tapos sang college siya, may ara siya sing background nga daw teatro bala dol. Kasi nga nag-apply siya sa isa man ka
2: network.
0: Hindi pa isa man sa mga naga-show man nga may theater bala dumduman mo. Hasta nga dito sa na-discover na kilala yan ang mga director, mga bla bla bla. Hasta nga wala gid sa nakatapos sa iya nga pag-eskwela dol, pero sa UP na sa nag-eskwela kay mayo nang pangabuhi sa iya nga tatay sa una until such time nga daw namigado na bala. Amo na nga nag-uli sa iya nga nanay sa Manila. Ang iya gid biological mother bala. So amo na dito ang discover niya, kilala niya na sa ang mga dalagkuan man nga mga may pangalan na sanguna bala sa ano
2: sa industry,
0: showbiz industry. So that is why nga amo na Lasanday Buyabunda o Ogi Diaz basa ka sa pagalamodamo na kag nangin controversial man na siya sa tong kay Willie man nga time dumduman mo nga nagambal si Willie nga kung hindi yun na pa-resign noon ako mahalin. Pero ginpahalin gito saya hindi tungod kay Jobert Sokal dito. Ang ginpahalin si Willie tungod kay ang network na to yaya ginbangga.
2: Yes.
0: Kay tungod nga dumduman ko ginkuha na siya nga ano mo ginkuha na siya nga daw ambasador sa partido ni Manny Villar sa pagpadlagan tubal ni Manny Villar daw siya ang endorser na lisensya siya nga hindi lang siya na mag-program during campaign period la sa ipasugtan sa yung network na until such time nga amo na nang si Jobert Sokal dito na mga siyempre basa showbiz kaya nga reporter ya damo kayo may nabalan para sa balasin mo diba nag-amo-amo ka muna sa muna
2: before
0: te muto nga daw nakakomentar sa mga ginpang recruit ni Willie siya nga game show sang una nga ang iya mga contestant ko no is ang iya nga pa-audition nun siya mga contestant may mga grado nga below 75 nga average ilang grado bala sa eskwelahan ti nagkomentar si Jobert da nga hindi man tani amuna kaya para makahatag kasing inspiration dapat ang kwaon mga contestant is dapat tag 80 ang 85 or up ang grado do something amo na ti mo to do na wala man na gets ni Willie ang komentaryo ni Jobert. Amo to nga nag bugrisanay sila sa ano sa television kay hindi pa man tuuso sa una ang ano ang social media.
2: Yes.
0: So amo to nga binira niya si Jobert. Asa nga si Jobert naman nag-explain sa management sa iyang ginaobrahan. Nga lang, tawad nga ako na tape on air, pamatiin nyo kung ano dang yung komentar ko. Asa nga na-prove yaman nga, hindi man bias ang iyang komentaryo regarding sa kay Willie. Mm-hmm. So, umuto da yun. So, on so forth, amutong istorya nga sa mga chismoso at chismosa naman, nang ginbasol to nila si Jobert tungod sa kay Jobert amo kuno naghalin si Willie pero hindi niya tuod.
2: Hindi niya oo.
0: Ginpalin sa sang network kay tungod nga
2: at that time do election something.
0: Ano mo na gani election gani. Oo. So ginpili niya nga mag-upod sa kay Villar. So pagdula niya sa iya nga network sang una asa nga nag nabakal man abi ni Villar ang mga
2: network.
0: Namin ko may ara man network or na-approve man ang iyang 25 years franchise sa Congress amo na nga All TV bala subong na tapos nagsaylo to si Willie asa nga wala man sa gitindihan ni Villar subong wala na gid siya kabalik
2: it nang in fairness lang gid do may attitude problem man bi si Willie mo
0: paras ka mo.
2: Talaga lang ha.
0: Hindi each of us may aragi man niya sing pinamatasan.
2: Yes.
0: Attitude pero depende na sa iyo pagdala. Kasi depende man sa tao kung paano ka hangpon ang imong
2: accept ang attitude.
0: Ang imong attitude pero may aragi diya tao yang attitude gidi yarang pilingiro, pilingira.
2: Ay, correct.
0: Sobra-sobra lagi na. So muna nga mga tao dapat imo na ipang ano, ipang decline na sa imong nga circle of friends sa mga katoksikan do something yes. Muna. So muna rest in peace sa family ni Jobert Sokal dito yes. Ang mega man ni ano ni Nonoy Alacapa.
2: Oo nang paan mo at that time nga nagambal ba si Jobert nga siya tani ng 85 and above man ang ano kundi gin ano man siya namon nga nang wag mo lang pakialaman si ano si Willie.
0: Ikaw nagambal siya.
2: Nag-message ko siya.
0: Nag-comment ka?
2: Mm-mm.
0: May Facebook na to nga time?
2: Ha?
0: May Facebook na to?
2: Hindi nang ano pa lang sini? Gisulatan bala namon something?
0: Okay. Kay Nuranyan man siya. Oh. Pero ang sa iya naman tuya, sa iya nga side, sa iya man lang tuya kaugalingon ng opinion nga nagambal sa what if
2: oo.
0: Kung yes, 85 above ang kwaon niya na lang kay para mangin inspirasyon bala sa mga batanon nga Pilipinhon.
2: Yes. That's on that time I think ala ko sa isaka station man nga gintawagan man namon sa upod man nga reporter. So siling niya wala kuya ga ano nga nang ginakontra si Willie amo na bali Jobert. Kundi ang sa ako lang daw ginadegrade diyan agad bala ang mga estudyante kay nga kuno niya pa ya ang 74 and below ang mga muna bala. Tis niya do you think na maako man ang mga estudyante sa amo sina?
0: Pero ang sa side man niya ni Willie ya desisyon na iya sang executive producer kung ano nga mga
2: sabagay,
0: contestant ang ilang ipa-auditionon.
2: Mm-hmm.
0: Kahit hindi, uway mo na iya kamuang-muang, ang host niya, mabasa naman lang na.
2: Ako sa bagay.
0: Tapos gaan man lang siya concept, nga mo niya, mongin pang kuha ha, arang mga below 75 ang grado, mo na, ikaw na dabahala kung ano dahi adlib mo ha, may aral lang kung guide niya ipakita.
2: Mm-hmm.
0: Galing kayo may aral lang siyang misinterpretation, lang, gani, lang,
2: gani.
0: Istorya ba lang ang nagasanga-sanga, may dugang, may kulang.
2: Kasi na eh, ginadabukan man sang ibanda
0: nga,
2: ng gambal na bala. Do kaalam-alam gin si mo Jobert amo na.
0: Pero in all fairness, brainy man siya.
2: Oo ah,
0: brainy siya. Hindi man sa
2: kag ano gin siya nang every time nga magambal si Jobert, gina ano ya bala? Gina paminsar ya ano kung anong dapat ihambalon. Amo in fairness.
0: Ikaw man lang ulaga pinsar kung ano ginambal. Tapos may ara ka pa kamot gamo mo no. May gesture ka pa sa kamot mo gamo mo no.
2: Kwan iya, ano si mama mia pa, jingle bell.
0: 11 after 11 o'clock, 11 minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. Kayo nakikinig pa rin sa phone pal, kasama nyo si Troy Tisoy Tagalog.
2: At kasama nyo pa rin si katropang Dolphy Langka.
0: Ito pong XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: pain. Isa lang. Tula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nabugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
5: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: It's 32 minutes after 11 o'clock. Madamo nga salamat sa mga nag-join. Kag nagpamati sa phone pala nga programa sa amon nga mga broadcast technician nga partner sa amon na pagwaragwag. Salamat sa mga station managers sa tanan nga XFM station sa NIR Kagpanay. Thank you, Gid. Kag sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amiga.
1: Muchas gracias.
0: Babush and good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagka

0: FM 103.9. Santol Plus Gold, mas pinalakas.
1: Ano yung bautista? Unang nag-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santol Gold. At nawala po yung hingal ko.
0: Santol Plus Gold. Yahoo! Santol Plus.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka ba

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Sangtakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
11: Nga, XFM, kid.
12: Eh, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
12: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Labas yung namin, bigit mga DJs, nalakag.
13: Wala sang konkreto, masabat.
14: Kag wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Oh, enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
15: Timo!
14: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagka

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kumain ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay kung ako malalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amuang Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Samphone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Nga, XFM, kid, how?
14: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
13: Nga, XFM, kid.
15: Inami ang music, ah.
13: Nga, XFM, kid.
15: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap sa mga balita. Blam, sun, amin, bigit mga DJs, nalakad.
16: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
13: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gid how?
17: Timo!
16: XFM 103.9.

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito. Ano namamaga ang aking atay?
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus

0: Diyan ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.

0: oras sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na-world.
0: Sunthorn Gold

0: Strong pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap kayo sa mga balita, blam, so namin, pagkita mga DJs, nalang, kandiyan, blam,
5: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kid, apat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Tiki mo!
5: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na-work.
0: Sanfon Gold

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: vitamin C. Ang Alkaline, no vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
11: Nga, XFM, kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Inami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, pula ka lang, music magkatapos mugtaw ka, bla, may arap kayo sa mga balita, bla, so namin, kaya mga DJs nila, kag,
14: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
11: may how, kita, pag,
14: enjoy lang.
11: Nga, XFM, kid how?
15: Timo!
14: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa buwan mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubil pasang na wound.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatip mo akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
8: Nga, XFM, kid how?
9: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
10: Inami ang music, ah.
11: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
8: may how kita pa.
11: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, gid how?
2: Di mo!
0: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi Hazel Onassis sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
11: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumaro ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: Mga katrupa, exciting!
15: This is D-Rose. Every game is a test. of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
16: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Bacolod,
19: sa XFM
17: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
20: Sorry seems to be

0: Live testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bell. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ninyo mga tagpalamati dari sa programa The Secrets of Health. Hari naman kami sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa ninyo mga ideya, informasyon kung paano naton matipigan ang aton sa ninyo lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga masakit. Amon ipagpanghangkat sa aton sa ninyo ikawang lawas permimo. Mga viruses, bakteriya, lakip na darang fungi, managadala bala infeksyon sa ato sining lawas. Pero kahibalo ka mo nga ang mga infeksyon niya ini, malikawan naton kung healthy ang ato sining kayong lawas. Nagamasakit man lang kita because na-overwhelmed nila na pierde sang virus, sang bakteriya, sang fungi ang ato sining immune system. Nag-weaken. Pero kung mabaskog ini, hindi na sila dali-dali makadala sa aton sang pamanatian. So importante daskantang ato sining kayong lawas, ang ato sining lawas sang masustansya sining mga pagkaon. Kag kun may ginabatsyag na ginman kamo sa inyo sining kayong lawas, feel free to join us sa programa The Secrets of Health. Agud to nga mahatagan naton ina sang sabat sa kutob sa masarangan sa ato sining consultant diri sa programa The Secrets of Health. May mga palamangkutanon, comment sa ato sa ring text hotline 0950975697.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kaya nga ito sa ring pagpanagad, hindi kompleto without our consultant. Ang ito sa ring kaupod, si Dr. of Alternative Medicine Practitioner, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
3: Welcome man, Sir Jose Hill. Kag amo man gina-welcome man nato ng aton sini tanan nga mga tagpalabati sa kutob sa malabutan sa aton sini nga tingog sa aton nga pag-uaragwag. Stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka importante nga topiko hangamon sini pag-ahimay-himayon ni Sir Jose Hill para sa inyo sini nga benepisyo.
1: Ang topiko nga pag-adiskusyonan namo ni Doc Leo today ning may kang tanan sa una sa tanan ha. Ako na lang na pangabay sa inyo, disiplinahon ta ba bata, Doc Leo? Amogin ang pinakimportante sa tanan sa topiko, ta subong kay kunway ka gani disiplina sa baba mo, hindi ka gid mag-ayo.
3: Sir Jose Hill, may hambalanon kita nga once gani karon madisiplina, mag-imusin nga baba, ang bugos mo nga lawas, pati imusin ni pangginawi, ipamatasan, madisiplina mo man.
1: Oo, ti ang masakit sini kay ang aton sini nga ginapasulod sa bata, kung hindi ta pagdisiplinahon, ni tabla mga, no. Hindi kita kay balo mag-say, no. Sa aton sining baba, hindi naton posible ma-reverse, or if not, hindi naton posible mapaganhagan ang mga simptomas ang inyo sining ginabatsyag, sang aton ginabatsyag. We will be talking about this type 2 diabetes.
4: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko

0: Home Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ano ining type 2 diabetes, Doc Leo?
2: Type 2 diabetes, Sir Joe, sila mo ni ang pagtaas sang aton sining blood sugar tungod nagresulta siya sa aton sining unhealthy nga lifestyle. Siling mo to bala nga dapat ang mga ginasulod naton sa aton sining baba, ginadisiplina tani naton aton dogalingon nga makapaayo kung tani sa aton sining lawas. Kag sasigi naton sang patuyang sa aton dogalingon sa pagkaon, kulang kita sa pagpugong, may mga imbalances nga nagakatabo dira, Sir Josil, sa sulod sang aton sining lawas. Isa sini amo ang pagtaas sang aton sininga blood sugar ukon ning type 2 diabetes. Pero may isa ni siya, Sir Josil, ka rason kun nga nagataas ang aton sininga blood sugar. Of course, sa may mga type 2 diabetes,
1: may duha ka klase at the very least, no, general sininga classification, may duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2 amo ining ginatawag, Doc Leo, matong siling nimo acquired, no?
2: Yes.
1: Diabetes. And then kun may diabetes ka na, if you are diabetic, damo na sang mga bawal balakaunon that could possibly spike sa imo sininga blood sugar level. Pero ang kalabanan sininaga siling, if you have diabetes, siling niya pa-inject kabalasang insulin.
2: Mm-hmm.
1: This is applicable, ang insulin injection, para iya sa mga type 2 diabetic, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil, kay in fact, isa ni siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sininga blood sugar. And speaking of type 2 diabetes, Sir Josil, dapat no ang real focus naton sa ni ang dapat naton tutukan, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa FBS, hindi lang ang numero sa kada pagpa-check naton sa ni HbA1c, kundi dapat focus kita sa kung ano bala ang rason kung nga ang nagataas ng aton sa ni blood sugar. Actually, ang pagtaas ng aton sa ni blood sugar, kung makita nyo sa inyo sa ni mga results pagkatapos sa nagpa-FBS o kung nagpa-blood chem ka mo, sintoma lang na sa Sir Josil, resulta lang na siya. Ano bala ang rason sa likod sina?
1: Oh, nagkahulugan ni Doc Leo nga kon ikaw diabetic na. In short, may ara dira sang ginatawag nga blood sugar limit as to the readings kon magpalaboratory ikaw. If you exceed to that normal level, you'll be categorized as diabetic. So kon magdiabetic ka na, let's say acquired diabetes. In short, sinibangot sa imo sining lifestyle. Kay balo ikaw kon anong imo sining nga ginkaon that possibly nakapaspike sa imo sining blood sugar, Doc Leo?
2: Ina, Sir Josil, kon na iniron mong imo sining kaugalingon kag gusto mo i-manage. Pero kung waay man lang ina sa imo, tayo ang posibilidad sina, masalig ka lang sa bulong. Kung nagatinaasin mo blood sugar, bisan balaan mo nga kontra na, pero kumpiyansa ka lang yapon, total may bulong ka man na gina-inom.

0: remember, ang diabetes is just being managed. Ha? That's why kita nag-silinga treatment. Kaya kung may diabetes ka na, you'll be just managing your blood sugar level because kung acquired din eh, anytime pwede ining mag-spike liwat, Dok Leo.
1: Conforme sa mga factors or causes, Sir Josil, nga exposed ng isa katao.
0: So, if we speak about insulin production, ang lawas tagali may insulin production or factory sa sulod, Dok Leo. Nga, nagpa- inject pa kita sang insulin if diabetic na ang iban sining mga tao, Dok Leo.
1: Ang isa ka rason sa Sir Josel, like sa type 1 diabetes, may ara sila sini sang ginatawag nga problema o kung autoimmune condition na kung sa diin, ang ila sining lawas gina-attacke mismo ang hormone o kung insulin producing cells sa aton sining pancreas. Resulta, gamay ang insulin o kung wala sing insulin. Pero pag-abot naman niya sa type 2 diabetes, may ara kita sang insulin. Ang iban gani damo pa sang insulin. Ang problema, hindi nag-respond sang aton sininga cellula sa tawag o kung mando sang insulin. Pwede man aton masiling na ang ginatawag insulin nga ini liabi siya sa isa ka lock o kung padlock. Pero hindi naga-function ang ining liabi kung imo sini gamiton.
0: Simple na lang gid amo ni. Sige mo kima-sima so ay gid jagbatyag.
1: Correct.
0: So paano naton inilikawan? Anong main cause sang type 2 diabetes or acquired diabetes, Dok Leo?
1: Dire kita Sir Josil no sa mga ginatawag naton nga risk factors. Nga kun amo ning aton sininga pangginawi, posible dira kita pakadto sa type 2 diabetes. Manotis nga aton sining mga tagbalamati, baluman tayo sa inyo sininga kugalingon dira kun amat-amat na nagadamol ang tambok sa inyo sininga tiyan. Nagamat-amat na porma ang inyo sininga buyon.
0: Hambal ni ako no, ang buyon not until nga naibaluan tang cause ni ha. Ang pagkabuyonan sometimes, masalaan ikaw nga damo ka kwarta.
1: Correct.
0: Kay kung why ka kwarta, hindi ka man kabakal pagkaon nga magresulta sa pagkabuyonan mo.
1: Depende Sir Josil, sa una nga panahon na muna. Pero susubong, bisan why ka tanto kwarta, posible ka man gapon nga magbuyonan. Tungod sa mga starchy food, sa mga sugary food and drinks, tungod sa makahulubog ng ilim nun.
0: Bisyo in short.
1: Yes.
0: Dasig ka mo magtambok sa bisyo. So, obesity is number one, no? Belly fat, yung natawag. Ibang sinatawag nila, beer fat.
1: Yes.
0: Ang nobla tambok ang dala sa inom sang beer. And then, if we speak about inactivity, katamaro niya, Dok Leo, maghulag mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, kung tamad ka maghulag, eventually, nag-cause man ina sa diabetes.
1: Sakto, Sir Josil, ano? Ilabinigid sa panahon na ito, subungan daw more na kita sa pahapos, bla. Ultimo pagtanaw sang television, hindi ka na kinala magtindog para maghalin sa channel. Kaya remote controlled na. Ultimo sa imo sining washing machine, pagpanglaba, iset mo na lang tanatanang to fully automatic ng imo sining machine na dira. Kagiban pagid nga mga resulta sa teknolohiya, Sir Josil, nga nagapahapos sa aton sining kabuhi, pero nagapataas mo sang risgo sa badatian.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Next, pag it is ang poor diet, if we speak about poor diet, anong butamalon sa nindok, Leo?
1: Amo ni mga kalanon, Sir Josil, nga mataas sa sugar. Mga processed food niya kadamo sang sugar nga ilas sininga sangkap. Kaganing mga refined carbohydrates. Mga himo sa puti nga harina.
0: So, okay nang limit kita dira. We're not saying hindi kamo magkaon. Aton sininga ginapainchende sa inyo is, as much as possible, i-control ninyo ang kadamoon sa ginakaon ninyo. Kag hindi nyo man pagsigis sigihon. Mambal nga, tigamay-gamay mula nakaon ko. Mambal, pila ka beses ka magkaon sa kadlaw, niya kadawras.
1: Ang problem, abi, sa amon nga mentalidad, Sir Josil, ginadula bala naton ang termino bala nga accumulation o kung nagasululupot bala. Gamay-gamay, pero di na naghalin. Ang dako, gali di naghalin. Siyempre sa gamay nga nagsululupot tungod sa aton pangginawi.
0: And then genetics. If we speak about genetics, pala nobleo ni Dok Leo?
1: Dira na sa inyo sininga kaliwat o kung makabig na ton, Sir Josil, nga hindi umanigin panubli, no? Kay sa tuod lang sa mga tagpalamati na ton, kung may ipanubli, makamo sa inyo sa mga family members.
0: Manggad na lang?
1: Nga, abibalatian pa.
0: Oo.
1: Oh. Manggad na lang. Pero kung wahi man lang si Manggad, hindi na pagbinli sa balatian. Pero binakapunto si Sir Josel, hindi man nato ni mapanubli. Pero nga ang daw na anda natun nga hambalon nga
0: palanublion.
1: Sulundon. It is because of our unhealthy lifestyle. Kung anong pangginawi sang lola, amo man ang pangginawi sang anak, amo man ang sundon sang apo. That's why ang balatian nga resulta sa unhealthy lifestyle sang lola, nga nagresulta sa balatian sa ginikanan, amo man ang posible magwa resulta sa kabataan.
0: Be reminded about this obesity, inactivity, poor diet, kag genetics. Mga reasons ko nga, madamo sa aton ang nagasuffer sang type 2 diabetes or acquired diabetes.
3: The secret of health.
0: Now, if we speak about this medication, damo kita mga OTC, no? Over-the-counter nga mga medications, Doc Leo, actually. Ina speaking about synthetic medicines.
1: Correct.
0: Pero we will not be talking about this.
1: Yes.
0: Ara na nangadaan, ara na sa medical doctors, pwede ka muna kapakonsulta.
1: Correct.
0: We will be talking about the holistic approach kung paano natin inimalikawan. But speaking about this, ang isang inatawag nila insulin therapy. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Doc Leo?
1: Kinanglanon mo, Sir Josila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema gid ni mo sini sa imo sini pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag-tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
4: Ako si Amelia.

0: of last recourse.
1: Yes.
0: Kung wala na gid,
1: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
2: The secret of health.
0: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. May iban pang pamagi aside from insulin therapy. Ang importante, Sinidri, if it is preventable, if it is manageable, paano na ton ma-prevent nga magka type 2 diabetes kita, Doc Leo?
1: Pangginawi, gid Sir Josil, sa pangkabilugan, ginakaon na ton kag mga ginatawag environmental factors natin. Like for example, ang isa siri sa matsuggestan natin sa may mga insulin resistance. Dapat ang plato gid natin o kung na ginakaon gid natin, tama kita sinika, id-id. More kita dapat sa utanon, madahon kag berde nga mga utanon na Sir Josil. Ang protein natin dapat tuay sing mga sebo as much as possible, hindi mga matambok kag kung mahimo palang gani makuha naton sa plant source. Ang mga grains naton, whole grains, kag ang mga fats naton, kung may gamiton mo kita ng fats, diri sa healthy fats like virgin coconut oil, kag iban pa nga good fat nga makapaayo sa aton sa nga lawas. Pagkatapos, buhinan gin naton Sir Josila, kundi man madali-dali dayon, ang ginatawag ang mga sugary and refined carbs naton nga mga ginakaon like white bread, pastries, soft drinks sa dira, kag dapat Sir Josil, hagan-hagan gid. Hindi lang nga magkaon kita nga magpatuyang sa aton sininga kaugalingon. Kumbaga, igo lang, kaon lang, igo lang mahandol sa imo sininga lawasag dyan, hindi nga magpabusog gid nga termino sa iban blaster Josil, daway na sang buwas.
2: Southern Plus Gold.
0: Nang nagakatabo subong amo ni, we are sometimes too reliant on our capacity to pay and our capacity to spend. Mabal nga ti may kwarta ko, baklon talang siling niya ang hambal ka doktor. You don't know nga ina gali is just to manage your whatever medical conditions. Pero may ara gali sang pamaagi kun sundon talang ang aton dumaan nga nakagawian nga malikawan naton nga makalabot kita sa amo nang stage. Kag kun ara na kita sa amo nang stage, may chance pa nga maka-recover kita, Doc Leo.
1: Kung ang damage, Sir Josil, hindi pagid tanto kalala. Kay balan mo ti and diabetes, posible mag-damage mo sa aton sa mga organs.
0: No.
1: Kay karon kung bulag ka na tungkol sa komplikasyon sa diabetes, bisan mo baka damo sa igasto mo sa nadira, hindi na na mauli. Kung baldane mo sa mga kidneys karon tungkol sa komplikasyon sa diabetes, mabudlay na ang sitwasyon, Sir Josil. That's why pinakamanami, gid, hindi kita magsalig, kundi mangin aware kita, call to action, balagin ang bal na ton, maninguha kita kung paano na ton, mabago aton sini nga mga pangginawi nga nagahalit sa aton sini nga lawas nga nagaresulta sa pagtaas aton sini nga blood sugar.
0: Now, patalumon taliwat kag pa will make it sensitive na ang aton sini nga lawas, insulin sensitive. Paano naton ina mapabalik, Doc Leo?
1: Sir Josil, no, pinaagi sa mga pagkaon naton, kag mga prevention tips bala naton, ina ang pila sa mga metodo nga magamit naton. Pero pag-abot iya Sir Josil, no, sa mga ginasulod naton sa aton sini nga baba magluwas sa pagkaon, ang balunggay gali, ang ampalaya, ang garlic, vitamin D3, vitamin C. May mga benepisyo gali ini sila, Sir Josil, sa yadtong may mga insulin resistance.
0: And then, this vitamin D3, no? Sa premium D3, nga may vitamin D3, dako ang mabulig yun sini para mapabalik gali ang sensitivity to insulin sa lawas, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang sa prutas naman is ampalaya. Sa utanon dahon is balunggay.
1: Yes.
0: Kung may ginagawa batsyag na kita, at least we need a daily intake of that, Doc Leo.
1: As much as possible, Sir Josil. Kaya nga man, daily intake man naton sa mga hindi makapaayo sa lawas mo, ang ginahimo naton sa nagliligad nga nagresulta man sa insulin resistance.
0: Di ka uyon ko nung kautan, mamal ni ko na type ah. Di ko bet, pagkatapos pagkaling-kaling ka rin ko ice cream, kulang ka ni 50 pesos, hindi nakpanghatag mo.
1: At least, Sir Josil, hindi man gina manigar nga utan versus ice cream siguro. Namit man gid. In fact, Sir Josil, ano, pag-abot sa lamisa, bla, mahatag kita sang practical na example. To para bala ang spaghetti kag tinanok nga kamuti sa lamisa. Observare kung din ang una maubos.
0: Spaghetti.
1: Correct.
0: Pero damo kita kuntani sa makuha sa tinanok nga kamuti.
1: Tama.
0: Because that is supposed to be a replacement sa naandan na ton sining nga kanon.
1: Tama.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
0: With that, speaking about this moringa o konining balunggay, sa Xanthone Plus Gold, we have this malunggay.

0: sa Santon Plus Gold Capsule, we have this ampalaya. So, in taking Santon Plus Gold, sometimes, in the absence ng aton sining utan, hindi man kita masamigid makakaon sa utan, bangod sa aton man sining mga circumstance, sa man sa pangabuhi kon kaysa, sinakuay lang eh. Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Away na nagapati sa insulin ng aton sa nga cellula. Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sa nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso si ni Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sa nga cellula. Nag-ang kone sa sancharantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compounds sa kinanglanon, Sir Josil, ano, parang hindi magtaas ang aton sining blood sugar, kag kun mataas ang aton sining blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman iya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ang aton sining cells, hindi na magpati sa insulin kun may sugar nga dapat ipasulod dito.
0: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
0: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive
1: again. Yes,
0: magluwas sinabi ang pag-take naton if we take it one by one. Kung wala abi kamuda subungin na yatan pang kapsula, no? Sang Santon Plus Gold Capsule, if you take that one by one, ano kinanglan ro pwedeng utanon, Doc Leo?
1: Yan ang recommend, Sir Josil, nga raw.
0: Okay. Hilaw, ha?
1: In fact, ang mga sangkap sa aton nga Santon Gold Capsule, tiway manigin lata mo. Away manigin luto, maayo. At so, gina-recommend naton nga raw. Ang ampalaya, magluwas sa bunga, maggamit man sa dahon na sini. Ang garlic, Sir Josil, gina-recommend man siya nga raw kung gamiton man para dira.
0: Nga ang may garlic pa sa Santon Plus Gold, kagpwede man ang content niya sini just like malunggay kag ampalaya para sa diabetes. Bangod kay kon nagatreat kita sang diabetes, upod diri dapat ang pagtreatment naton sang iya sini nga ginadapit niya balatian man. Ang ginadapit siya sini nga medical condition is high blood or hypertension.
1: Hambal sang kilala ko sa Sir Josil, magpakaisa na sila balaan. The best friend gina sila, nag-updanay sila permi.
0: Basta may diabetes, most likely hypertensive.
1: Yes.
0: Kung hypertensive ka sometimes, hindi ka pa gani diabetic.
1: Correct.
0: Pero basta diabetic ka, halungan mo gid because dakong posibilidad, dako gid ang posibilidad nga mangin hypertensive ikaw o kung may high blood. So that's Santon Plus Gold, no? Mabulig niya, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa aton sining lawas. How about ining premium D3 with the vitamin D3? Vitamin D3 sa pag-inchindi, ito lang primero is just for bone health para magbasko gato sining tulan so that makalikaw kita. For example, number one there is osteoporosis. Pero dako galing mabulig yas ini sa vitamin D3 nga sa premium D3 soft gel capsule, Doc Leo, sa pagpabalik sa insulin sensitivity sa ato sining lawas.
1: Yes, Sir Josil, no, that's why ang gina-recommend gani sini sa mga naturopath practitioner. Ang isang ginasugo o kung gina-suggest sa mga may diabetes, type 2 diabetes, magpasilak sa adlaw. Kaya nga man, sunod sa pagtuon, yan mga taong deficient ang vitamin D sa ila sining lawas, ginaangot sila sa insulin resistance and type 2 diabetes. Samtang ang pagsuplemento sang vitamin D3 nagabulig pa improve sang insulin sensitivity, especially suliton ko sa mga tao nga deficient sini.
0: Amo na ka importante ang premium D3 kagang mabulig niya para sa nagabatyag nang daan subong sang type 2 diabetes o konining acquired diabetes because of our lifestyle. Now, how about ining vitamin C? Ang vitamin C could help ang iba na gasiling. Ini mga posible wrong notion naman nato na siling niya ay mainom ka pa ka vitamin C, siling niya nga high blood ka na. In short, damo ang nagamuno sini, labi na gid ang mga katigulangan ta, niya hindi ubra ka inom sang vitamin C, siya kay high blood ka na nga daan. Gapalapuyot na kadugo. Amo nang notion, wrong notion sa iba nato si mga kauturan, Dok Layo.
1: Ang isa si Sir Josil sang dapat man mahangpan, actually, amo ning nagaresulta sa mga balatian, Sir Josil, eh. Tungod dong kaysa sa aton sini personal nga mga ihibalo nga gina-apply man aton kagun may mag-suggest sa aton ti daw budlay man bala kung kaysa lubagon. Pero ibasin aton iya sa pagtuon. Ang vitamin C nagabulig ni sa Sir Josel sa manami nga pag-inat-inat sa aton sini kaugatan. Kinanglanon mo gani kung hypertensive ka. Kagun diabetic nga kinahanglanon mo ang vitamin C. Ang vitamin C is a powerful antioxidant nga nagabulig siya, Sir Josel, neutralize sa free radicals, nagabulig protect sa insulin receptors sa aton sining cellula, kaya nagabulig para ma-restore o kung mapanumbalik ang normal insulin signaling. That's why, kung may sugar, signal ang normal na mabalik ang ginatawag namin nga pag-signal sa ginatawag insulin dira, amat-amat naman nga nalimpiyuhan karon ang mga upang dito sa aton sining cellula, kaya may Santhone Gold Capsule kita nga, nagabulig dissolve o kung limpyo sa mga fats dito, kaya may garlic siya, pag-signal sa insulin, amat-amat mabalik, sunod, open ang aton sining cellula, sulod, absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsige-sige taas ang aton sining kalamay sa dugo.
0: As a stepping stone sa aton sining diskusyon parte sa vitamin C, konbalis karon ta ini, ang sige-sige sining kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
1: Tama.
0: Ining pagdugo sa aton sining mga ngaragngag, gilagid,
1: ngislo. Ta,
0: ngislo. Pero it could possibly result sa pag-insulin resistance sa aton sining lawas.
1: Correct, Sir Josel. Kagsa isa pa karason nga ti why man nga daan nagahimo sang vitamina C ang aton sining lawas. So dapat sudlan gid naton, supplyan naton pinagi sa ginakaon naton or through food supplementation.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhone kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iligan.

0: Coffee Max Premium D3 Coffee Max. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Sutun ang taman subo nga maanad ang lawas ta sa pag-inom sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. May kape kita dira if you want.
2: Amo ning isa ka bintaha Sir Josiel, kay kun dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints posible mabalda. Ang yasa ni nga panit naga-dry kag naga-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian na sila Sir Josiel eh. Actually, ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
1: Pero kung conscious ka gid sa imo na blood sugar, pwede ka gyapon ka pangapi?
2: Yes.
1: With premium D3 coffee mix, Doc Leo.
2: Ang vitamin D3, nagabulig ni siya para sa insulin sensitivity. So, ginarecommend na ito ni sa may mga insulin resistance. Kagang isa pag-iad ka problem, magluwas Sir Josiel sa insulin resistance, concerns ang iban, ang katamis. O kung naging gamit nga sangkap, dira. Suno iya sa pagton Sir Josiel, ang dahon sang stevia, why iya nagadisturbo sa aton sa nga blood sugar balance. Hindi sa mga kausa sa pag-spike sa aton sa nga blood sugar sa may mga diabetes, hindi sa mga kausa sa pagtaas ng aton sa nga acid sa mga acidic dira ang gusto magpangapi.
1: So, ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, mabakal nyo ni sa mga butika nga suki ninyo, sa mga pharmacy available ini. Especially sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy or TGP Pharmacy, All Green Pharmacy. Sa TikTok Shop kag sa Shopee, actually pwede ka mo dala maka-order. Pangitawon nyo lang official store sang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Inc. 2011. I-add to cart kag hulaton nyo na lang, mabot na sa inyo sining balay dulong na sang rider. And then sa Bacolod City, good news, kay may ara kita dala sang Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street, sa tubang ina sang Maray Bank. Kanto lang ang ngalan niya is Yes to Health Store. And then sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. And then may libre pa nga konsultasyon kung magkanto ka buda sa Yes to Health Wellness Center sa clinic. Ara, si Dr. Empinado, may mga program of supplementation yung gina-offer da. Libre ha? Why inibayad? So kanto ka buda from 9 o'clock in the morning, bukas ang clinic.
0: Inyo nabatian of the secrets of health. The secrets of health. Tumtum naman sa masunod na talakayan, dili lang sa The Secrets of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
0: Santon Gold live testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. ang alkaline na vitamin C.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirming kapalawala sa mood, nagabantag kapalasang anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santhon Plus Herbal Oil.
8: Ang galang katikati.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one.
8: Sa presyo
9: magaan.
8: Sister Pain.
10: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamis

Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa isa. This is Ais na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinig ka man sa buong abahin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa ating palatuntunan, ang Express Balita. Express Balita. Mga katropad, law kita subong sang Martes, Agosto 4, tuig 2026. Kag subong nga aga kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Molinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropang makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor dira sa aton mga katropa ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radyo, sa FM band kita mga katropa, sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City naman, sa radio frequency mga katropa nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara magkita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Samtang mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre dra sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Mga katropa, pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre kag ma-access dira ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara magkita sa text line sa aton istasyon ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Kag mga katropa, aton na padulungan ang mga pangunong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa ito yung mga headlines sa balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Kaso yung pasaka na sa top 1 nga high value individual nga nadakpan sa Banwa sa Inigaran, samtang Bacolod Police nakatipon sa balor 1 milyon nga shabu pangod sa mga operasyon sang tinalikdan nga weekend.
2: Samtang 29 ka mga butante sa Barangay 9 sa Bacolod nagapangatubang sang exclusion case sa MTCC.
1: 11 ka persona nakangkon sa minor nga pilas bangon sa fireworks display sa Cabancalan sang Domingo. Kaya para sa itong mga headlines sa balita naman sa National.
0: Express Balita, National News.
1: Ang State Auditor nagpabakod sa allegasyon nga sala ang paggamit sa confidential fund ni VP Sara Duterte.
2: Anay House Speaker Romualdez hindi maghalin sa Pilipinas kon may alatubangon nga kaso.
1: Sa ito nga headlines sa balita naman sa International.
0: Express Balita, International News.
1: Ebola virus ang pungsod Congo managadamo kag nagalala ang mga kaso.
2: Ginapaisol ni Trump ang plano nga bag-o nga pag-atake sa Iran.
1: Kag sa itong nga balita sa sports, ari nang ginabantayan sa tanan. Congratulations Alex Ciala matapos makuha ang kampiyonato sa Mubadala DC Open 2026. World ranking sini nagsaka na sa 20.
2: Sa ito naman nga balita sa showbiz mga katropa, ang mga anay nagwa nga artista sa PBB ang sa karon isa-isa na nga nag-amat-amat sila tagsaka. Karin?

0: Alas 6, biyente na! Mga katropa, inyo na batihan ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa? Kagining inadulon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: Mga pangulong binalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
0: Napasaka ng kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa top 1 provincial high value individual nga babae nga naresto sa kapulisan no pwedeng iyang ginaligar live-in partner sa gimpatigayan nga drug bust operation sa kang sa Pantalandaan Barangay 1 Banwas sa Ginigaran sa Hulyo 31. Ang mga nadakpan gin kilala Kanday alias Marie 40 anyos residente sa Barangay Recreo Banwas sa Pontevedra kag alias Nunoy 59 anyos residente sa Barangay Inclaro Banwas sa Milbagan. Sa disinformasyon nga gipagwa sa Ginigaran PNP, nakuha sa duha ka mga suspek ang shabu nga nagabugas sang 12 gramos kag nagabalor sang 81,600 pesos. Nagagawa sa investigasyon nga ang subject sa buy bust operation ang nakaagi na sa Tudakops sa 2021 sa siyudad sa Bacolod panginig nakagwa kag nagbalik sa pagbaligya sang ilegal nga droga. Ginapatian nga malapad ang operasyon sang suspek kagkalakip sa distribution sini ang mga banwa sa Ginigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsya kag sa siyudad sang Bacolod.
3: Nagdangat sa kapin 1 milyon ka pesos ang nagkumpiskar sa Bacolod City Police Office sa BCPO nga shabu sa separado nga drug buy bust operation sa kapulisan sa pila ka lugar sa siyudad sa Bacolod humalin sa Hulyo 31 tubtub Agosto 2 na aresto ang 7 ka mga drug personalities kag ginalakipan sa 1 ka high value individual lokon HVI kag 6 ka street level individual lokon SLI kag nagdangat sa 143.5 grams ang kamugaton kag may kabug gusan nga balor nga 972,600 pesos. Ginlunsar ang unang operasyon sa Bacolod City Police Station 9 sa Hulyo 31 sa Porroca Candelaria Barangay Sumag batok sa 35 anyos nga lalaki kag nakuha ang 6 ka gramos ang shabu nga nagabalor sang 40,800 pesos kag ang isa ka unit sang caliber 38 revolver kag gabi naman sang kaangay nga adlaw iniagin sundan sang drug buy bust operation sa Bacolod City Police Station 8 sa Porok Magsungay Barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. 39 anyos nga lalaki kag nakuha naman ang 55 gramos nga shabu nga nagabalor sang 374,000 pesos. Samtang natigayon man sang Bacolod City Police Station 2 nga maaresto ang duha ka mga persona kag nakuha ang 28 gramos nga shabu kag nagabalor sang 190,400 pesos. Aga sang Agosto 1, ginlunsar man sang Bacolod City Police Station 3 sa Porok Langis, Barangay Banago batok sa 20 anyos nga lalaki kag nakuhaan ako nakuha sa iya ang 10 ka gramos ang shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos kag sa karon akon sang hapon naman sang kaangay nga adlaw ginalunsar sa Bacolod City Police Station 6 ang panibago naman nga drug buy bust operation kag nakuha ang 7 ka gramos nga nagabalor sang 47,600 pesos kagahon sang Agosto 2 ginlunsar man sang Bacolod City Police Station 10 upod ang City Intelligence Unit kon CIU sa Porok Tutong 4 Barangay Felisa batok sa 22 anyos nga lalaki kag nakuha ang 3.5 grams nga shabu kag nagabalor sang 23,800 pesos. Sa karon nakahunong sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspek kag pasakaan sang kaso angot sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: May 29 na ka mga rehistrado nga butante sa Barangay 9 sa siyudad sa Bacolod ang ginfailan sang petition for exclusion sa Municipal Trial Court agad mapanas sa listahan sa COMELEC. Sunod kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trino Canya, non-residency ang nanging ground sa petition nga ginfile sa pilaman ka mga butante sa nasabit nga barangay. Ang mga ginpetisyonan ng rehistrado nang ngadaan sa barangay bisan pa nga ginakusaran sa tigreklamo nga wala man sila sang balay kag hindi man sila makitan sa komunidad. Kumadumduman sa Barangay 9 nga may 45 ka mga nagparehistro nga ginapetisyonan sa Election Registration Board hearing bangod wala sang residency apang ang 36 ila ang na-approved. Dunga pa ni Attorney Canya nga bangod voters na ngadaan sa lugar ang nagapangatubang sang exclusion gani mintras wala sang resolusyon ng korte nga makakas sila sa listahan. Ini sila ang sarang giyapon nga makaboto sa Nobyembre 2 nga barangay kag sangguniang kabataan elections.
3: Yara na sa COMELEC website ang Certificate of Candidacy sa mga luyag magpapili sa anuman nga posisyon sa barangay kag sangguni ang kabataan elections. Ang Bacolod COMELEC nagapanugyan sa mga interesado nga i-download ang forms kag i-fill up nga daan ang kompleto apang hindi anay nila masubmit bangod ang eksakto nga petsa sa submission amo paang sa maabot nga Setyembre 28 tubtob Oktubre 5. Agud makitaan ang COC form dapat buksan ang Resolution 1196 sa COMELEC kagod kompleto makita ang dapat iga-comply ng mga formas.
0: Yara na sa kamus ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR ang pag-ikot nga mapadali nga makabalik ang exportation sa Philippine blue crabs pagkanto sa Amerika. Apang sa bahin sa Department of Agriculture Negros Island Region, among abuligan anay sa bisan anong paagi ang mga apektado nga blue crab pickers kag ang mga trabahador sa planta bangod wala sila sa palamugnay. Sunod kay attorney o kung sunod kay director Albert Barugo, ang ginhimo nga eat all you can activity sang Banwas sa Sabado ang dapat masundan bangod may positibo ang resulta. Ginkulang ang duha ka mga tonelada sang kasaga ni napilitan ng Banwas sa pagdugang nga ginbaligya. Ang iningili ko to na mag-aserve ng atraksyon sa lokal nga turismo kay makabulig para sa income sa mga mamumugon. Hindi lang sa taga Ibi Magalona ang nakaambit sa eat all you can, kundi madamong halin sa iban ng mga local government units ang nagpangayaw agon makatilaw.
3: Nagdangat sa 11 ang pelason matapos magtupa ang firework sa mga tumalanaw kadungan sa selebrasyon sang Kabuganaan Festival sa football field sa Barangay 4, Sulad sang Kabangkala, nagapisang Agosto 2. Ang mga nalakip sa mga naigo sang palupok, ginkilala kanday alias Juni, 55 anyos, residente sa Barangay Talakdan, Banua sang Kawayan, alias Phil, 52 anyos, residente sa Barangay 5, Sulad sang Kabangkalan, alias Jaja, 28 anyos, residente sa Barangay Taguk, siyudad sa Kabangkalan, alias Rudy, 34 anyos, residente sa siyudad sa La Carlota, alias Rani, 32, residente sa Banwa sa Hinagaran, alias Noel, 33, residente sa Banwa sa Morsha, alias Neil, 36, residente sa San Enrique, alias Al, 24 anyos, sa Banwa naman sa Morsha, alias Angel, 34 anyos, residente sa siyudad sa Bacolod, alias Armel, 40 anyos, residente sa Banwa sa Binalbagan, kag isa ka menor de edad, ang lalaki aking nagaedad sang 17 anyos kag residente sa siyudad sang Kabangkalan. Sandig sa investigasyon sang Kabangkalan City PNP, nagapadayon ang fireworks display apang ginaligar nga may natabo nga malfunction kag gilayon nga naglupok sa idalo malapit sa mga tumalanaw. Gilayon man nga ginhatagan sa nagakaigo nga pagbulong ang mga apektado sang aksidente sa lugar kag lunsa layo na sa karon sa katalagman ang mga nalukpan.
0: Patay ang isa ka-therapist nga lalaki matapos kang hilabo sa iyang inablo sa Purok Balatong, Barangay Hilmontilya, siyudad sang Sipalay, kagaon sang Agosto 3. Ang biktima ginkilala sa kay alias Rex, 50 anyos, samtang suspect ginkilala sa kay Orlando, 37 anyos, isa ka mangunguma kag inablo sang biktima. Lun sa mga residente sa nasabit nga lugar. Sadig sa pagpangusisa sang Sipalay City PNP sa amay sang biktima. Nagapungko ang iyang bata sa kahoy nga bangko sa sulod sang ilang balay, apang ang suspect nag-abot kag inaligar nga nakainom kag ginsakit ang iloy sang biktima. Ginsaway sang biktima ang suspek apang hinali na lang ining inagwa silang balay kag mayaging kuha kag nagkuha sang binangon kag hinali na lang ginlabo ang biktima sa nawala nga liog. Pagkatapos ang insidente, gilay nga nagpalagi ang suspek kag sa karon nagapatay ng hot pursuit operation sang kapulisan. Giningagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
3: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang ginbunos ang ginaligar hubog sa Sitio Burengot na Barangay Udjong, Banua sang Moises Padilla, gabi sang Agosto 2. Ang biktima ginkilala sa kay alias Randy, 28 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Samtang ang suspect ginkilala sa kay alias Daniel, 20 anyos, kag residente sang Barangay Kamandag, Banua sang La Castellana. Sandig sa impormasyon sa Moises Padilla PNP, nagatindog ang biktima sa waiting shed sa nagabot ng suspect upod ang mga abiyansa ni nga ginkilala kay alias Gilmark Ruel kag Shetvi sa lugar. Nagagwa sa investigasyon ang suspek kag ang abiyansin niyang ginaligar na kainom kag nagsinggit si Daniel sang tinaga nga inaway. Gilayon man nga nagwa sa iyang abalay si alias Abado agud sa wayon ang suspek apang ini ang hinali na lang nga ginsumbag nakita sa nga biktima kag iya nga ginpalapitan ang insidente agud nga magtambag apang hinali na lang ini nga ginbuno sang suspek sang makapela kabeses. Pagkatapos ang insidente nagpalagyo ang suspek upod ang tatlo kay iban pa Samtang biktima gilayon nga gindala sa ospital apang iniangin deklarar nga dead on arrival sa doktor matapos makaago minisang pilas sa tiyan kag natuong nga kamota. Sa karon nagapabilin nga hilway ang suspek kag padayon ini nga ginapangita sang kapolisan para sa nagakaigo nga tikang sa pagpasaka sang kaso.
0: Pilasan ng saka wala makilala nga lalaki matapos sining makabunggo sa isa ka auto sa tubang sang isa ka mall sa dalan Lacson barangay Mandalagan siyudad sa Bacolod gabisa ng Agosto 2. Sa next informasyon nga nakuha sa Traffic Enforcement Unit o konti iyo. Ang salakyan ginamaneho ni alias Roman, isa ka lalaki kang residente sa Purok Bulak barangay Mandalagan siyudad sa Bacolod. Gikan ang motor sa biktima sa norte kagini ang padulong sa sorga bahin sa tang salakyan ang nagapundo sa intersection bangon sa stoplight. Apang hinali na lang ining gimugoan sa biktima nga nagresulta sa aksidente. Nagagawas investigasyon sa kapulisya nga wala sang helmet ang biktima kag madasig ang pagpadalagan. Sa karoon nagapadayon pa nga ginahibalo ang pagkilala sa biktima nga ginabulong sa karoon sa ospital.
3: Nag-angkon sila, ako nag-angkon sang ilauna nga kadalagan ang Bacolod City National High School kon BCNHS Softball Girls Team matapos nila nga maperde ang Southwest Region Texas sa score nga 7-1 sa ginapatigayon nga Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington. Nagpakita sa mga basko nga depensa kag epektibo nga opensa ang kupunan nga nagresulta sa isa ka madinalagon nga kampanya nga nagdala sang bugal hindi lamang sa Bacolod kundi pati man sa bugos nga Pilipinas. Bangod sini nga kadalagan padayon ginapakita sa manughampang ilang talento kag dedikasyon subong marang determinasyon sa pagrepresentar sa pungsod sa international nga kompetisyon. Sa piyak bahin na ginapanawagan ang mga kasimanwa ngayara sa United States nga magpakita sa ilang suporta sa masunod nga hampang sa Bacolod City National High School Softball Girls Team kontra sa Canada sa mabot ng Agosto 4 sa Everest Park Diamond Beach. Naghatag man ko nagpahayag sa bagus nga suporta si Mayor Greg Sataya kag ang syudad sa Bacolod sa kupunan kag nagpasalamat sa ilang pagdala sa dungog sa syudad sa bagus nga pungsod. Ginapaabot man ang padayon nga pagsuporta sang publiko sa madilag-on nga kampanya sa Junior League Softball World Series.
0: Nagasugod na kapoy nga adlaw Agosto 3, tub-tub, Agosto 21 ang pagbaton sa mga entries para sa Bacolod Film Festival 2026 sa may tema nga pag-angot celebrating heritage shaping our future. Pulo man ka-entry sa Gyapon ang kuwaon para subo nga tuig pareho sa nangligad nga tuig apang walo lang sa 2025 ang nakasulod. Suno kay BFF Director Tanya Lopez, sining tuig heritage integration na maanang idugang bilang tema agad nga ma-showcase ang heritage sa syudad sa nagapaday nga sa karoon nga modernisasyon o kung pagbago. Suno kay Councilor M. Ang, head sa Committee on Tourism, ang parehos man sa Gyapon nga 100,000 pesos ang grant para sa mapilian ng mga entries. Bukas naman ang pagpasa sa entry sa mga Bacolod noon, kag dapat 50% sa creative, technical and production team ang registered voters kag residente sa syudad. Ipagawa naman ang mga malipot na pelikula sa maabot ng Nobyembre 27 to 29. Pagka-desisyon na naman sa council, suno kay ang cash prize nga mabaton sa mga madaog kung may mabilin pa nga budget. Ini naman, isa ka pamaagi, suno kay ang nga makilala ang mga Bacolod noon nga artist sa patag sang nga pelikula. Alas 6:34 na mga katropa, inyo nabatihan ang mga detalye sa balita diri sa lokal. Naginingin na dulo sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Si Attorney Roderick Wamel ang anay State Auditor sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o CONCOA ICFAO. Nagkuha sang witness stand sa ika-11 adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ang ikatatlong testigo sa House Prosecution Team para sa Article 1 sa Articles of Impeachment nga nagasentro sa ginaligar misuse ang 612.5 million pesos ng confidential funds sa Office of the Vice President kag Department of Education. Gipatag niya kung paano iginausisa kag ginaudit sa COA ang mga confidential funds kag kung paano ginareview ang mga liquidation report kag mga tanan ng mga dokumento. Ang indirekta nga eksaminasyon ang paunahan ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan.
3: Davao City First Representative Paulo Pulong Duterte ginquestion ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nga dapat mag-resign ng mga opisyal sa gobyerno nga nagadumping sa China angot sa isyu sa West Philippine Sea. Sa pahayag nga gipagwas ang kongresista, gipahayag sini nga mandato sa mga elected officials ang naghalin sa pamulong Pilipino kag indi sa secretary sa Department of National Defense. Suno sa iya ko nagapati si Chodoro nga may naglapas sa kasuguan dapat ipaagi ini sa nga legal nga proseso sa baylo nga panawagan nga mag-resign ang mga officialis. Ginhatagan man pagtamaw ni Duterte nga ang patriotismo hindi dapat takson base sa level nga pro-China o kon mangin prangka sa paghambal na hanungod sa isyu sa West Philippine Sea.
0: Ginklaro ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro ang iya pahayag na mag-resign ng mga opisyal sa gobyerno nga wala nagasuporta sa panindugan sa ang pungsod sa West Philippine Sea. Sa isa ka pahayag, ginatagan pagtamon sa tinglikom nga hindi mahimo nga piliton nga mag-resign ng isa ka opisyal bangod lang sa kaugaling ng opinyon o kung pagpati. Dapat may aras ang paglapas sa kasuguan o kon regulasyon. Ginatagan niya sa importansya nga ang pulisa sa West Philippine Sea ang Sandy's Administrative Order 29 Series of 2012 nga bahin sa pungsod bilang WPS. Ganyan kabahin nini sa kasuguan sa pungsod. Sir kay Teodoro, nagsumpang tanay ng opisyal sa gobyerno sa Sakdagon kagdepensahan ng konstitusyon kagamang kasuguan sa Pilipinas.
3: Ginpahayag sa abogado ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez nga si Attorney Adi Fajardo nga hindi magpalagyo ang mamalidha kag nagapabilin ini sa Pilipinas kag padayon nga ginatuman sa kongresista ang iya katungdanan bilang tiglawas ang iya distrito. Ginpanindugan man sa abogado nga handa ang iya kliyente nga atubangon ang preliminary investigation sa Office of the Ombudsman subong man ang mga allegasyon na batok sa iya may kantanan sa flood control scandal pagi sa due process. Ginhatagan man niya sa importansya nga wala sang ebidensya batok sa Anay House Speaker bangod wala ini sang kahilabtanan sa pag-enact sang 2025 National Budget magluwas lang sa pagperma sini kag pagpatuman sang flood control projects. Ginpahayag man sini nga nagapakita man sang findings ako nagapakita man sa findings sang ginbungkag nga Independent Commission for Infrastructure kun ICI ang kakulang sang ebidensya batok sa Anay House Speaker.
0: Alas 6.38 na mga katropay niyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropay, ningin na dulon sa inyo sa Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: At ang napadulungan mga katropay, detalye naman sa balita sa International.
2: Express Balita, International News.
0: Ang paglaptas ng Bondi Bogio Virus Disease, o kung BVD, isa ka sa isang Ebola. Nagalala sa Demokratiko ng Republika sang Congo. Gikan sa Mungwalu Health Zone sa Ituri Province, naglapta na ini sa 5 ka mga probinsya kag sa karon nagapekto sa 49 ka mga health zones. Yara na sa 3,605 ka kumpirmado nga kaso kag 1,587 ka napatay, tutub 30 o humalin na sang tutub 30 sang Hulyo sininga tuiga. Nga may case fatality ratio nga 44%. Ang pinakahuling nga simana sa report ang nakakita sa nga pinakamataas nga simanal nga numero sa kaso, 567 kag napatay, 296 na nga nagapakita sa madasing nga paglapta sang balatian.
3: Ginisol ni US President Donald Trump ang plano nga bag-o nga pag-atake sa Iran samtang nagapadayon ang negosasyon agud pang taton ang nuclear nga programa sa Tehran kag buksan liwatang Strait of Hormuz. Ginpahayag ni Trump nga nagpasugot siya nga maguntat sa bag-o nga pag-atake matapos nga nagpangayo sang dugang nga tion ang Iran kag pila ka mga pungsod sa Middle East agud nga matapos ang isa ka kasugtanan. Ang negosasyon nagatuyo nga lubos nga magkabalik ang mga operasyon sa Strait of Hormuz, isa ka importante importante nga ruta nga ginaagyan sang kalabanan sang supply sang langis sa kalibutan kag tapuson ang pamahog sa programa nuklear sang Iran. Sunod sa kay Trump, ginsuportahan man sang Israel ang temporaryo nga tikang apang ginatag sini nga mahimo sa gihapon nga magpatigayon o kon magpadayon ang pag-atake kun mapaslawan ang peace talks.
0: Alas 6:40 na, mga katropa, inyo nabatian ng mga detalye sa Balita International. Kagi na ginadulong na sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa, kagaton padulungan ang balita naman sa sports.

0: Congratulations, Alex Yalate, siling sang iban paldugid. Kay iagid na kuha mga katropa, no? Ang kampiyonato sa WTA 500 Mubadala DC Open. Matapos ginluto sa si world number 3 kag 11-time WTA champion Jessica Pegula sa final match. Ining una nga WTA Tour title ni Yala kagamuman subong ang pinakadakong katalagaan sa iyang karera sa tennis. Ang iya pagdaog subong ang kagaon na muang iya balos kay Pegula nga nagluto siya sa semifinals sa 2025 Miami Open. Sampang nakuha ni Pegula ang first set sa score ng 6-4 sang Lunes sang kagaon apang ginsuspend ang hampang bangod sang mabunok na pagtupa sang ulan. Sa pag-resume sang hampang siningadlaw, nagbalik sa winning form si Yala kag ginpierde si Pegula sa second set sa score ng 6-4 gimplangko na sini ang American player sa decider set sa score ng 6-0 at madalay nga mabulsa ang titulo. Antes nagabot sa championship match, ginluto sa anay sang Filipina tennis sensation ang former world number 1 kag 4-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka sa semifinal kagamuman sa day world number 10 Elina Svitolina, defending champion kag Filipino-Canadian nga si Leila Fernandez kag Olympic champion nga si Shen Wenzheng sa mas nauna nga mga rounds. Audio tayo nga background sa kay Jessica Pegula, ang singles women runner up, no, kahit si Alex Yala ang champion, ang pot prize makuha sang singles women champion is $252,000 kag nagabalo rin isang 15 million pesos. Samtang mga katropa, ang runner up si Jessica Pegula makakuha naman sang $155,000 nga nagabalo sang 9 million pesos. Pero galing mga katropa, dre na ito natukiban. Nga ang ina, nga kwarta nga nadagaan ni Jessica Pegula, dosin silyo lang na siya nga pamilya. Kaya galing iyan nga tatay, self-made billionaire, galing na eh. Kag ginapatihan mga katropa, hindi lawglahog na galing iyan nga tatay, iyan nga ginikanan, makaya iyan nga amay, iyan nga pamilya, nagapanagiya sang isa ka team, no, naging kilala sa Buffalo Bills, sa National Football League, NFL, mga katropa. Yung mga katropa, nagapanagiyaman sa isa ka team sa National Hockey League. Buffalo, nalipat ko sang ano mga katropa, sang isa ka team to sa National Hockey League, no? Nga muni ang ginapanagiyahan sang iya manggaling pamilya. So ito yung mga katropa, ang tatay ni gali ni Jessica Pegula naga may negosyo ni gali nga oil and energy, pero ginbaligya sa valor nga $4.7 billion. Ti mga katropa, sa karon si Jessica Pegula hindi na ton makabing nga bilyonaryo, pero bata siya sang bilyonaryo kag nagaisa noon nga ear, no, or taga ano bla, tagapagmana, isang bilyon sa iyang amay. This is Jessica Pegula, yung nagimo man sa iyang kaugalingon nga pagkilala sa patag sang sports, ilabinigid niya sa tennis. So, hindi loglaog ang gimperde ni Alex Yala kay bilyonaryo ang ginikanan. Gali? Grabe mga tropa ang manggad ni Jessica Pegula. Ting $155,000, do wala na lang na. Kahit ting network na lang tao ko diyo, mga katropa, katropang dyan, ang network ni Jessica Pegula may $13 million man mo. Sa tennis man, no? So, ti, amo ni mga katropa, hindi, lawglawog ang mga gipang perde ni Alex Yala. So, ti, proud ang mga Pinoy kay Alex Yala, no? Sinang na sa kalo, ito ligad, pag lumago, di nahihinto. Alas 6:45 mga katropa. Kagang sports kinadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ng balita sa Showbiz.
2: Express Balita, Showbiz. Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, karon talo pang doon ang tagsa-tagsa ka-career sa mga ginatawag nila nga top 3 female mga katropa no, sa PBB 2.0 mga katropa. Kung PBB Club, hindi, PBB lang hindi siya, PBB 2.0 mga katropa. Matapos nga sa karon mga katropa, ti amat-amat nga naghimo sa ilang mga pangalan sa industriya, ang ining tatlo ka girls mga katropa no, sa nasamit yung PBB. Kung sa din mga katropa, ang ti ang nag-champion o kung ang gintanghal gid nga daog nga si Fiang mga katropa, ang sa karon nga ti nag-acting na, nagasugod na sa iyang nga mga movies mga katropa no, with her love team nga si Ibarra mga katropa, kuning si love team niya sa sulod niya sang PBB mga katropa. Samtang si Kai Montinola naman mga katropa, ang nag-amat-amat naman sa career niya bilang artista at the same time mga katropa bilang isa ka singer, kasi ang tanalikdan lang gitong mga katropa nag-premiere ang Moana live action bala mga katropa no. Ato ang nagkanta sang Filipino version sang Moana mga katropa, kun sa kanta nga theme song sa Moana amo si Kai Montinola nga ginpili mismo sang Disney mga katropa no, nga magkanta sang nasambitya nga kanta translation sa Filipino. Kag ang isa pa nga si Coleta Madilo naman mga katropa, Mandelo, ang sa karon nagasugod naman sang iya mga concert shirts mga katropa o kung sang song albums na matapos nga tiini ang regular man sa ASAP mga katropa. At the same time mag-tour naman kaupod ang pila ka mga artista ya all over the Philippines sa ASAP live mga katropa. Kag sa karon miyara naman hindi siya sang song album mga katropa ngati sa iya mga recordings, kag ang ining tatlo mga katropa ang syempre nag-act naman mga katropa o kung arat naman sa mga pila ka mga television series on screen. That's why ang balila tiga matamat sila kumbaga sulat o kung napakita sa ilayang talento kag nagamatamat naman ilang pangalan gwa sa showbiz. Pero ti madamo sa mga comment amunin sila sa mga tatlo ang dumera sang fan base bala mga katropa kay ti sang una ka Catherine kag Nadine Abby, subong tatlo sila kay may gambal nga gwapa si Kai, may mahambal nga mas gwapa si Fiang, si Fiangge may masabat man nga tilibagon man na si Fiang, nabi nga si Tingog si Kai kag si Colette, may mahambal man ti si Colette putot mana sa mga naman ni Kai, sa mga fans naman ni Kai mga katropa. Pero ang tatlo nga niya unbothered ano, mag-focus sila sa ilang goals. Pero tiyan mo gina ang ilang mga fan clubs o kung nga fan base wala mga katropa, mga fans nila amunay ang mga nagahisa ay sa comment section mga katropa kung mag-post ang picture ang ilang mga idolo. Always sila gina-compare ang tagsa-tagsa gamay si Colette, niwang si Fiang, kag hindi kuno flawless si Kai, mga amo ng mga comment mga katropa. Pero kung tulo ko ng tatlo, puros manigwapa mga katropa na may nananarisari silang beauty, size, height. Pero ti ang importante mga katropa nga ti ambal ganit sa mga netizen, dapat abuot ya ang tatlo kag wala bala sang issue or gapangaway ya, wala kuno gapang lapak sang ilat tagsaka isig ka pariho. Pero ti amo na ganino talented ining tatlo mga katropa kag sa karon matamat naman ang anaga sikat. Oras natin 6:49 na mga katropa. Tagangat nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampabuti sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap makaprevent kin sa early signs of skin aging. Hindi man makapabuti sa aton panit sa mga natural sininga ingredient kag makapadulagin sang amoy mga katropa sa aton nga lawas. Sa iniman ang antibacterial para sa bilog nga pamilya, Santon Plus Herbal Soap. Kag syempre mayara makita sa isa pa kahabon para naman mga katropa nga para magputi kag sa mahilig dira sa glutathione bala and kojic pag inimponan pagid niya sang virgin coconut oil kon sang VCO ginisa sa isa naton kahabon sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:50 na mga katropa-katropang Wendell, orasado ginakulabos na. Pero mga produkto sa Yes to Health sa rin tanimabakal.
2: mga katropa at mga produkto sa Yes to Health na mabakal sa ating mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre mga katropa, mabakal man sa mga lokal nga butika kung mga butika malapit sa inyong lugar. Ipamakotan nyo lang ang produkto sa Yes to Health. Huwag ng mga Santone products. Kag siyempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagaupod sa Tondra, good morning.
2: Yes, good morning sa ilaya ni Ma'am Jelly T. Hawk. Good morning ko, no? Happy nice day. Ang balinya din kapamati sila. Kay galantaw sila sa live na to. Dara sa may barangay 16 sa Porok King Fisher A. Good morning.
0: Wow, may agad ah.
2: Sa ilaya ni Sir Rudy Catedral. Good morning. Gamonitor lang sila kuno sa may Hermelinda Homesman Silingan.
0: Yes,
2: mayong aga. Kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Ginatamya gadi si Maring Elves niya sang good morning kag salamat ko no. Kay Bonbon Acosta, mayong aga.
0: Yes,
2: kay Ma'am Elvira Gilugo, tamyo balik kay Ma'am Lia Lombrado. Kay Sir Randy Santisas, good morning man. Kay Sir Jelwin, nga nakadulong na sang iyayang estudyante sa eskulahan sa puli na mayong aga man. Kay Christian Wyatt Gulay, Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Luisa Ayuno, mayong aga, galantaw sila kung live sa aton subong sa may barangay Kansilayan sa Morsha.
0: Mayong aga sa inyo. Good morning da. Salamat, good.
2: Sa kay Sir Lloyd Navales, good morning man. Kay Mama Rivic Jorge Castin, mayong aga, ginapatamyaw. Yan ako no, shout out ko na from MJC Metal and Stainless Work sa may barangay Filisa. Good morning!
0: Ang aga sa inyo. Salamat, Git. Sa mga nag-celebrate sa birthday today ay August 4. Happy birthday sa inyo.
3: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
0: Mga katropa, siling namon, tamyaw namon, bisan noo kahit everyday may birthday. Sige, mga katropa, bantayin ninyo ka magabulos ng bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salina. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma.

0: Vision X Plus. Mambibili sa mga butika.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! The Turbo!
2: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
2: Mas lalakas ka pa!
0: Sister Pain!
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM 103.9.

0: Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Nocleo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunay panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Doc Leo, nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan, mamuni-muni ka lang gid yan.
2: Kabudlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang Santhon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay, makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So,
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Mayara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa gidatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape, dapat nga kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo-balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
1: Santon Gold live testimony.
5: Aror balik si Niloal Laguna, laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa mga kututan ni Luilo.
12: Sa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
5: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gaino ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan?
0: Mag-Santone Plus
7: Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Tumaro kasi, matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Diman natabilog ang akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko. Kaganami ang kutis. Gani ka mo man, mag-Santone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
11: Santone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba?
3: Santone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala mang ilaki
0: ng Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Mga mga katropa, mga kasamasuki natin nga tag panamati. Welcome na sa pagpangalagad na dari sa Bullseye. Panamagong adal, panamagong challenges mga abiyan sa mga adal. Mga gaong-goom, gatulot-tulit he, pero okay lang. Sold lang, ano? Ang aton nga palibot, mga katropa, importantis mong nga white na naga, ano? White na naga siburo. White na naga bulo, batsag-batsag sang sakit sa lawas. Kaga kung ano pa nga mga sitwasyon, ha? Ang aton man lang, tipigan ta. Ang aton nga lawas, aton kaugalingon. Kaya mo malangning may ara kita. Amo malangning may ara kita ipabugal. Kaka mo rin kaalay naton para mabuhi ta sa kalibutan ni. Today mga katropa, it's August 4, 2026. Para bagong adlaw, para sa atong mga katuran na dasig-dasig na sa atong gihugiho, kay mag-amat-amat na kita. Balik naman sa mga obra na ton. Tuesday, subong mga katropa, Martes na, Pizza 4. Dason semana, tuwa-tunga na ta sa August. Dason semana, manog dason-dason semana, matapos naman ang August mga katropa, nagali-li na si Jose Marechan. Nagbulo-bantay-bantay na si Jose Marechan, no? Para sa Vermont, mga katropa. I'm just wondering, no? Ano ang aton nga Christmas? Ano ang aton December? Ano ang aton nga ihanda? Para sa pag-sugalaw naton sang bagong tuig, no? Ano nga ma-experience siya? Ang aton mapakakigbahin sa aton nga kaugalingon nga makahambal kita, that's worth it na kinpakigbato ko amo ning akon achievements, amo ning akon nga ginhimo para sa sulod sang 365 días sa isa ka tuig nga gin sustainer nato ng aton nga sitwasyon pagpakabuhi naton mga abyan. Kabay pa nga makabangon-bangon kita sa dason nga mga tinuig mga katropa, hopefully, no? Oras naton, it's 7:19 na sa pagpangalagad naton mga katropa. Pila ka update mga balita naman ato ni pakigbahin sa inyo tanan. Pero ang pila ka ano naton, ang aton panahon katropa, mayara kita sa isa ka sitwasyon nga gina ano naton subong gina ginalantaw para sa mga kulturan, sa mga kabiyanan naton nga nagalakat, nagabiyahi, bla, no? Halong-halong kita kahit may aras ang malain nga panahon mga katropa sa sining mga inadlaw. So gahulat-hulat kita sa mga maayo pa nga mga hitabo sa aton nga paliwag nga mag dami-dami lang aton nga ano aton nga panahon mga katropa. Si Contra karon ng aton nga latest weather bulletin mga abyan para sa ihibalo, para sa consumption, para sa mga kuturan ta nga nagatrabaho, nagakadto sa ilatag sa mga responsibility this morning mga katropa. Pero kung pera-pera ka mga balita na yun, aton ipakigbahin sa inyo. Kapin sa 1.7 million pesos mga katropa na recover sa pro NIR sa pila ka ginhimo nga mga ano illegal drug operations mga katropa sa kapulisan naton. Second ta man ka pila ka mga latest update mga diyan. Oo. Isa ka kritiko mga katropa sang opisyal sang La Castellana nadakpan, no, may pila ka mga kaso to nga gin-file sa iya mga katropa. Lantaon taman kun ano nga mga kaso na ang na-file sa iya kag ano ang mga issue nga ginauyatan sini para mabalaan taman para sa balamod responsible Pilipinas mga katropa. Kung kis amay mga politiko ta nga naga hindi man makabaton kung kis critic hindi man makabaton kung kis pagsaway. Pero we'll see kung anong pinaka mga latest dra mga katropa because nga amoni eh, nga dakpan man. Pinaka update sa aton nga palibot. May ara kita pagnubo sa presyo sang petrolyo matapos nga lapit 20 peso ang ginsaka ligad. Again, balikan sa mga katropa sang nubo presyo. Lapit mga kuno piso pero may klap 8 piso. Bawasan siya. Ang kerosene daw 2 piso bla mo, no? Ang Isus. Hindi na po tao kung kisana. Sakaan ka napit 20 piso. Balikan ka sang 2 ka piso, piso-piso kag yeah, sinintimos nga nubo presyo ka tropa, ha? Tanaon ta man karon sa mga latest update sa aton para tuntunan. May gina-propose nga saka sang ano, saka sang pamasahe sa aton LTFRB mga katropa, pero why pa ni ma ano, why pa ni ma-aprobahan, proposal pa lang halin dito sa national nga magpasaka sa daw kapin pulo bala kapiso mo, no? Dito sa Metro Manila. Hindi matapos nga lapit 20 piso man ang ginsaka sa gasolina kag ano, diesel sa Pilipinas. Tanawang talakan mga latest development, mga update sana, detalihon ta, dugay-dugay sa pagpangalagad ta mga katropa. Ang impeachment kahapon napunan sang init, napunan sang mga reaksyon, napunan sang tagsa ka kung nagkalain-lain nga mga pananawan kag debate sa mga pro kag sa anti Duterte group. Kay ang hambal mga katropa is may ara sang minilyon ka pesos nga budget ang taratapan sa BC presidente. Pero gingasto lang sa naglabot 11 dias. Ang interesting part mga katropa subong kay ginakita ni ang pila ka mga pag flag sang COA sang ining mga budget before pa, no? Ang confidential fund kag ang intelligence fund abi mga katropa, there's a separate expense nga kinahanglan mo ma-justify if it's ano siya, intelligence fund sa or confidential fund siya, no? Could it be ang intelligence fund maging confidential fund? Yes. Oh. Pero I don't know kung anong paglantaw sa pila ka mga senador naton sang ining bagay nga gipresentar kahapon. May mga ngalan nga nagwa mo, no? May mga ngalan nagwa mga katropa nga nakabaton sang kwarta, nakabaton sang budget halin sa Office of the Vice President. Di daw makadlaw ko naman sa mga ngalan ni, no? May mga purchases mga byan like mga school, mga supplies nga hindi man sa nakategorize sa intelligence fund, no? Magkuha ka sa mga school supplies, magkuha ka sa mga office supplies, hindi man sa confidential mo. So may mga ngalan nga nagwa to, okay? May mga gwa to. Isa sa mga ngalan mga katropa, may hamot ka. May ngalan din nga si Andy Lim. May mga ngalan din nga si Alejandro Piquet. May mga ngalan din nga si Mary Grace Piatos. Dimodo, nagwa na ninyo ngalan. May nga ngalan din nga si Nova Santos. Chichiriani tanan. Franca, diretso. Ambot lang kung sino naghimo sa mga ngalan ni. Pero depensa mo na mga katropa. Paano ang aton nga president, vice presidente na gastos ni? Sino nag-propose ni mga katropa? Ari ni bala sa aton nga spending para sa ano? Para sa vice presidente sa intelligence fund niya? No? Nakaupod ba na ni mga katropa? Di mo do, hambal sa pinaka mga kuturan ta. Sige, if it's intelligence fan, kinahanglan ta, proteksyonan man ang mga taong ginabayaran. If it's nagatandog sa national security sang aton pungsod, may mga surveillance operation ka muda, nga police operations lang. No? Do, amo na, abi. But Vice President mga katropa is the second highest public officials in the land. Dari sa pungsod Pilipinas. May ara sang gin-grant abi sang confidential fund, no? Gin klaro man sang COA nga si Vice Presidente Sara Duterte lang ang na subject sang audit sa mga katropa. Wala sang iban. So may mga impresyon diyon sang aton nga mga kauturan nga nagsimpatiya sa Vice Presidente nga naghambal sila nga ti why man ikaso kay ti intelligence fund gani. Why man ikaso kay ti kinahanglan proteksyon ng mga tao na. So hindi ba na questionable si Mary Grace Piatos? Hindi ba na questionable si ano si Renan Platos? Ha? Hindi ba na questionable si Andy Lim? Hindi ba na questionable si Patty Ting? Hindi ba na questionable si Gabriel Bisaya? No? Kay intelligence gani mo. Maybe front ni mga ngalan, pero mga katropa, ang pinakamargumento sa prosecution kagsang mga pinakamga legal luminaries naton, no? Ining mga tao, anong isla, no? Sinon isla? Anong bulig nila sa Office of the Vice President, mga katropa? Why is it sa mga naglabay ng mga vice presidente, si Vice President Sara Duterte lang ang may-ara sang intelligence fund kag confidential fund? Di mo do, kabalo kita ng presidente mi Araman. 4 million na 4 billion ni ang ginalocate sa mga katropa. So ang intelligence fund ni, no? Mga confidential fund ni, no? And that should be subject for liquidation. Pero ang liquidation niya lain abi mga abyan sa mga proyekto ginagastuhan sa gobyerno. Hindi sa detailed, no? So diri mga sitwasyon nga na plastar kag napakita mga katropa sang prosecution medyo nag-ani ni siya sang nagkalailain ka mga ano nagkalailain ka mga reaction kag opinion sang pro kag anti mga Duterte. Pero pila ang ging gastos na di, no? Karon dugay-dugay na inistoryahan ta kay daw medyo damo sa mga katropa ang mga ginakabig ta gasto sa ini nga mga tao nga gingastuhan sang dako million ka pesos sang vice presidente mga byan nga na butang sa confidential kag intelligence fund. How it was spent mga byan balanta karon istoryahan ta. Oras na ton 7:30 sa pagpangaragad na mga katropa. Welcome sa Bullseye, no, of the night kita, tatlo ka oras, tugtog oras, yes, mga bian. Sa aton nga paratong tunan, I hope sulod kita sa aton Facebook page, mga bian. Check in na kita, no? XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, sa aton nga XFM Kabankalan. Nga nakaupod man, nakatutok man sa aton pinaka mga topiko nga ginatandog din sa aton talatong tunan. Masadya ini, no? Kadamo ini sa mga critics, kadamo sa mga opinion nga nabatian ta sa mga kauturan ta. But because this is a public money, but because this is a people's money, no? Obligasyon sa tag sa mga official to be transparent, no? Nga magpakita sa ila spending, nga magpakita sang insakto nga kagastuhanan because mga katropa, kung ikaw rin kasuprada sa kapigilahon, kag piot sa pagpakabuhi mo, no? Ikaw, isa sang biktima sa grabing korupsyon sa aton pungsod. Hindi lang ha, sa mga congressman, na tanan ng mga official, no? If we mention tanan ng mga official should be transparent, that goes beyond sa national level, dapat sa barangay, transparent man kita sa mga spending ta. Sa mga even SK, dapat transparent man kita sa mga spending ta. Because that's all people's money ato na kwarta, no? Ginakaltas na sa sweldo ta, ginahatagtas gobyerno. Nag-expectar kita nga ang gobyerno naton mag-plastar sang insakto nga kagastuhanan sa pagbalik sang serbisyo para sa tao, no? Pero nagasto lang ni sa amo ni mga bagay, ang nagastosas ang hindi klaro ng mga kagastuhanan. If it's supplies, if it's goods, mga katropa, do we consider that as confidential fund, mga katropa? Hindi pwede na mahatag sa atong publiko nga mga kagastuhanan nga kami ipailalom namon sa COA ang liquidation sini para matapos lang, para mapakita sa gobyerno nga illegitimate in spending sa mga taratapan sa gobyerno, mga abiyat. Oras na ito, 7:32. Ako naman sa katropang Win Salinas. Update kita, mga katropa, sa pagtarakay sa mga balita, sa mga informasyon aton na tarakayon this morning sa Bullseye. Mga katropa, ang aton lawas, amulang gining aton tipigan niya. Why naman tas ang ibang nga ipabugal da? Lawas ta, why matamanggad pakita sa ano? Why matamang propiedad nga nagko? Ang aton nga, aton ipabugal, lawas ta, kondisyon kami. Wala nga masakit, wala nga uriod sa mga barat ginabatsyag. Ha? Ato naman ginarekomendar sa mga kuturan ta, i-maintain nato na aton nga mga produkto sa Yes to Health. Dako kabulig ni mga kabiyan sa aton nga mga kauturan, dako kabulig para sa mga kauturan ta nga may arak ginabatsyag sa lawas. Especially kung naira ka, may arak ka na sa immunocompromised ka na, may pre-existing conditions ka na, may diabetic ka na, or hindi gani, ano ka na, may gati mook ng blood pressure mo, no? Taas-taas na, or hypertensive ka na, kung ano pa ang mga masakit, importante, tuunan ta, ang aton nga lawas, mga katura, papabas kugunte. Okay? Ang ultimate trio, dako nga bulig para sa mga kauturan ta, kaagapay ta sa aton nga paghimakas sa mga handom nato sa kabuhi. Okay? Premium D-free ang aton nga suplemento halin sa adlaw. Karon ara na sa soft gel capsule, sunlight vitamin, mga katropa. Okay? Ang premium D-free, may ara sa virgin coconut oil, may ara man sa malunggay oil. So, full pack sa mga vitamins, minerals nga nabutang sa soft gel capsule. Mga katropa, ang vitamin D makuwatan ni sa adlaw, no? Pero hindi ito expose per me. And that's why ang World Health Organization nagpagwa na sang circular sa una, advisory, angot sa deficiency sa vitamin D para ma-reactivate ang mga possibly kampanya sa mga health department, no, sa tagsa kamang nasyon para mabuligan mga kuturan ta para itagaan sang nagakaigo ng atensyon ang kampanya para sa vitamin D supplementation. Okay, so here it is, no, ang aton nga Yes to Health nagresponde sa mga katropa. So we have premium D3, nagapanami sa sang imong tulan, nagapanami sa sang brain functions mo, kaga nangin na antioxidant man because nga ti mga katropa, may ara sang virgin coconut oil, ginabatuan yung mga bakterya sa lawas mo. Tapos may ara pa ni sang malunggay, extracted ng mga vitamins, minerals halin sa balunggay, hindi niya dahon ginabutanga. Para sa mga nag-basa, they take it literal. Ang ginagawa mga, hindi na sa dahon yung ginpudpod. Gin-extract, nag-agi na siya sa mga proseso para makuha ang mga nutrients sang balunggay, kagsang VCO, mga katropa. Ikanawa, ang aton suplemento, ang aton Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule na itong mga katropa, may ara man sa mga nagkalailain ng mga suplemento, no, naka-mention to. May ara kita mong kinakauturan, gahambal siya, ay, tuod ka, amun na sa ginpudpud ng mga nakaigo mo sa isang kakapsula. Hindi, mga katropa. Ang supplementation, amun na gani, kinakwa lang mga suplemento, ginaproseso na siya. Kag hindi basta-basta maghihimo sila, kinahanglan mo sa mga equipments dagko, kag laboratory mismo, para maghimo sa mga katropa na regulated sa ngaton nga Department of Health. Aprobahan ina, mga katropa, para maghimo ka sa mga suplemento. Kung paano may extract mga nutrients halin sa mga suplemento, kung sa mga ingredients mismo, like sa mangosteen, no? Hindi mo na nga ginpod-pod na ng liso para butang tas kapsula. Ginagi na sa mga proseso kag may ara sa mga equipments, mga katropa, laboratory nga ginhimo para mag-extract sa mga nutrients halin sa mangosteen. Mangosteen, mga katropa, antioxidant. Kinakulig ka niya lawas natin, no? Bato sa mga oxidating stress nga nag-igo sa aton, especially kung nara ka sa mga opisina, grabbing stress na. Sa bangko, grabbing stress na. Ang mga BPO workers na ito, mga katropa, tripling stress na. That's why kinahanglan ta sang Santon Plus Gold. may ampalaya na. No? Like for example, ikaw, may ara na sa masakit, gati buok ng kalamay mo, gasobra ka ng 300, ha? Kag-diabetic ka na, much more nga mag-inom ka sa Santol Plus Gold. May ara sa ampalaya, ha? May ara sa malunggay, may ara sa garlic, kag-spirulina, anti-inflammatory, ang garlic na. Kabalira ko no, sige do Wyman, kay Permi ko na ginakaon. Wyman na kabalo. Damo nga ginagamit, ginaharvest ang lawas nato yung mga nutrients halin sa garlic, sa tropa, no? Pagpatay, pagbato sa mga sa mga malain nga ukod sa mga viruses nga nag-infect sa aton adlaw-adlaw. Hindi talaga mabatsagan kay gabato lawas naton mga katropa sa mga viruses, kaya mo. Pero what if kung mga COVID-19 na? What if kung lagko na kung mga baskog na mga virus? No? Kinanglan ta na sa lahat lawas. Ang ining mga ginahambal ta bulong antibiotic katropa, those are supportive medicine. Kung hindi kaya sa lawas naton, kinanglan ta na mag ngayo bulings doktor. Kalabanan ginahatag na antibiotic. Pero those are supportive para mapatay. Pero ang pinakamain niya, para magbato sa mga viruses, lawas tagid siya. So amo na ang kaimportante na kailangan kita may supplementation. Ang spirulina, tanan nagasugod sa bukol-bukol mo, no, sa hubag-hubag. Kung pabayaan mo na sa pwede magtumor ina sa pwede na sa manging cancerous kag kunano pa nga mga magtubo sa lawas ta. So early as that, no, mahimo na kita sa mga actions abi, especially sa mga kababaihan ta, no, nga masami kadamo gataas ang kaso sa breast cancer man, kag kunano pa nga mga bukol-bukol sa lawas naton, parang hubag sa lawas naton ang nag parang harok ka, no, because may mga reaction lawas ta mo, no, sa mga nagakalatabo sa sulod ka, no, might be masakit, might be sa dugo, might be sa imong body organs kung kunano pa. So muli ganda lawas na ito mga katropa. Layuan tala mga bisyo, no? Ang mga hindi namin nga mga bisyo dabi, sigarilyo, inom, amunang mo lang kisa, kumparar mo, mahabal ka, supplement ka, mahabal, so mahal. Mahabal ka, i-ari inom ka niyo, para makabulig-bulig sa lawas na. Mahabal sa, gasto na iya, buhay kami na isang kwart. Pero tarawa ba, kung hapon bla, kadto to sa mga lugar nila kaya isa ka long neck na nga nag-presyo mo na sobra 200 kaya magbagasto, may arat na sa mga litro-litro sa mga beer, kaya magasto mo, pero sa mga bulong suplemento do kumudlay, no? Para magbakod pag-ilawas na ito mga katropa, mainom kita sang vitamin C. Ang vitamin C makabulig sa lawas ta sa pagpasanyog man sa absorption sa mga vitamins. That's why tatlo ang ultimate trio gintingob ta na sa para bulig para sa aton lawas nga may ara sa iproseso nga mga vitamins, minerals, kag may ara sila nga i-absorb nga nami nga mga nutrients pakadto sa lawas ta. Mga abyan, pinagi sa pag-inom sa suplemento sang vitamin C. Kag kun pang itaon tang vitamin C, ipiliyon ta ang alkaline based ng vitamin C. Amo ni sa ang Santon Vitamin C mga katropa. Kantuin nyo bala sa mga branches ng Mercury Drug Store, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores mga katropa. Ang ini mga produkto. Hindi gani kadto ko to sa aton nga Health and Wellness Center, ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39. Bacolod City mga katropa, ha? Maintain tigid ang insakto nga supplementation para bulig sa lawas naton mga katropa. Franca, Diretso, Bullseye. Alright, 7:41 sa aton nga pagpangaragad, dayon-dayon na kita sa aton nga paratuntunan, kwaon taman pila ka mga latest update karon sa patrol, kung ano ang mga latest development sa mga issues, mga balita, mga abyan sa aton nga pagpangaragad. Pa-commercial lang ta, haboy ta mga update kay balita pagkatapos sa mga panundong.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santol Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Sister Pain, Panggalang Pain, Fast and Safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: Likawan ang sobrang alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: For them,
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik din mga katropa sa pagkaragad natin sa Bullseye. No, kanto ang tarapin ang mga update natin sa aton nga patrol. Kung anong kalatabo sa aton paribot sa mong mga katropa. No? Tanaunta ang pila ka mga update kay development mga katropa mga byan, no? Ariho, no, lalaki nga na aksidente sa barangay Vista Alegre, nagkapabilin nga Mr. X samtang lalaki patay naman sa aksidente sa barangay Bata, no, sa Agosto 2 apang may arigluhanay na nga natabo mga katropa. Oh, check on ta pila ka mga latest update development sining balita para mahatag din sa pila ka mga kuturan ta, no? Ano ah, halong-halong ka mo ha? Aksidente galuntad abi kun ga pinagusto man ta kung kisaga kaduna disiplina ta bla sa aton nga pagpadalagan sa mga sakyan ta. Oh, ga-resulta ina sa dagko nga mga aksidente, ti kun istorya ta aksidente mga kauturan. Ginaistoryahan ta kamuwi sa tagsa-tagsa. Ginaistoryahan ta ang boss damlag sa mga kabataan ta nga mga wad-an bla. Ginikanan, mawad-an sa kung ano pa. Sa mga pamilya. Oh. Hulat-hulat kita mga katropa sa mga insakto bla pagbatuman sa mga layita. Galing kong kisa kung gab-ina, why naman da mo, no? The best nga mahimo, mga katropa, para sa ti highly urbanized city kita, doon is makulod tani, oh, may arat na sa mga CCTVs man. Pero di na itong mga CCTVs kung naman, doon still ta, sobrato lang mga CCTV, kung mo, nga ipastar sa mga lugar di, inbudgetan man ito, oh. Di, pero ah, nantaon ito na mga katropa, no? Ariyo, mga kauturan ta, sa Facebook page naton, nag-upod sa aton nga palatuntunan. Good morning. Na ginapas laglip since away ko malantawa. Morning sa kay Sir Jelwin, sa kay Paring Vincent. Paring Vincent, good morning. Good morning katropang Win. Dan, like and share. Duwaman ka babayi ang nangin controversial ba? Si Sara Discaya sa isyo sang flood control project kag Sara Duterte sa isyo sang unexplained wealth. Oh, duwa kami log. Amo na gani, may langway nagsara ngalan, taba? Ingit, subong nga tuig ang mga ngalan ko nung Sara mo, no? Isa, si Sara Discaya, kag Sara Duterte. In short, Sara D, kag Sara Du. Sara Du. Grabe man ba? Ma'am Rihanna Destro, morning sa imo. Palihog na makutamyo sa happy birthday to my friend Tessie Sabanal. 60th birthday. Okay, happy birthday. Thank you. Sa kay Ma'am Rihanna Gestro, good morning. Ma'am Tessie Sabanal, happy birthday to you. 68th birthday. Lia Lobrado, thank you so much. Salamat, Gid, ha? Wala importante, good health. Di kinahanglan, damo money, maayong lawas. Ang health is wealth. Kuno mo, no? Tristan Yat Gulay, may aga. Rimel Mamilya, may aga. Good morning kay Bisaya ni Bay. Kay Ramel Popoy, sa kay Ramel Popoy King Kong alias Iget Junior Alegria, no? Mga katropa tani permidra sa Moses Padilla sa barangay na Kagahayo. Shout out sa kapihan sa Overflow. nagtutok sila sa aton praton dura. Thank you. Kuna mo nila na medyo kabuhi-buhi mo na aton tagipusuon. So mga kauturan, tangara, pero misprogram ta. Thank you. Kag nagaupon sa mga public affairs program sa XFM Bacolod, mga katropa. Pagkaman ka lang. Sityo Tubod, Barangay Makagahay. Good morning sa tanan dira, no? Okay mo na signal namon, sir. Nakalabot mga kami na. Pero thank you sa pag-upod sa aton. Thank you, Gid, sa pag-palabot ng inyong atensyon, inyo presensya diri sa aton para tuntunan. Okay? I hope supportahan ta. Pero ang mga public affairs program sa XFM, mga katropa, halin sa aga pa, pakadto na alas 11, pakadto sentro, mga katropa, sa programa ni Kakantoro Pangpag sa Andoro Burgos. Okay? Oras naton 7:51 sa aton nga pagpangalagad sa konta. Ang update development sa aton patrol, mga aksidente. Ganamo, no? Ang aksidente, nagadamo ni sa kung pasulod na kita sa Burmont. I don't know kung paano. Why kita kabalo? Kung nga, anong mga rason nga, samtang kapalapit ang Burmont, mga katropa. Nagadamo aksidente. Ang ibang ginahambal niya, balaan mo kung pasulod na Disyembre, damo sa mga gatherings, no? Aton nga mga kauturan, nagasakay sa motorsiklo, nakainom, kongkis, amon yung culprit. Ang pag-aksidente nga nakainom, impluensyado sa makarubog, inim nun. So, halong-halong, kabay pa mga katropang sa siling panahon, paminsaron ta kabuhi, paminsaron ta ang aton sitwasyon, paminsaron ta ang mga kabataan ta. Sa paghalin nyo sa inyo balay, nagalao man na ang membro sa pamilya nga makabalik kamo. Nagalao man na sila sa inyo nga pag-abot balik sa panimalay. So, sa mo pa rin na may inspirasyon, mga katropa, I hope tani nga halungan ta kong ringan ta. Okay? Oras naton 7:52 sa aton nga para tuntunan. Let's check sa mga update naton, mga katropa, sa patrol angot ni sa mga aksidente nga nagluntad, no? Dira sa Barangay Vista Alegre. Oh, check out sa katropang France Andrew Burgos, mga katropa.
3: XFM Live Reports.
4: Katropang France, may aga.
5: Katropang Irvin, patay ni isa ka wala makilala nga persona.
4: Oho.
5: Matapos sini ang may involved sa aksidente.
4: Mm-hmm.
5: Kaya inakagaon rin mismo sa may takot niya sa Puro Star Apple, Barangay Vista Alegre, no?
4: Oho.
5: Pero ang aksidente, Katropang Irvin, nagyunta din sa may dalan pamulot sa Cross Occidental Economic Highway.
4: Oho.
5: Panose.
4: Oho.
5: Sumali ang dalan ni Katropang Irvin kung halin sa dredi sa may south nga portion.
4: Mhm.
5: Ya posa ni sa Katropa Irwin sa Barangay Granada.
4: Ah, okay. Oh.
5: Before Balga Bagul.
4: Oho. Oho.
5: Na posa kana damo kon Rizal no na.
4: Oho.
5: Sa portion sa nana sang may Barangay Granada Katropa Irwin.
4: Oho.
5: Pero ini nga insidente kay nakagaon na kabuo ini ma-involve ang isa ka truck na may karga.

0: na sila mismo katropa Erwin ang nakabaton sa informasyon na may aksidente na natabo sa daring lugar. So, gilain ini nga ginrespondihan, gilain ini katropa Erwin nga ginimbestigahan kung paano ini nasabo ang makasalid ni ini nga aksidente. Pero katropa Erwin, before kita na mag-proceed sa pahayag ni Police Major Elmer Bonilla, may pinapakita pa mga tao nga na istorya, kinigid na nga aga na natabuto ang aksidente kay inaagahon katropang Erwin. Ang ining insidente, ang motor ni isa ka Yamaha N-Max ni katropang Erwin mo. Yamaha N-Max ni motor na do dark color ni gani. Duwasak ining motor katropang Erwin.
1: Motorsiklo katropang Franz, ha?
0: Oo, motorsiklo ni. Single, ha? So, wasak yun ni katropa Erwin. Tapos, ang truck, ano siya doon, truck balansura, black? Nga may karga ni nga lamber na mga puno sang or kahoy ni isang maugani. Ang karga siya ni katropa Erwin. So, sa information din na ito nga nakuha una, diri kita nakapagsigangot kay Prof. Erwin para maisa-isa ta gining istorya mapasunod ta sa isa sa mga residente dira sa lugar. No? Kay ginapatihan nga nabatian ni nila do mga kagahon, mga last dos ng kagahon. Nga may nagsigabo, may nagsinagabong sa kanan sa 12. Kaya kay Prof. Erwin, diri gisayad ni Edmond, ni alias Edmond. Isa sa mga residente dira sa lugar kag nagtrabaho mo dira sa kampo. Kinistorya tani siya katro pang Erwin nga kay ina kagahon kung tingala sila nga may nagsinagabong sa dalan. Do may dako kuno bilang insak. Dira mismo sa highway tigid bangon sa ila ning pagkangawa man, ito dala naman ni Sangila nga pagkatingala man sa lugar katropa Erwin. Dito nila nakita na may isa ka tao nga nagamyang na. Kasi parang sila katropa Erwin do way nagkit sa kapuhi ni.
1: Mga oras katropa Franz?
0: Do mga last dos pasado na siyang kagahon katropa Erwin. So tiyan mo na to dahil ng tao nila to. Kag nakita nila nga isa ni katao nga nagamyang na. Pasensya sa mga nagkakaon dira o sa mga nagkapamahaw. So, ka-seryoso, ginitang sitwasyon si Nikato pa Erwin kahit doon nawasak din ang ulo. So, tingin pagkigamutan ni nilang mga otoridad, kapulisan, eh, tigil yun to nilang nag-inaskundihan ng lugar para malantaw to ang sitwasyon. So, Nikato pa Erwin, pamatian taliblanay si alias Edmond. Residente, dira malapit sa lugar kung sila nilang tabong aksidente, pamatian ta.
2: Bali, anong nabatean mo sa, ano, aksidente?
3: Ang andar ng motor ko, ang lagpok sa bumbo na.
2: Do, ano ka kusog yun siyang, ano?
3: Kusog kay Kalinong bang timpo do. Ang gabi do, Kalinong, kay tunog, ang tunog mo.
2: Mayang ano, oras ito tayo?
3: Malas dos minta.
2: Tagahon, gina. Bali, ang, ano, ako nga din kalin.
3: Kaya nabatean.
2: Alapit lang balay nyo na.
3: Alapit lang nasa balay mo.
2: Pero tingin, anong nakita nyo pag ilang tao nyo?
3: Pagkabot na mo.
2: Pamilyar sa tsura kay Duwem sa nakilala?
3: Hindi naman kilala. Kay kung kilala lang, lakit ko din rin lang. Kilala naman eh.
0: Katropa Erwin, sa tiyan mo itong payad ni alias Edmond niya.
1: Okay.
0: Sa nakabuo itong aksidente. Sila itong nagilantaw na ang tagal nila sa Paraguay itong sitwasyon sa rider.
1: Paano nga? Paano na tabo katropang Franz mo? Ari sa right lane ang ano mo? Ang tracking?
0: Oo. Diba siguro bangod sa ano eh?
1: Nag-overtake siya?
0: Aton, wala ning truck nagadalaga, nagapundon eh.
1: Ay, so sa muna ang problema.
0: Nagapundon ning truck.
1: Oo.
0: Oo, sa temo ni Subo Katropa Erwin, ang ano dre, ginagamangkot, ano man na din, sanag man na ding lugar. At di, inaligar mo ang truck.

0: may sudakman ko nun sa panguling na bahin.
1: Abriadong truck?
0: Hindi man siling abriado.
1: Oo.
0: Kasi ang payat ko sa nakabati ko ni Edmond na nagpayagin na nagpatubong. Nagkamari ka to, Carvin. Kay nagulat kaya ako nung para tubungan kay Tito na wadaan
2: sa fuel.
0: Oo, fuel. Oo. Nagpa-rescue.
1: Mm-hmm.
0: Pero arig ka to, Carvin, yung istorya, kaya ang tanghiya sa kahoy
1: mm-hmm.
0: na kinakarga sa truck.
1: Mm-hmm.
0: Ay, kaya ang ining kahoy, galing ka to, Carvin, from Banwa, San Pontevedra, ni.
1: Oy?
0: Itulong ni Tani, kaya kakado nag-aubra furniture bala sa syudad sa Silay.
1: Aha.
0: So, ito rin lang naglabay.
1: Aha, aha, aha.
0: Oo, kaya ito mas accessible. Naging subong maglabay rin sa Banwa. So, magpa, magpa-north ka ng porsyon sa probinsya mo.
1: Tawhay, kaga namin sa dalan.
0: Oh. Oo, namin dalan. Eh, sa padaan kagahon ka ito pa, Erwin, eh, muna, nado, dasig ito ang padalaga na siguro sa motor.
1: Aha.
0: So, kaya mo ito naglagabong po. Kaya rin yung pamangkota ni si Zandre de la Raya, tagiyas ang kahoy ni Kato Paiwin, kaya kinadulong ng kahoy dito sa Sudan sa Sinay, posibleng natin imuon furniture.
1: Oo. Oo.
0: So, may, ano pa rin, may detalye sa dere isang permit bala.
1: Okay, so may permit.
0: May permit po, no, ah. Yung naging pagkita, may sasakon ng permit Kato Paiwin.
1: Oo.
0: So, nga ti may marka ni mismo sa Sinro, Bago City.
1: Oo.
0: Pero ipakita ko kasi pasa ko na ba na?
1: Oo.
0: Parin permito.
1: Oo.
0: Eh, ito may mga ligasyon ko nung kasi pa, Irving, na illegal ko na mo. Pero ti nagpanindugan siya nga wala kung hindi niya illegal. Eh, ito may mga nag-comment ko nung illegal ko nung pag-utol sa kahoy. Pero ano, may release from Sinro, Bago. Parang ka. No. Amuling permit sang ni Sandre de la Raya, kabangdanan nga siya mismo ang nakadeliver ng kahoy dito sa siyudad sa Sinay. So, ting payag ni Ria sa aton, nagpundo ni kulong truck ay driver doon ang pangin ang hinsla ko natay. O pwede man ang helper niya.
1: Pahangin kung wais yung fuel gin siya.
0: Oo.
1: Walaga.
0: So, kanil gumurang sa trupa Arvin, kila kaminutos, may isang sila nagpundo ba?
1: Pinali
0: na lang may nagsinigabong dito.
1: Ah.
0: Pag sinigabong to, natingala, lang, may nagamiyango na nga tao. Kaya mo natuday na nga tabo eh. Higin ang tao Manila, pero galing ito pa Arvin, ito seryoso, ginakang tangan sa biktima.
1: Oo.
0: Kaya ina, naglantaw. Tapos sa crime, sa area ba sa aksidente?
1: Oo.
0: Pasensya sa nag-aawal ni YTP.
1: Oo.
0: Mga parte sa utok niya, parte sa bagulya.
1: Grabe, no?
0: Bago to. Sa yung motor, wasak wasak ng daan. So, do, why did pala, do 0% did lang rate for survival? Ito ka to, Farley.
1: Dahil siguro kayo
0: na ganagin. Grabe ang ano daan, ang trauma sa ulo yan lang.
1: Oo.
0: Sa COVID.
1: Oo.
0: Na-do-noted ba lang?
1: Oo.
0: So, pero ang mga kasudlan sa ulit.
1: Katropang France. Oo. Katropang France, klarong ko lang. Nga ang natabo iya, nawadaan gasolina.
0: Kaya muna yung payad to sa
1: business lugar. Hindi yan nagparinga. Hindi nagpanginangin sila. Kaya kabudlay. Kabudlay man siya magpanginangin. Sigwa, di mo nang sa tumatunga sa kampo.
0: Kung magpanginangin ka, pwede ka makapanginangin. Buksan mo din panaday.
1: Tumtagadagan
0: sabi. Tumtagundo ka.
1: Ipagwa mo na.
0: Tumtagundo ka. Para kapanginangin ka.
1: Pagwa mo, guya mo. Para damo ginangin.
0: Oo.
1: Hatoon mo hubos ang hangin.
0: Tumtagba mo eh.
1: Oo. Eh, nawadaan gato nga.
0: Oo, ito posible gina. Pero ano kita, Farwin, no? Kumakenta ni payad ni Sandre de la Raya.
1: Oo.
0: Sige. Tagiyan ni Nakakoy.
1: Oo.
0: Oo, kumakenta to.
3: Bali ang truck din niya, Len.
4: Sa Pontevedra, sir.
3: Bali, dili tani madalon.
4: Sa Silay.
3: Ah, okay. So, bali ikaw ang tagiya, sining?
4: Kahoy.
3: Sang kahoy. So, ang truck niya, sino na yung tagiya? Okay. So, ang driver kilala mo man?
4: Oo.
3: Sino ang driver yan sa truck?
4: Agustin Tipulado.
3: Okay. So, nano siya ko noon, sir, nga nagpundo din truck?
4: Nagangin-angin sa...
3: Okay.
4: Nagangin-angin sa... Tapos, ang motor... Dulho ko nga... Dugan siya natin yung pag-ipapagilan niya sa Imperia kay... Bali, maano, inang...